0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Hobane nna Jehova Modimo wa hao ke na le wena ka matsatsi ohle. Mamedi ho dutse pelong ya ka le wena, motho ya tlang ho boloka mafelong ana beke tseba hore Jehova Modimo wa hao o na le lona.
2: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto. Le tsupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
3: Bonolo auti ya strata, ke o mametse ke le mafiteng, ntate kodisang taemane motho wa mokgotho pela hammeke. Tangi.
4: Dumela ntate Mbololo, dumela ntate. Bua le ntate sekolo ka setsa ka monako, o mametse ka dula 18.1 ntate. Ai, ka monako o monate fela o ikhutseditse, tangi ntate.
5: Kgotso vele moloi auti ya strata, o bua le Dingane JD Masiba ka mo Botshabelo Section C1, ke o mametse ka leqhubu la 89.9. Tanko.
6: Ee, mafolofolo, o tjastrata, o tjastadlini. Ah, ipa pita me kama ka terimasi kama na. Koma me tika 80.4 nda, da, nse ki patrolo afera nda doa kama na. Mafolofolo, o tjani ya komete ya, tangi!
7: Ah, mfololo. O jile gase, begile hatin bek matatiye rentachi. Ora inya bohlano hari koma meska 88.4
8: o mametidi kalani le velimulu police di fm

0: Motswedi FM ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thegola letsholo na ka bophara ho thusa batho ba di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di-profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Kgotso, kgotso, kgotso mpodisto, kgotso ntate. Bua le ntate Nkejane ka mona ka Stilfontein ntate. Kumametse ka qhubile 8.4 a re horeng ya bohlano ntate. Danko.
3: Good morning, good morning. Vele ke mabinda ka mokeng. Na ko mametse hantle ke re ka masipala moqhaka 90.3.
4: Mela vele ke sebolela le baloka vipena re ko mametse ka 88.1. Na mafelo a be ke tla be ke le peunya le jomane ha motlosi. Bye.
2: Khotso vele, khotso vele. O ka e ngwana mme. Mantle vele mme. Mafelo ngana go kente vele ke World Cup of Fela wa tsewa he vele ke World Cup of Fela ngwana mme. Wa le letse ka mona ka TikTok. A re mo re ya go hlana re ho re nya go hlana ngwana mme. Tanko vele.
5: Hello Autia Strata. Ke na le wena Khubula 88.4. Mampho magetha maratele thabatshi. Thank you.
6: Ke bile di mara ke panda dala se ka kana la o ke a buti go na ga go nya o tlhano wena o tla chase o sana o di vele ke over time thank you di vele

0: tswa ka matjeke o fika le ine nkomo bo le sedi fm le gema le we ke mo lewa
1: o tshe strata se ke thile tse ke ngwana mme o tshwere le khubula 88.4 ke le ka mona ka chemistry se ka motho pofolo tango
2: a vele a evololo a o tshe strata a go jela ka tsebe ntate ke le ka mona ka Carlton Ville ke busasa le du 88.9 ke gaolo busetsa Gauteng ntate a re o re nya o hla
3: a o tshe ka mpolo mpolo o tshe ka stra a re ho tma no a re ho re ke sa pa se ka mo kalanda ne ka hloko le na ke go jela ka tsebe ho tma go jela ka 89.0 lo mpo ba go le listo
4: Kgotso Vele Kung ametse ka 88.4 le tebele machacha ka Rustenburg ha ke o reng ya botlhano Vele tangi
5: Kgotso bana le ke teng se tsaba ka mona ka box beke ka mona ka mona ke ka dikhumile 88.4 ke le ka mona ka daba phosa box beke ho tswa bana tsoka ma tsegeng thaba di mahlo le tsetse le mona dimbolo tango
6: Dumela Zeli ke wa metse ka 89.2 ke mamelo ka mona ka Frankfurt ha re ho re nya bhlanda

ke mongwa barotsana be ke baratang ha holo siara mona wa tlapine mana dole seria fair mara promise porbe jole mashuma ma vera metsoro vera metsoro zopile wa tla horwa ya bone o senga ma che ke mona hole seria a promise au siara mama di pijana wena nei ma ke yo motlile a re thando ke le ga wa pala jole sam smith are stay with me mawelele a tsama le questa le bana ba utlile ba all my life ipinena ke a hopela ile ba hapela jwalo gaumane ho di metro fm music awards ile ba sebeletsa ka nnete ke manat mamedi e ke la ba hlano ka jeno meso mona ho le sedia fm ke re tlo sheba fela ditaba tse pedi tse tharo tse itlommempelo tlo maobane le mesong ena ntsaki bua le motho mona gire ei wa tseba komishini na ya madlanga mo mamedi hai rile re utlwile hore hone ho sebediswa koloi tsena tsa bakudi di ambulance bakeng sa ho tsamaisa di mche hai ba vedi wa tsiba hubima ya re di utlwile taba tseno mona commissioning ya madlanga gore mcheka molalo motelele kwi kwi ibile ke a gola bane ba letsa le di sirene ha ba di tsamaisa ba di isa kae kae ebe batho ba nana gore ho palamisitswe motho ya kulanga di ke di mche a di a kae kae ho motho ya itseng ya tlameileng ho sireletsa setšhaba re di utlwile mmamedi mona ho madlanga ntse re di utlwa le ha jwale mme ke o file taba gore ke vosmos ked matlala wa metse melato yotlhe mme ke bone maaforika borwa a re ho batho bohle ba neng ba re general mokhwanazi sena sa se buang he ka la tshelela phupu le mo se fitileng ba kae mna ra nnete kaofela le gotla ke a di amoela qoso tsena tse ke qoswang ka tsona bobodu le manyofonyofo mme jwale ke hona ke tlo tsetsela ke hona ke tlo nyamatsete gobane ga ke montho ngena mamedi much to much ba re ba kopa mmuso ho tiisa molao ka matla ho melato e kenang Afrika Borwa ntle le molao ntle le ditokomane ba re mmuso re a kopa a ke le tiise molao bakeng sa bana bana ba borona ba kenang ntle le molao ba sena ditokomane Afrika Borwa mme sena sa re sebeletsa ha lona le tiisa molao re a re shebile letsatsing la mashome a mararo kgweding ya hodimo mamedi mebile ba bontshitse gore mohanto ona e tlo ba mohanto wa kgotso o ke ke boa ba le letho le lebe mme se re se kopang ke sa gore mmuso o re thuse o etse mosebetsi mamedi motshwaruwa wa mehleng ya ileng a tshwarwa le bongsane sa 2001 wa pilenyewe ka lekgotleng la dinyewe ka morao re ha ntse a kwaletswe tšhankaneng ya ba o fumana lefu la lefuba TB mme lekgotla la dinyewe le laetse lefapha la tlhabololo ya batshwaruwa ho lefa mannenwa tšhelete e kalo ka 1 million rakgwebo wa Northwest Suleiman Karim ha kgona ho ba teng ho hlalela ka pele lekgotla kapa komišene ya madlanga maobane momamedi re utlwile gore o ile a putlakisetswa gape sepetlele ba kula
hai ba kula mo America nnete jwale bana bana ba tla ma o hlaha ba tlo teka bopaki ba bona ho hobe ke di panic attack ke di hloho ke eng ho hobe ka le tla di bona hem di tla tsa majwang mamedi maoban ka laboraro parlamente ya naha ya Zimbabwe e tikinne le hona o netefatsa atoloso ya mo president ore ha o le mo president ha o sa dula fela le mo tse hlano so dula le mo tse supileng me sena se hlalosa hore mo president wa jwale Emmerson Mnangagwa o tla ba ka ntorong jwalo ka mo president wa naya Zimbabwe o fihlala le mongsane sa 2030 me daba tsena tse tjena bo hole bana ko mamedi tla di fumana mona continenteng ena rona Afrika ha ba batlothe wa bontate bana bomme bana ho hang ebe stulo se sa bo president ba nna sina le inge mnati aka ba ikekeletse ke hopola hantle mo hlomphei Emmerson Mnangagwa ine le motlatsa mo president mufu Robert Mugabe ha tla ke na mo mamedi na bua ha mnati vang ra e Robert sa dutsi nako hey hey hey hey jwale ena ha sebetsa fela din tshotsane tseneng dietswa ke mufu mo president wa mihleng Robert Mugabe ke tsena dietswa ke yena ha jwale ha sa tlua min tshotsana ka ofela mo mamedi dietsa la continenteng ya rona Afrika jwale ke bona batho ba maratwa ho le motse supileng o tla ikekeletsa hape 2030 a re le motse tharo a ye 10 years in empa potso ke ya hore le ha ba sa batlotlwa tjena ba etapele bana na hintsena tsa rona tsa Afrika ba etsa na ba sebeletsa setjhaba sa bona ka ba mothuduletse yena hai mamedi a batlowe ye na ona la ka Robert Mugabe me fela ke yena ka jeno o sa reng hleli la nghambi la mashuma mabedi mabedi betsotso pele wa tla hora ya bona ke re tlo jalo go mo mamedi le la bohlano ka jeno mamedi ho na le taba e re re bone a holo ho marangrang a dikgokahanyo mona re furalla ditaba tsena tse itlhomempele o tlwa maobane le mesong ena mo o fumanang hore ho na le batho ba nang le tumelo ya hore e bang motho a hlokaetse le letawa a tsuella jwaleng a nwa jwala a robala a tauwe tsatsi le leng le leng mohlang a hlokagalang tlameha lefung la he o nwe jwala fumane botshelwa ka lebitleng ka moting ka mane a le ka se leqeta o theowela e ho jaifua ha motho ne le tsotsi e le rasthunya le masthunya ho thunwe lefung la hae mona ha ne le majaifane ebe ho shapuwa disaganyuka ho a theowa ho a nyoloa ho a dumiswa jwale potso ke o botsang yona ka jeno mona ho le Sedi FM na mo mamedi ke ntho e nepahetseng hore ha motho a hlokahetse o tlamaya ho patwa ka tsela yanang a phela ka yona na taba ena ha e lahle moyelelo wa lefu le lelapa na ebe batho mofu a ikupetse gore nna ha ke ya le enwe le tawe ne ke le ga sethunya le thunye ho etsala jwa mo mamedi nna ntho ena ha e lahle moyelelo bane re a tseba re maAfrika lefu le a hlomphuwa ha se o hlaile bohloko lefu le a hlomphuwa
o fumana motho motho o na rekisa mmeli ba ba le teng banana ba le teng bo ausi ba pere meseme kana ba tsa mafela e nang le di petlas mona ba ra e mofuna phela tjena na ke yona tsilene ba itseng 0797585066 ntumele molaetso ha wa gatiso o mpha maikutlo a mohlomong o ikile ya etsa hala wena ra evele motho ha ne le litawa ha o newe le fila hai arta we ba na ke re ne le litawa ha ke tsebe mmamedi o tla ntitsetse ho 0860003084 le shumela mesero be di pile wa tla hora ya bone ha re bitse Timberland or apologize a ke khutla ke bua le wena.

0: Ke Timbaland mona ho le sedi ya fair mara apologize re ba ho le shumela metsume hlanu metsotso a pele wa tla hora ya bone mamedi re jalo ko moteng sergeant ka ready ka jeno tla re fa he mo mamedi di ntlhakgolo tsa botlokotsebe tse re di boneng di etsa la bekeng ena o tla re fa ditaba ka ngano horane ya bone me a bele hape a re fe dikeletso jalo ka re ya mafelong a beke tjena jalo re tla bua le ena kwano ho le sedi ya fema empa he mo mamedi ka re jalo komo ho na le kileng ka e bona hape tabeng ene re buang ka ona monneno ane le wa mane America. Ho tona rata basadi a ithathela skete jale ba mo butsi a lekala ka seng ka monam batho ba bausi ba ntse ba hlobola ba mo tshwara marame mona ba mo meda ise le mufu ba re ke nthwana e rata mufu eno e o na thabela ba metsa jwalo ba bang ba modula e ba ntsa e nthotsena tsa ka ha re tsena mamedi ba motla mahlong ka mona ba re hey mufu ke nthwana e thabela o na yutlwisisa ba bang ba tsama ba mo beya mo matswele molomo mona ba renka a sa thutse ba renka ba rengang ha he ba thumba modimo veli le sadi FM dumela
1: dumela mfololo
0: dumela me
1: le kae mfololo
0: me ke apela o phela jwa ngwena
1: a ka mo ha u bua le mmemimi mona mauke
0: mmemimi ri ngwena
1: a nna mfololo ke re a chika nnete batho ba ntse ba ke re gale ke phela le batho ba mophilo o ne ko phela ke nwa le bona tatsine leng bile le ke etsa tsohle le bona empa jole why ha se ke hlokaetse le ha nka ba ka bua e tlosa meetlo ya rona ya fela re kopane le baruti mo le rona ba hlokagaletse re teng mo ke ntho tse re lahleisang kaofela di lahleisa le bana ba rona ke ka ho ka nnete lefatshe le senyeileng ha kana kana mbololo o thia serata ke maikutlo a ka ao
0: mme mimi ke lebohile haholo mme
1: ke lebohile o phela ka pela ka mbololo
0: o ratwa ke nna mami bye
1: bye bye
0: tsebeletso ke le sedi dumela le sedi FM ngoyeng dumela
2: a o tshe sta
0: ngwanesu
2: nigai
0: ntate ke a phela o phela jwang ka kapa
2: a ke a phela
0: a mana dikima
2: ke ntso se ka hana ma
0: o re ngwena
2: a ntate ne ke re a ha ya loka go ba ne taba ka itse ke ndi mona o hopola se sini sa ni sini se bula wa tshe tsa ngi ile a re ho morena ke so hopola ho kena paradise yoale taba ka kina motho na le khala se ba ka go a itsa ha e ka ba o tsipile tshwarelo pele a nehela moya
0: nda
2: yo go tlile le e ke le ntse na go bana o sa tsipile tshwarelo ke nnete o na di etsa mara ha sa tsipile tshwarelo la ra tshwanela tsela bo ma jwana bo etsa go bana ha re tsile rona o itse mo dimo wa hae pele a nehela moya
0: ka mantswa mang re wena e fosa hits
2: e fosa e tsenta ati o bana mo tsutsule mo sala o tsantsi o phela pele o lehela moya o ka re le dimo tsarelo a o sa o le ba le tsutsu
0: mwana mme go tlile ke ya leboga
2: thank you ntate wa ka
0: tsebeletso ke le sedi mame di dumelang
3: vm
0: ntate
3: ke phetse o phetse
0: ntate wa ka ke ya phela ke ya thaba o tlwele wena o phetse
3: ha a mona di comrades ba ta thebisi munya ke mbese scroll
0: ntate tedi so re ngwana
3: nna ke a theya ko kwa di tlo le matsula la ba monyantse ba ga tsuka
0: eh
3: ke ntlo e rata ke la o tshoga le ke a theya lo tlo ka ga ba ya ntlo wa hlanya ga pobetsa a theya le mo tshe
0: eh ke le ga re nele mo thai thatela go nyanya
3: mm ke ya tm a tsuba ko ba fela mo elelo o la shiwe morathu mo rethetho ha o sa le wona impani ga ha tsuba la ke go ha ke mo le motho le gore o lo ga ta eng o tlo bua ka motho a neng le rona a ka tlo bua ka taba tse tsena di rata o tla bua mono o felela moo e seng ebe tse bekele ba ebitsang tsiving up practically ga ka batho moo le mesolo ntho tsena ketse ga e bona e le ntho tse e leng gore ka nnete ke tse iketsagalelang ba ga bona le mona le tena go senyeile le mabuo ga e le ntho mona mafu ke mabuo ke eng ke ntho tse kaofelaa ntho yame di fedile a sa tshwane le pele goane empaneng ha ne rieng ba ne ka go a galema a tui ke ya tshwe dinale ke a le wa VF
0: ke le bile nda dtd c le sedi fm dumelang
4: wa lolo kae
0: me ke a phela o petsant
4: ke me malibu go mokeki ma welcome ma chabe
0: ne malburu
4: hi mvololo ha ntse tsempi hey kuna batho ba batsogetsa ntse tsempi tsempi tsempi lifu le a hlomphea ha hona taba go o tsosi kapa ono e tsa eng mvololo ha hona taba tshwantse go pate ka hlompho eo ka nnete ka nnete ka nnete ha re sa tseba mo re yang teng le bana ba rona tshwantse ba tabuile ditlhogo ba etsa ntho tseo tse mmakatsang o di a swabisa mvololo ha e sale tsona go gang ha e sale tsona ke a leboa ntate wa ka
0: ka mantswe ma mme malebururu ga o kgathaleletse gore motho o ne a phelang ga sa ile a tlhokagetse ga a patwe ka tlhompho le seriti
4: ngwaneso ga a patwe ka tlhompho le seriti ga batsamaya ba lo di etsa ko bo ba lo di etsa teng ba lo tshwanela koo mmare mona ntlong lapeng motho o ne a etse ka tlhompho le seriti tle mbololo e go fedile lefatshe le fedile koo ga o ka utlwa beke tse fetileng tsale tse tharo tse fetileng le moruti a nakene sonta o le a bua a re le dikereke tsale tsa kgale ga di sa tshwana le tsa gona jale bololo
0: empana mme maleburu ga se di-policy tse tsa bo di-after tier tse banna tse le dipatalang tse ba ka ntho tse
4: bololo ke tsone tse etsang mare heye bathong tle ka re batho re ka kgutla ko go pele ena kae botlhoko ntho ka ntho tsenetsentse di buago yo a kgona seni
0: ke a leboa mme
4: ke lebolile
0: tshebeletso ke lesedi momamedi kgotso
5: mabolobolo
0: dumela dadi
5: ka tswa ke tawatsa tb
0: butle
5: ka nnete ke bone ga nnako ntse eya sa petela se ruwe ke selomong ka o fela ditleng di leng
0: fela e kadile kaeng dadi ntho ena ntate ramomane ke ena ya e tsagala ge a e bona e se e le teng le bo batho ba bagolo ba kena ba jaifa ba nwa go thwe e mofuna o na e rata nthweng
5: ngwana mme utlwa ga ke re ke tawa ke ntho e ke sa etseleng malemontsi e ke sa e etsang ya ntaya ngwanam goba jalo ga ke aparetswe ke lefule le rofifi ke ka lapeng la ka ngwanam be ke tsa se se ngwana ka se motlhaetseng mo o tsileng mabolobo ke tsile tsileng ngwana mme re latlheile
0: date wa ka ke utlwile ke ya leboa
5: ke ra momane fulekopisi ngwanam
0: tankin dadwak e tsoramago e supileng le sekoto momamedi ke metseo seo gantle pele wa tla gora ya bone hoseng ka matšheke go le sedi fm re ya bua re jale komo nna le wena e re re tle ka mona le sedi dumela mme ke a phela o phetse gantle e ya mme wa ka o reng wena
6: nna ke re e fosagetse gagolo ntate la lebaka la gore go tloetsetswa bona ba ntho tse mpe re na le bana re bona le batho ba tswang gole re na dingwetse le bagonyana bana ba bannyane bo tloetsiwa ntho tse mabitleng re ruta bana eng
0: kanakoya gaitse daka
6: re dilela bana gore ba sale ba etsa ntho tse sa lokang
0: empa e ntho e tla o makatsa gaitse daka jalo ka o lela gore e re ruta bana eng o e fumana e tswa ke bomme le bontate ba bagolo
6: ba bagolo ntate ke dumelana le wena kile ka dikileleng bomme ba bagolo ga ba apere dikepe tsame bontate ba aperentse tse ba di apereng disutu tsa bona e le gore ke ba ba megatlho ba e yona e ya dithunyo ore ka go bola batho ka eng a ke tsedi le ka se ka lemathiswa ka dithunya go ya stadiumeng ntate mpholelo ntho e fosagetse gagolo e fosagetse ka gore bona tse baloi bona ga ba ntshibe ga ba bontshi gore o etsagalang gata bona ga batlhoba ba tshele mara ba ba etsa ntho tse dimpe tse dintsi ba tla tlaisiwa jalo ka o fane re le ona bojala bojala ee lekana la bona le nwelele bona se ka la nwelela motogokaetseng
0: kgaitsera ka o di beile ke ya leboa
6: ntatoka ke a leboa
0: Mamedi re ya kwala jwale le se di dumela.
7: Khotong bodi.
0: A dumela le kae ngwane?
7: Re ke le kae?
0: Ha mana di mme wa ga ke ma o letsa le kae?
7: Ke ng khone no mtsi mkwena mona Kronstadt.
0: E yang khono?
7: Wa tsiba ke ng bololo. Hona le se fela se re le khelo ile ha ka kang. Re tla botsa tsela ho mang. Ho ba le tsela ya nnete ke jiso. Taba ya rona e bohloko ya batho ba batho. Gore ke bona e tsiwe ke rona batho ba batho ha o le basotho. Re a khelwa re rata ho tsa ke ntse batho ba bang. Se khoeng ba khoa me se metsu ha o nwe ya lifumo sa para mosomotso. Ha o nwe ya lifumo sa wala ka tiba. Ha o nwe ya lifumo ha o etse ntse tse empa rona batho ba batho. O ka ha ile motho a hloka etse o tsiwe o etse go pong ho lo rekwa di aparo tse ntse. O e di saluno ho lo rikiswa ne rizi.
0: Hai.
7: Ne tse ntse la ka ofela ho bene le kamore. E ke tse mbujwala o se bune na le stock fele. Sa hore ha o sa etse ke lifu. Bona le batho ba o tsa mbujwala.
0: Hai.
7: E ne ntse ke phela ha ke khali le ga tshaba. Ke tshaba bana. Nna ha ino etsa hala ke ba jetsa mihlena bana ba ka hore. Ha hona bujwala bo tla nwa ga ke teta uswa. Ha ke ka o patua nna. Habo le bona ba tla bo itsa striking e seng haka ka ba go re tshaba o khadimela ke khelo ile batho ba batho ha re khadimeli ntshenya ne ka nyana ha yetsa hala ka next door le ka mona ka ha o so ga ke re tshika bo go bana ba batlang ka teng ha mangwe
0: ai ngone o bua ntho ya bohlokwa ha o re rena re tse ba lefu ho hlomphuwa batho ba bomme ba tla rwala botho ba bontate ba tla apara di jacket motho o fhaka wiketelele e ka ro ya lenyalong a ya lefu
7: ke tlo tla ka bokati ka go tlo bapala golf ha sa ntse e golf ha pa ke bokati ha pa ke baki ba iutla ke ntate
0: ai ai ai
7: ene kana go tinga ke amuulu amuulu
0: o fumana itsentse o reng gono a pere bodi go bo moitseng bo ka geng
7: bo mo penteng bo mo penteng bo ka reng a ka wa tuna ma a santse ke gagafu bokana ba phatlwa ka mogao ka mone
0: na ngono re ka re tabena ke hore a nakong ya lona gale ntho di tshintjile empa ke dumela hore tlompong ha ona ntho e fetwa
7: ha ona tlompong ona ntho e tshintjang ke ka go hone ke le tshina re tshwere mathata ha ke gone o gadimela bana o ba re khutile ke ntse mehlolo go ntse o tshubana ha ba khadile go ntse o tshintsa tsa mehleng ya khadi tsa mehleng ya khadi jwang re ntse ke le batho ba batho
0: yo
7: ba so tlhake
0: o ntse le ba so leng khone
7: ke a le bo ha mpolisto
0: ke a le bo ha
7: ntse ntse
0: ai mama di bua ntho ya bohloko ka nnete ai di etsa hala ntho tsena le rona batho ba ai ge la hlile ba nna yo motho wa ntate ka skipper him a itlentsa ba tla re bone difuba tsa hae a le fung se skana nyana aba itse le bodu go bona o ipotso ha bo hlobola ebe bo tswa jwang bodu go bona empa re mo mo ma medire re kwa le vele re tsebe o le ba ho Sergeant Courage aw ba na yetsa jwang butle e bua kae ma medi wa tsapena ke batla ng ka ba be di fela mona ke tsebe o kwa
8: ini ophili le butwana hey izinto ezenzakalayo emingcwabini butikula malanga ziyadanisa zizinkuni butbini nabantwana bethu bafunda izinto ezirongo abhuti umuntu makafihlwe kakuhle man kuye kwinto ezisplaks ezenzakalayo bhuti makabekwe njengomntu bhuti wam amen
9: veli veli dumela hloseng le kae
0: kapela mme
9: bololo ache ka nnete na ke bona sentho hantle nexiwe mvule ke bona sentho hantle nexiwe ka nnete a motho ntengwe le ngona le ntho ya haya yetsa mara a sa hloka yetsa se bohlokwa a se bohlokwa ba ho ka nnete huwe mabitle mane ka dibiri ho jaifuwe ka pohuwe ka dithunya ka pohuwe ka diphanga ka pohuwe ka ntwana yetsa a se bohlokwa veli ntwe kaneta seve as bohlokwa vele ke ntho e swabisang fela eno o bua le mme wa mazimo kwa krutkele gaufi le kopisi vele. Thank you Mvololo.
10: Ye Mavolovolo ya phela tse ke phela ka kwano kanye ukazele ya kannete nane kutlwi e nngwe taba le nna ke le lefung le leng aranye o kasele mo ne go patwa ka ditlhapa ka utlwa se go komatlhapana monono lefung mononong ka nnete ke a ana e tswa tlhapa ntateno ka nnete ao se le nto tse re di bonang tseno ka moga tlhapa ya ba sethunya fela mono ne le ga sethunya a ke ne bue eno kgasele mo ke motho wa magwa go mmane ka tlasa thaba korakwe
0: ke a leboa ntate mamedi ke motsotso ka mora gore na ya bone re buile ka nnete taba ya bohlokwa ka jeno ntate a re ne ke le lefung Mvololo go patwa o thunele ra ditlhapa a re tlhapeileng ya qhoma mono o thwa e ne le ena mofu a buang jalo-jalo go utlwetse bogolo ba ba mamedi ba re vele lefu le a tlhomphuwa le a ne a dietsa mofu empa a sa phomotse borokong ba e ba o qetela ha patwe ka tlhompho le ka seriti ai ke a ba tseba batho ba na le bona e reng a bua a ba bua ka tlhapa jale be kago ka mokenya bo dinaledi kapo moagelele pape chesang a go wa o bua tlhape motšhese gobane jale mamedi o na le batho ba bagolo ba buang jalo ha bua fela o bua ka tlhapa e re di tlwelele mamedi ya dumela e tsama mona maitsamang teng o teng Sergeant Karedi mohale mona re bua le ena go le Sedi FM o tlo re fa ditaba tsa botlhokwa o thewa mane provinceng ya Free State hela Sergeant Karedi dumela hle re wa mele o seng ga macheke mona go le Sedi FM
11: e mavi re go di medisa mona nne di medisa le ba mamedi ba le Sedi FM
0: ke tsere taba e thata Sergeant mona re motho a sa ile na bana motho a nanwa tlamea ba le renwe ho etsa le mehlolo le full life fela ba buile ba mamedi re se ke ka o kenya mo motho a melabo tate ka re di eme jwa ngwana mme ka jene
11: tsone tsi wa tshe ke go bona ne di ka sutsulo ha na se ka di jene ke tso tsona ke ngwana mme e di kale si ka ka le tsa tsikile na la mashuma mararo go dinyena re leng go yona le le re go tswa ngata mo sepahlile ba ba le tumetse ka mahlo ne ba bua le ka lona ke le re le tsone sa se sa dar ba tlo re ba tuka se re ba tlile hore re se re le malala la utsi ne re sentse bile re ka dile ka di operation tsa rona go bontsha ka nnete re ya che ha le fika tsa tsile ni mona mme e ka re tlile re tlile ka ofela mo le mapone sa se sa ta mona ba ile hore ka nnete ba irile ka po irela gore ba sebeletse profession ena ya Freestata yale ka nnete le provincial commissioner rona e leng lieutenant general Solomon Lisia o ile a tlatsho ngwana mme a re hei ka ofela lona bana beso emang le meng ka maoto gobane ditse ka nnete le iteleletse gore re tle tlo sebetsa setšhaba sena sa lona mme ke yona nako e le gore ka nnete ge re atlana gore re bonagale re ipona gantle gore ka nnete she re tlile re ikemiseditse gore re sebeletse setšhaba sena sa rona jale ngwana mme re tlabo re tswile le ba sebetsang di-officing ba tlabe ba tswile mme le di-unity tsa rona tsa public or policing tactical response team bolela maberete ke benne ke bue le bana ba antigame ka nnete ka ofela ga bona ngwana mme ba tlabe ba tswile mme o na le dibaka tse e le gore ka nnete ga tseba gore go na le batho ba ratang ka menyetla mme ke tsona tse e le gore ka nnete provincial commissioner gona o itseyatšhe ke a ke le di lekolekoleng go feta dibaka tsena tse dingwe gobane tsona ke bona mo e le moferefere o batla go ba teng ga ona e ntlenyana tse jena kele ka nnete re batla go tshedisa setšhaba sa gona gore letsatsi la masome a mararo kgodinyena re leng go yona ke letsatsi le mo mate gobane ke re ke na gape gobane boga diteketli batho ba dile gore ba tsamaisa ba tsamaya ka transporoto ba itse ka nnete ga le bona ka letsatsi le ngwaneso ba tle ba tsamaisa batho ba ba tlosa makešeneng ba ba tlisa mo e le gore ba sebetsa teng jale ge ga e ba wena o ne ikemiseditse gore ka nnete ka tsatsi leno o tlale mofolotsere o tlatle o teane kore le mathata gobane ga tshwerere ngwana mme re na le accommodation mo e le gore ka nnete o tlatle o ise teng ke ya mahala ngwaneso o ise teng futa o phomole ka nnete ngwana mme o tlo kgone gore o inaane gantle e tere gago ya magotleng a dinyewe mane ebe le gore ka nnete o seinaanne o bone o wetshe seo seentseng ka nnete ya sejwante jale se re batlang gore re se bue ke gore gagolo a utlwa ditabe tse tsena batšha ke bona ba e le gore ba mahlatsipa batšha ke bona ba e le gore ba mahlatsipa pele re kopa batho ba golo ba ke ba bue le bana ba bona gore batle ba kgone gore gore ba enaane gantse taba eno gobane batho ba etsang marata ba bua ka ntho tsena gore tse di etsagale ba emelela morago kwana ga ntho tsena di gore ga utlwa bo di-matšhing le bo di-eng ka fela ba morago kwana ee ba bangwe ba ba ka pele empa ga o tlala o senyega ba nyamela gona ga one o tseba le gore na ebe kannete bona ba nyametse letlhako lefeng jele ga so go tlala mofotsele gona ge se re tlameya gore re thutise molao batho ba tshwarwang ke batšha jele re batho ba re kannete go bue le batšha ba rona gore go na le tokelo ya gore o ka wa kena matšhing mme ke tokelo ya gago empa yo o senang yona ke tokelo ya gore kannete ga o le matšhing mono e baka nnete jale ditokelo tsa batho ba bangwe wena o le motho wa matšhing mono o se o di gatikela ke yona bothata mono ke yona mo e le gore kannete jale ge o tla bo kala o tla bona le rona re le tshuponisa mme se re tla se etsa re tlo o nka kannete go ise mane accommodation yana tse di bua ka yona mme e le gore kannete ke ya mahala o tla se o dule mono mme o fumana letsatsi la gago la gore kannete o tlae magotong a dinyewe mme e le gore jale ge ga o fetsa etse jalo o tsebe o le motho wa motho wa gore kannete bophelo ba gago jale se batla bo fetogile gobane tla bona le ntho ane re buang ka yona re reng ke criminal record jale re re kannete go batswadi ga ke reletseng bana ba rona ke bona ba e le gore ba ntse ba manetse yone tsaletse ba bue le metswalle ya bona gore e botsa ke eng antente bola tsena dintho di fetogile a ke re naaneng ka botšha gobane information le yona e se kgona go fitlha go bona le batšha ge ba tsedisa gore e ela tlhoko ka ntho tsena le e tsena le e tsena ga o kala o etsa tsena le ditlamorago tsa ntho tse e le gore wa di etsa ke ntho e tsena le e tsena le tsena jale go kopa ka nnete botšhaba seso ga re ya re e lekoleng taba eno mme bua botile wa ausi o lona ga e baletla kena gona matšhing mono ke e ya mono mo itseng le tlameya le e teng ka kgutso mme ntse le dinantle gobane maponetsa a rona tla ba le teng mme ga o ka tlala eng kapa eng ngwane tshela tlhako morong gobane se tla e tsala mono ke ore fela ngwana mme e tlose batho bana ba tseba ba tlabe ba etsa moferekelo mme ba tlae ba atikela gape le ditokelo tsa batho ba bangwe be e le gore kannete ga se karolo ya sense tlabe se etsagala moo jele re etsa kgoeletso batšha ba rona le o batswadi ore kannete ba bue le bana ba bone ngwana mme ke bone ka e se ya kometse nako yane
0: ngwana mme go fela le jalo sergeant a re fetele mona re gotlhe
12: o a tseba maikutlo anemos o kena ka style matlo ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntšhantšha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August winner car e qadile hona jwale build it fela
13: o mametse dikalane le velimolo go lesedi FM.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Diprofensi tse ding tse leng kannete di teng ka hare naha ena Afrika Borwa. Mme ha re sheba ka kwano ka Freistata, re tshwere batho ba 127. Mme ba tshwere tena ke mafodisi a rona ngwana mme ka mora gore o etse yona operation ena. Mme ba tshwarela ba bangwe o tshwaretse go bolaya, ba bangwe ba tshwaretse teko ya polao, o mongwe o tshwaretse go utswa, o mongwe o tshwaretse go tlaka ka maikemisetso a go ntsha kotsi, ba bangwe ke go tlatlapa, ba bangwe ke ka gobane ba ile ba fumana ka nnete ba tshwere dintho tse e le gore o bolela e ka di ne di utswiwe. Mme ba bangwe ke tshenyo ya thipa e le ngwana mme ka nnete ke di-operation tse e le gore di ntse di tswela pele ka kono ka profession ya Freistata, mme e le gore ka nnete re tlhile re batla gore re tlose borakgwebana ka gare makešene a rona ba emane mo e le gore ba loketse go ba teng. Ga ke tloa mono ngwaneso ka mane ka Paris o tshwere boabuti ba bararo, mme sene se tsala ka mora gore sepone sa rona se fumana lefeile re ya ena go na le ntlong e nngwe yona ka mono ka Parisi mo e kankare go rekisiwa dithetefatse. Tšhe, ka nnete maponisa a ya mono ntlong mono ba fumana motho wa pele a le teng mono, a fumana ka matekwane ngwana mme e le gore ka nnete na tlhile a bonala ere gore ka nnete ena o a rekisa. Taba ena matekwane batho ba ngata ba tlhile ba sa ikwisise hantle, mme ba batla go e sebedisa e ka nkare ke molawana wane o builweng ke makgotha dinyewe gore ya tšhe o dumeletse go bane le matekwane a boima bo itseng gore ka nnete go thu ka nnete ya tšhe wena a o na le ona ke a o a sebedisang for bophelo bo botle jalo jalo. Empa ba tlile ba sa utlwisise gobane e se bile gore batho ba re ntse re ba tshwara ba batla itshireletsa ka molawana ono empa ba ntse ba tseba hantle gore ba rekise. Jale rona se re se di itsang gona jale tjena go tla re romela lemosa la rona ngwana mme ntlong mono le fitlhe re reke mme a leketa go reka tlabe lona rekenangeo gobane o tlabe se re na le paki ba gore tshe wena matokana o na le lona ka tlong ka mono a se a e le gore wena wa sebedisetsa for wena go tlo kgone gore ka nnete o alafe kapo tse dingwe tsa dintho maba tse e le gore o iketsetsa tsona jale o a rekisa. Jale ga e le jalo gona mme ga o tshwara mme ga o tshwarela go tshwarela yena tabeng ya rona o a hweba wena ka matekwane ano. Jale go batho ba rileng ga ba tshwara ka mane ka Paris a le mongwe wa bona ke motho e le gore ka nnete o tlhaga ka ntlo naga ya rona Aforika Borwa, mme ebile na se na le ditokomane tsa go ba ka rona ena ya Aforika Borwa. Ga ke tloa ka mono ngwana mme ke ka mane ka Harry Smith wetsa ticket a le mongwe mono a botiwa dilemo tse masome a bili a metso tsheletseng o tshwaretswe ketelo ya borei ka nneteng bana ba babedi ba bashimane ba e le gore ba tlhaga lelapeng le leng ke Reanetswe Lekaje ya na le dilemo tse robong, wa bobedi ke Thabiso Lekaje yana na le dilemo tse lesome le metso mene. Bana bana ngwana mme ba ile ba fumana monyakong wa bona polasing mono mo ba dulang teng o thweng ke Tukoms Farm, mme ba fumana ba tšapaletse haufinyana le monyako wa ntlo ya bona mme ba tlangwe matsogo ka morago melemong mona ba kentswe ko ba tlangwe gore ba seke ba kgona gore ba go lelete. Jale ka nnete ka morago ba fumane ke ha go etsiwa le kgoeletse gore mang kapa mang ya ka bana le lefedi gore na ebe ke eng kapo ke mang e le gore wa ame a mono a tle pele a tlo bua le sephamisa. Tšhe ngwana mme wa tseba ga wa nka le dihora ke ha ka nnete mafodisi a bona ba se ba fumane lefedi la gore ae go na le abuti ona polasing mono e le gore ke ena ileng a qetela a bona le bana bana, mme ka nnete ngwana mme o ile a tshwara abuti ena dilemo tse masome a mabedi a metso tsheletseng mme o tla tlhaela mogotleng ya dinyewe ngwana mme ka taba ya gore na ebe ke eng se ileng sa lebela go

0: bulawa ha bana ba ne ba ba bidi pe lo ka nete mona ba ntse ba le tlase di mo ha o e mi ba sa la ke le le le ke le ba buti ene he he le mo tsona di di tsetseng ya di long ona tlase mo le bana ba no le la pala bana ba e o tla tla ma kutlana na di nyewe ka ona ka monuka Harry Smith ka bulawa tsa bana ba ba bidi pe lo ba sa la pe le le le ha ka mo mona me ke khume ke tlo ka kwano ka pakruit ni ka mo na mona me e ke ka man ka tsabelo w section mona me mutswalle ke ndo bua ka taba tsa tabu di after tie se jalo jalo ni ka ba ke na mona me e ho tlo mutswalle ne bitsi mane e e gestal sinyo mutsi jong ka ona ka mo ka botshabele ni ke la rante ba le mono ngwaneso ha o tlo bona ho tsa ding empa girlfriend ya motho na e lu gore ke mmela ela ona tsa tsena ya ba u thunwa se go ke mona ka kuwe le mme ke le ba ne ba le bararo ka ka moreng ha o le jwalo ke ha ka nnete ba mutakatsa ho tlinwa ka papa ba phutha mono ke tsa se ba phutha ne ba phumula le madiano ba tsama le ena ba misa mani sepetlele mme a fika sepetlele ngwana mme ha tshetse ka nnete bo ba ha se bo hantle ba mo tsamaisa ba mo tlisa ba bone ka bofunteng mme ditlalo di re ha le ka kone ka bofunteng batho bana ba e le gore ke boyfriend le motswalle ke ha ba ya mo sepetlele ba go yena eman ha re nyenyelepe re tsamaye o tla fo ke tla reka di-team killers kapo dipitsi tsena tse fedisang kapo tse etsang gore botlhoko bo thopothelanyane ba mo rekela tsona ba nyenyeletwa le ena ba tswa ba tsamaya jale bothata ke gore ngwana mme letsatsi ka morago mone a o seke a tlhokagala mme e tlhokagala jalo a naana le bona jale ka nnete ya ba e se le bothata jale mme ya ba go bula nyewe eno ya polao mme ga ba nna ntshiwa le ntho gore ebe ka nnete mang kapa mang ya ka tseba gorena go etsaetseng eng mono a ka tla ka nnete a fana ka lesedi mme ngwaneso re bua tjena o tshwere batho bano ba babedi bano ke boyfriend yena e le gore ka nnete o bolela gore ke na ileng a thunya mme a ba nna tshwara le motho ena e le gore ka nnete o ne a ena le bona mono mme ba tshwara tjena ngwaneso ba se ba baleile ba le ka mane ka porofenseng ya Gauteng mme ba tholwa kwa mono ngwaneso e le gore ka nnete ba baleile tsena tse e le gore ba dientse ka kwano ka porofenseng ya rona jle intanete ba batla gore re thuletse batho e le gore ba ile ba sebetsa kenyewe ena le o etsa bonnete ba gore batho bano ba tshwarwa ka ketso eno e tlileng le soto e ba ileng ba etsa ga re tla ka mono ngwana mme ka botshabelo re tla ka kwano ka Thabantsho le boang lefty ke o reng o tla tlhola tšhankaneng bophele bofe ba e ngwane mme sena se etsala ka morago gore a bolae stepson sa hae e leng o kgone Patrick Dulu ya nana e dilemo tse tsheletseng ngwana mme seketa le ena e etsala ka morago gore a buti a fitlhe go haragadi wa e se mara ga ke mamani kwa yena o khonne ni ha tsika mono o tsika le makubitra a bua ka hore ka nnete ba tla girlfriend ya hae ni ya ba ka nnete o bana ha mfumane mono ke a tsare e wa ke re ka male ngwana o bulela mangwane ka mukana ko yena o re re ka male ngwana o bana ngwana wa tseba hore mai u kae o tla tla mpontsho gore na ke o kae mme ka nnete gore go ba nna sa naane le eng kapa eng ke a mo tlwelela a tsamaye le ene kele ka mora nako wana ngwana mme bagadi o ntse le ka tlong ka mono ka mangwane o ntse le ka tlong ka mono mme ya ba utlwa batho ba se ba mbweletsa ba re a tle a tlo bona gore o tsala eng ga a tlha ka monyako o bona ngwana ke ona o tla matha ena o dilemo tse tsheletseng mme o ena le leqeba la go tlhatswa mona molaleng mme le pele a fitlha ka tlong ka mono kapo ja teng ya ba ngwana wawa ka nnete wela fatshe mme ya ba ke bothata ngwana sa dile a tlhokala ona mono setšhaba sa rona ka mono ka Thabantsho ngwana mme ga ba bona sene se tsala ba re mahloko wa ba fumana re motho ene le hore ka nnete monona o matha a tswa go yena le ena ke ono wa matha jole e kaka wa balela che ke ba mo tshwara ba mo tlisa gona mono mo e le gore ke tsamaetsa e tsa e tsena mme a bitse di-ambulance jalo le mapodise jele ke ga gotswane se e le gore se le sa e tsala mono a buti e ile a tshwara ka mora gore ka nnete a tlhabe ngwana wa girlfriend ya gae e leng stepson sa gae ngwana mme a mo tlhaba ka tshipa molaleng mona jale o tla tlhola botshelo botlhe ba gae tšhankaneng ka polao ya ngwana ga ke tlwa ka mono ngwaneso ke tla ke bone ka kopanong mona seponisi sa rona sa tracking team bana ba e le gore ka nnete batlhile ba otso ba o fitlhela le ba o fumana ba tshwere a butua e le metse masoma a mararo sena se tsala ka mora gore a kotile girlfriend ya hae matsatsi a matlhano ka o fela a mongwe ke a fitse a mo kwalele ka mane ka face five ka mokhukung o mongwe ka mono ngwana mme mme a nta mo kweletse ka moo ditlale o dire ka nnete ke a nta mo otla ka o e kampeti mme le mona a mo otla ka yona mme a bile a ntse a tswela pele a mo etsa ketsena e botlhoko e leng ya peto jale a buti ena ngwana mme baitsane ka nnete ba ile ba utlwa dilo tsa ausi ena ka letsatsi la botlhano ngwana mme e le gore ntsho tsena ga e sale di etsala matsatsi ena a matlhano e le gore ka nnete ga e sale a buti a kotela ausi jale ka nnete ndalutlolo ngamlane e le gore ngwana mme o ile a etsa sena ka nnete o ile a tshwarwa mme ka morago a tshwarwe ngwana mme mme a bepa le home dilemo tse ka bang gobedi kao fela ga a keta go tshwara beke e fetileng go shebua gore na ebe ka nnete a buti enwa ka morago gore go ketsalo eno na ebe o na ntse a le gantle go fumantshitse ore ka nnete o na le nyewe gape ya peto ya ka mona ka precision ya Blue Street jale o tla tlhaa magotleng ya dinyewe ngwaneso mme a tlhaa magotleng ya dinyewe ka ena ya gore ebe ka nnete o ile a tshwarwa kapo o ile a bapa le home ka mora gore a kidnap-e ausi ena a mo otla ka ke ka pepi mono a banna a mo eteketso ene botlhoko e leng ya peto mme le ena gape ena ya peto e leng a e tsala ka mane ka Blue Street jale a buti lebitso la ke Dalutlolo Ngamlane ya dilemo tse masome a mararo ngwaneso ga ke tswela pele ke tle ka kwanokwana ka mona ka Park Road mo e le gore ke ka ke tshulo ka re operation ya rona operation chanela e tla tswela pele mme re ne re tlhile jale re shebane le ka kwano ka Bofonteni ka setsing sa mabenkele ka kwano ka Bofonteni mme teng he go ratile gore re tshware batho ba lesome ba e le gore ka nnete ba ne ba sela ditokomane go gang mme ra tshwara ba bane ngwana mme ba tlileng ba ne ba hweba ka dithithifatsi mme ga mmogo le matekwane kele sithithifatsi se re se thotseng ke crystal meth ka gona ka mono ka CBD ka kwano ka Bloemfontein mme ke ka ke tshola gape go dira kgona gore re tshware bano ba lesome ba e le gore ka nneteng ga ba ne ba sena ditokomane go gang ga ke tlwa ka kwano ka Bloemfontein ke ya ka mane ka Brandfort teng a buta dilemo tse masome a mabedi a metse robong o tshwere o tshware nga ngwana mme o tshwara tsena ka mora gore ausi e le gore go thwe ke girlfriend ya gae ya neng a ena le dilemo tse lesome le metse robedi o ile a ya go ena mono mothato eno ma dulang teng a ya re lo mokopa gore ka nnete a mo fe uniform ya gae ya go ya sekolong yaba a buti ngwana mme ga ausi a fitlha mono o sa mo hulela ka tlong ka mono mme a ba bile a mmetsa ke tsena botlhoko e leng ya peto mme pele a etsa ke tsene ya peto o ile a otla kaka ausi gobane kaka ausi na gana gore ka nnete ba roba le dikobo mane jale he a buti o ile a tshwara ka mora gore ausi a tle mona police station mme a fitlha a bue ka ketsalo eno jale a buti eno ngwana mme o ile a tlhama go tsenya dinyewe mme o a feletse go tlhola tšhankaneng dilemo tse lesome le metse robedi e leng 18 years for peto mme a ba a fiwa tse tlhano ka godimo ka taba ena ya re ebe ka nnete o ile a otla tsaka ausi ha toka mona ka Brandfort ke e ka mane ka Welkom monis bona le ke tali le nge tsala e dikeng yona ene re leng ho yona e ka molong ka mona ka ka Welkom mo ile re ke ile a bana le tatapo ile nge tsala mona ni ke se gagata sa batho ba ile re ka ne ni ba sie ba ba bonana ba ba ba tlhomitse ni la re a tena dikeng tsala monis e ba ho ya le motho a kgona go reka nta go di sponisa ga mmogo le security jale e ile a re ga batho bana ba bona jwale gore seponise ke seo se atla um le batho ba security ile a bana le uthunyana o ileng wa etsala mono empa e a se ka bana le motho e le gore o tswa kotsi mme batho bana ba kgona gore ba nyenyelepe ba baleye ka dikoloi tse e fapa-fapaneng empa ngwane mme gobane jwale re ne re tlhile re kentitse gore ba tshware ba bane ba bona goile re ba tshwara tsenye dipakeng tsa Welkom le Ondersreef mme ba tshwara jalo ba tsamaya ka koloi tse pedi mme ka gare go dikoloi tseno dintho tsotlhe tse e le gore badire ba dinka ditlhopong tsane ke re di fumana ka gare go tsone dikoloi tseo tse pedi tseno empa e ka nnete ngwana mme ga re a ka ra felela mono o ile a tsiwa ka nnete letsholo ga ba ga nna ga bua le maponisa a mangwe a diteišon tse e le gore di batla di le around Welkom le ditoropo tse dingwe tse e le gore di teng mono ya ba ngwana mme ka mane ka Oakmead Stefontein o tshwara banne ba robong kao fela ba neng ba tsamaya ka yona quantum koloi ena metse wa quantum e leng ya tekisi ngwana mme mme ya bana kore ba tshwara jalo ba fumana le ka dithunya tse nne go bona mono jale ke tlhopa se le tseng ka morago ba tshwara jalo ka mono ka Oakmead ya ba maponisa a rona gape ka mane ka Villiers ba tshwara ba bararo ngwana mme mme ba tsamaya ka koloi ya motse wa Hyundai i20 kele ka nnete kao fela a bona ngwaneso ba tisa nomorong ena ya 16 banna ba ileng ba tshwarwa ka nnete botlatlapo ena ya molong ka mono kapo dishopong tse pedi ka molong ka mono ka Welkom jale ka nnete ke tshebeletso e ntle ya seponise sa rona mme re a bontsha ka nnete gore re tlhile re eme ka maoto go etsa bonnete ba gore ka nnete freisata ena ya rona ya bolokega jale kao fela a bona ngwaneso ba ka tlhelela magoteng a dinyewe ka tabeng ya go tlatlapa le gore ka nnete ba bangwe ba fumane ka dithunya tseno tse e le gore o bolela gore ka nneteng ga di molaong mabi ga kana ke ne ke tshwere tsona tseno
1: ee sergeant karedi re a leboa ngwana mme re a leboa ka nnete taba tse o re fileng tsona mme keletso ya go qetela ya mafelo a beke
0: ngwana mme wa tseba ntho e nngwe fela go motho o rena ebe ka nnete o batla gore ga letsatsi la mantaga le tlhaga a ba le bokae gobane ke ka di bua kao fela ngwaneso a bua dikeletso kao fela empa keto e bu wena o le motho o rena ebe ka nnete wena o tlhile o ikemiseditse gore ga letsatsi la mantaga le tlhaga kapa letsatsi la osane la letšhaba ka nnete wena o batla go bole bokae jale ka go ke bua ka gore diketso tsa gago ke tsona tse e le gore ka nnete di katlhe di iponagatse kapo di iponagatse gore na ebe o motho ya jwang mme le gore na ga o tlhaela setšhabeng o tla tlhaela o le motho wa jwang empa re le seponise sa Freistata a re tatabeng tsa botlokotse ebe ngwana mme re bua ka nnete gore re tswile ka makatamangan ana mme re etsa boetsa bonnete ba gore ka nnete setšhaba sa mona sa Freistata se a bolokega mme le o etsa bonnete ba gore ga e le mafelo a beke tsena ba tlatlhe ba bone ba tlatlhe ba bone gotlhomo e le gore re fumane lesedi la gore batho ba bangata ba tla bokana teng ke tlatlhe re e le gone re iponatse mono go tsa bonnete ba gore ngwana mme dintho di tsamaya gantle mme ka nnete re le seponise sa Freistata go fitlha ga kana re batla gore re leboe setšhaba sa rona gobane dikatlho tsotlhe tse e le gore ka nnete se di buile ka tsona ngwana mme ke ka tshebisano mmogo le sona tšhaba sena sa rona sa Freistata ka gore ka nnete ga botlokotse bo etsagala motho wa nke fonofono ya gae a founile seponisa a ba tsebise gore ee go na ntho tsena tsena e tsalang mme re bona o na le motho a tsena le tsena e le gore wa amega go ketsalo eno kere ka nnete goe be re bana le dikatlheo tsena ke ka tshedisano mmogo le setšhaba sa rona mme re sa re matanki gagolo mme re re ka nnete tshwarano e ne e le gore na le yona ga e tswele pele ngwana mme o tsa bonnete ba gore Freistata a boloke
1: Sergeant Garrett re lebuile a holonda de bo bela re kopana hape na go ngetla.
0: Mwanetsi.
1: Ei dada. Mawadi re le boa go tswa spoleseng sa Freestyle Sergeant Garrett re file tsona. E mashwa marar metso so ga mara rena ya bona na go e fedile ka nnete vele re a tswara tsa maya. E renke ba be di ba bararo re utlo re ke manya holang ka jeno. E hlola matsatsi a mashume a mabedi a metso tsiletseng. Re tsebo tswa re tsamaya metso sengwe le shumela metso e supileng. Re tla kopana jwalo le ntate le sisa. 086-0000-3084 le sedi.
0: E la mbolisto.
1: E la ndate.
0: Le khodi ntwana wa malobogo location wa le sanda bana.
1: Ndate le khodi ya batsoe.
0: Ke rata tso sa bana bana ba di ntorontorong. Ke la wi fokobe a le di ntorontorong. Ma le Cape Town kwa re tswa go vele. Ke tso sentate o cha o sebetsa ba le Bloom of Lane ke di monna wa di ntorontoro ke qetelle ka swara sa ka molato di sibudi ma le Belfonte bolisto ke koporo ro bala tswa monna ntato gatetse ta ke bolisto
1: ke le vanda dele khodi le se di FM dumela
2: a tsha strata o pitse
1: ngwana mme ntho di monate
2: a gore ke batlose ke tsosa matsepo lobby u ka man ka U section ke tlo se mantwa mokotlo ka N section ke qetela jwa ka utlo sa mantla ke le mka situ bona ba tswa ke pusi mapakta ka boss town thank you chak
1: chapo ke tsona jaga le se di FM dumela
3: go tsone ka ntate
1: a mna din dade
3: e a u tswere mopango ka mona ka botshabelo ka di NA
1: yes mopango
3: e a re ke re mbido mane di ebe mane ke rido e chaile e be ke re ba borra mo kanate ke thati go lu ke re tloa de ke re ntate mpoputa ke maitsano wa ka down go ntate
1: ke le buile a holongwa na mme mo vango le se di a family eo
4: le go lukwe
1: dumela mme
4: e thank you that you took me nga ka kamene ka protest
1: e ya mme banga
4: a go ke ba tso fefe ke ke ma tele mo na me tsene ke ba mamtina tso e o sili ntate le bitse pamri tsi
1: ke le bua mme manga ka le sedi dumela
5: la te mulo ka
1: dumela mme
5: a manga to tsho ma ka velo ka velo ko
1: mme ma ka velo
5: e te bulu ya ke tso se bana ba ka ke tso se ma tan hlapo ke tso se ka velo hlapo qetela ka malo ma bona tshidiso go tsika mana ka blue point ke le bua tsa te mulo ka selo mona
1: tsa tsile mana de mme ke le bua le sedi FM dumela
6: ma bolo bolo
1: ndaje
6: a go re le bua bo se ba ntla ba tla ka matshidiso go nna mona ma bolo bolo ba di plastic mpata putile mana mme le ba tla fitla go nna ka ba tla o sa no se ba tla ka se ithuka mana mana ka re ke re mo di mabena le bona tlenya N1 mo go fitla mona go ramo mana go pisi mana mme ma bolo bolo tsa le ba le lwa na le ntate ka ready mo no mana mme ntate ka ready le di ofisi tsa ha mo cross start ma bolo bolo re ke potela mwana mme ke ke phumulele go ya mosebetsing mwana mme
1: ke a leboa ntadwa ka tsatsi le monate
6: go tlo ke o mwana mme kra
1: le se di family
7: hi lei
1: dumela mme
7: ha tswe batho go re ke mane e tsana ga itse ke le no bula ba tsboko a tsuwe ke re tsika ma tatiene ke tele ka tadi tsa mlo ke re la le kgolo go ipatile kae tsoa mo linkeng ke ba ma ha di mlo ya ba tsangwa kalamba zorei ima plastic bye loyi
1: reale boa maloyi le seriele
8: se ga ibeli
1: e itadia
8: amna ndi ngwana majejeri mamkina ka manka mya thone tle ha tswetse ke tsika manka matadiele ha tswetse ke ri ra simone ka manka qala botsa ke qetele ka picture ka number front photo la u tsidi thebe ka zone 12 ke lebile beli ngwana mme
1: shapo ngwana mme le seriele
9: bye mr hit
1: ngwanesh
9: tanti mami o gali tsene ke menta kana le dinjanyana ere ke tsela fa hlala ka ndate bishop ka mole ka mele so solo ke gele tsela ka mole ka matebele ke getana mphuthu le ba a ipotle ba mafatla le ntireng le ndate madota bana ba tswa ke skeme ke menta kana le dinjanyana ke ite wela mr fit la hlalo tata o potla kuwe
1: shapo ke tsena ngwana ba meskeme ke ma shuma ma bela metso mehlano ma bela metso tso a pele wa tla ho ra ba hlano muruti no mbola a ke a mona outing o tlorefa mafube hantle metsetsong e metlhano a pele wa tla goreno ya botlhano tla re tswa le morutino mbola re o sienanong le monnati la makumane a mona le mane he ke mona o tengwa ta tele kholo go na ka moloi o tlo re falona o tsama le mo ifoka jeno temba ha Louise Sipho ha look up to a higher ara mvololo wa hola ka jeno Abraham Sipho se re malakaletsa ka tlhola mahlono la re happy happy happy happy happy thank you temba le se di dumela
10: uncle got to
1: hey tjadia
10: am na tikere ke kopotsa sala tsela mo fuke ke re skola nya na tloko lene how the mavoso ke qetela ka ba ai bo hle ba brown so thank you to ka yalo bo
1: shapo ke tsena ga itse da motho le se di family le se di dumela hle
11: Ina vulu, ina mavulu vulu.
1: Eh, shapu jwangwa nesi.
11: Mbona tsheke tsho pitsi.
1: Ama na dingwa na mme.
11: Ama na dingwa tsho ake ke kana na tati kwa no start. Tito se ke ko na tiko ana ka mona ka police station of start ke ke kwini. Ke te kururi, ke ko le polo tsho ahle ka mona ka tiko no start ke ga tsho ehle. Ke ka mona ka munye ke this is brown ke re tsho bo fikile mashanga ke re tsho bo ka mona ka munye ke tsho ahle. Ke tetele ka last week ka mana ka coach ke botsana ya breakfast la fitla go ditso ha le tsa botsho mo rena ra thiba di tele go ma bolo bolo
1: tla ma hore ke motho ya na gotseng ya eming handle
11: ya raisan
1: shambo wana me
11: thank you bolintse
1: le se di FM dumela
12: good morning veli
1: khaitse di aga
12: ha mona tozwa
1: ha mona di khaitse ya motho
12: o bona ke tsho batho bana hle
1: hey
12: re ke tsetsa o tsbushika mane ka Delso. Ye ka mane ka mphefela ke tsetsa mara ya sisinyana mpembana. Ikatelile ka motho ka mane ka pela tsone go a le bana mona ha mahanke ke moitse. Yena ke mamaka na mahanke ke go weki weki ha ba tswe ba tlo khone lo mpimukwe. Ke nna o ketla ho yena ke tsebe ke tlo ntsa mo fa wa ka ke a San City. Nna ke dilile ke se minketsa mang ja tsaka ke ya go pala se
1: ba. A go pare zia khala zia khala.
12: Bo da re go pane mo.
1: Ah, di lena ke tswa mona ka nete hao ke super day.
12: Na ke never let go mwana mme ke super ke tsena tsene. Ha ke never let go. Ha ke na mwana mme nyane. Le di kuwe.
1: Bye bye. O ka tla le sedi.
13: Everybody.
1: Shapulo.
13: Le ga ntate.
1: Amnate.
13: Amnate re tsa bana ba le tla ntse tsa se bongile. Botlhezi mane brand photo. Ke tsa makabisi le mo tsi se ke tle ba tsa ke nna mme mkhaba le mo level ko mthibeli cha thank you very
1: ke le bo ngwa na mme tsa tsile mana ati mami mame di ke le bo hle a ona go se di le ba metsetsong ele shumela metse supileng a pele re wela horeng ya bahlano ke a hunda dele sesa mame di tsena tsa mo pala fa tsa group D a di ntse di ba pala a ke two takey a ke one USA America atia le Paraguay ke not Australia ke not ke tsena tsa group D papa diena ke karolo ya pele se mathile metsotso ma shume a mararo a metsotso supile re tla bona he di tlahle di fela di emejwa re ke honda tele se sa he a kapine manat la soso sa male Amanda Black dikalane le se di FM lo ena mama di ha nga motho mafelong a beke Asadu Mezar, I do, I do, I do. Relagale Zagatlo, Mashonor.

mo mamedi a ratang ke moruti nombula ya o dumedisang o seng ga letsatsi a re rapele mo mamedi bua morena gape le gape re mametse bua maatla gorona bua katlego gorona le ga go le boi o go jehofa re tshepile wena bula mo o kwalegileng o go mmabaledi re tiseletse re fe mamelo katlego gara ditsetse roko Jesu ya rena nya butsang ha mogolo wena le moya wa go halalela ka Kriste morena amen buka tya ba Filipi epistola tya mo apostola Paulo kaolo tya bone te mana tya le shumi le metso miraro yo ka thusa morena re balang ha mmogo nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamma la ha ho le jwalo le ntse hantle ha le nthusitse bohloting back le ke lentsula morena morena o le hlono lo fatse le dule dipelong tsa rona tswale le mihlesi na ofela amen wa hore ngwitse bophelo bo tshwana le baesekele ha we thoha ya wa empa ha o tswela pele ho e palama o tswela pele ho le moipa ho thosetsa yona yontsetsa pele ke se Paulos a se tlisang ho ba Filipi ya reng nka etsa tsohle ka Kriste ya mphang matla e leng se hlalosang hore bophelong ho boima ho thata empa tswela pele ho etsa ka moo Kriste a o fang matla ka teng o seke wa inehela leetong le ntweng yena yeo e lwanang ema ka maoto haebe o ile wa nyahama gobane go boima bophelo ga bo bobebe ngwaneso ya ratang o ka tadima mafura a dikoloi a nyologa o ka tadima dijwa di a nyologa o ntse o sena gona go ba thata le o feta empa Paulos o re ke itshepele Jehova ya maatla ka Kriste Jesu ya mphang maatla yo nka etsang tsotlhe ka yena tshireletso yena ya o atamela ngwaneso ya ratang e re ga o kgathetse phomola gannyane o nke maatla o tswele pele o sekebe wa leka wa inehela gobane matsatsi a goloka matsatsi a phethalo a tla fitlhelwa ke ba ganang go inehela ba lekang ka maatla go fitlhelela peiso eo Bible tsweng ho hlola ho yona Paulo se ha bua mantsu yana nka etsa tsohle ka Kriste ya mphang matla o na tseba ho ba Kriste o mo file matla ka nako ye nngwe o ntso filwe matla o ntso dumetse ho yena nama yo hanele nama yo bolelle hore o hloleile empa Paulo sore ka baka leo ka Kriste yenwa ya tlang godisa ho rosana le nna ke tla etsa tsohle mme ke tla fitlhelela tsohle e godisa ngwanaso le o seng ona ka Kriste yona iphe maatla ngwanaso ya ratang ka Kriste yona gobane ke modimo ya tshepegileng ya itshepelang batho ba gae go ba mo tshepang gore ba tla tlhola ka yena le bofokoding ba bona morena o tlhonolofatse go fe maatla ga gae a o boloke a o sireletse le balelapa la gago ka baka leo re reng mogau wa morena rona Jesu rato la modimong tate kopana le matshediso a ma ya go galalelang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen ke moruti nombula a reng wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: Hotse melomeng ya batho seng hona ma medi re ka thabela utlwa maikutlwa ha o ka dinhlatse pedi nthla ya pele ke ya vusimosi ke matlala e ipoletseng la malato bo bodu le manyofonyo for di khosontso ho hlenye go nya tendara di milioni milioni tse di ranta ya Medicare 24 me a dumela hore e tla bapaki ya mmuso nyoeng ena e tla biela e khutela le khutela dinyewe le ikgethang la ditaba tsa kgwebo be kenyetlang ka labararo Pretoria. Lalo jwalo magistrata Ignatius Dubri o boletse gore o tlhoka nako ya o lekola ka botebo kopo ya NPA ya kahlolo eo matlala a ka e fuwang ka morao dumela go ba paki ya mmuso. Taba ya bobedi eo re ka e thabelang go utlwa maikutlo a gago ka yona ke mabapi le dipolelo tsa mongwedimogolo wa mogao wa ANC Fikile Mbalula moo a se holotseng moporesidente wa mehleng Jacob Zuma le mogao wa hae wa MK ka onka monyetla wa go sebedisa taba ya melata e phelang nageng e na ntle le molao ngwa ka tshehetso ya bagheti bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a maametsi. Mbalula o ne a tshetlegela boka sa baqolotsi ba ditaba puo maobane ka dikateng tsa komiti ya naga ya tshebetso ANC ntlogolo ya moga Luthulu House ga tla bua dipolelo tseo. O tla reletsetsa mamedi ga mamorao nomorong ya mahala ya 086 000 3084 empapele re kena tsona ka botebo he ga re fetele gore ramatheola
1: Mariana a tlile a bata boloka lebata a makagare le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo godimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tšhesa nako e telele se ka fetoa leqhwamarieng ana e ya cash build ya gaufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase cash build
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemisi tsohle. Hopola, haisa re Prosiding ha se Prosiding.

0: Patalatso ena o itisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mobile fatshe tsa FIFA.
1: Ke dithagola ka tsona tseno tsa mogope wa lefatshe re lekola dipapadi tsa group E tsa bapetsweng maobane bosiu. Setlhopha sa naga ya Ivory Coast se fetetse mogatlhelong wa mantshano wa ditlhopha tse 30 a na le metsomedi tsa go qetela mogopeng wa lefatshe ka morago tlhola Curacao ka dintlha tse 2-0. Dintlha tsa Elephants di tlhabilwe ke Nicolas Pepe. The Elephants di entse nalane ka ga ke lekgetlho la pele di fetela mogatlhelong wa mantshano dipapading tsa mogope wa lefatshe. Di phethela dipapadi tsa mogatlhelo ditlhopha di le boemong ba bobedi ka dintlha tse 6. Naga ya Ecuador le yona e makaditse ba bangata ka morago tlhola bomampudi wa mogope wa lefatshe ka makgetlho a 4 e le naga ya Germany ka dintlha tse 2-1. Ecuador e fetela mogatlhelong wa mantshano wa ditlhopha tse 30 a na le metsomedi tsa go qetela ka morago ba se seng sa ditlhopha tse e tsweleng boemo wa boraro empa di phethetse mogatlhelo wa ditlhopha di sebeditse gantle ka go tlhaba dintlha tse ngata le go sireletsa gore di seke tsa tlhajwa dintlha tse ngata. Ho group F setlhopha sa Japan le sa Sweden di bapetse ka lekana ka 1-1. Netherlands ya tlhola Tunisia ka dintlha tse 3-1. Gona jwale rona le papadi entse ke bapala e pakeng tsa America mmoho le naga ya Turkey ha jwale dintlha ke 2-2. Ka jeno bosigo group I setlhopha sa naga ya Norway se tladisana dimo le tlase le setlhopha sa naga ya France. Senegal e tla thulana le Iraq. Dipapadi tseo ka bobedi ba tsona di tla qala goreng ya borobong bosigo ya ka nako ya Aforika Borwa. Go tsa mabelo, setho se phahameng sa komiti ya matšhaba ya diolimpiki Juan Antonio Samaranch o re go etswa ga diphetogo tokomaneng ya tsamaiso ya dipapadi tsa diolimpiki ke mogato wa botlhokwa boikemelong ba komiti. Diphetogo tseo di entswe ka sepheo sa go se dumele dipolotiki go itshunya kaka tsamaisong ya dipapadi. Go na le maikutlo a reng go latela diphetogo tsena motlhomong di tla etsa gore go be bonolo gore naga ya Russia le yona e gotlhele dipapading tsa matšhaba. Juan Antonio Samaranch o a tlhalosa.
2: We have to keep the independence. It's more difficult every day. It's more complicated. We are subject to more pressures. The world is getting more and more complicated. And if we don't start, we need to arm ourselves and protect ourselves through the charter to be able to take the right decisions.
1: Ho tse di ntsentseng di amana le mabelo, bahlophisi ba lebelo la Hulu's Bet Durban July le ileng go ba mafelong a tlang a beke ba re moputso wa motlhodi wa lebelo lena monongwaga o ile o menagana gabedi papisong le o fumanweng ke motlhodi wa lebelo lena selemong se e fetileng. Moele wa lebelo la Hulu's Bet Durban July e leng Devin Hifa o re motlhodi wa lebelo lena o tla lebalapeng ka dimilione tse 10 tsa diranta. Sena se tsa lebelo lena go ba lebelo lena le meputso e megologadi ka go fetisisa mejagong ya dipere kontinenteng ya Afrika. Go sa le jalo, ramotse wa lekgotla la motse la eThekwini se re lqaba o re lebelo lena le lebeleletswe kenya tšhelete kalo ka dimilione tse 230 go ntlafatsa moruo wa porofense le wa toropo ya eThekwini le Durban, mme le tla beela le thee menyetla ya mesebetsi.
3: Kuvula umnotho waseThekwini, kuvula amathuba emsebenzi and sizimisele ke nathi ukuqikelela ukuthi ezokuphepha isesimeni esincomekayo. Into enhle ke ukuthi lo mcimbi obhucini kuphela enkabeni nedolobha uhambe uziyofika emalokishini ethu. Sithi laba ke abanama hospitality establishments, ama B&Bs, abavule babaphathe kahle izambeli zethu. And ukuze nangelinye ilanga masimcimbe njengaleni zifike ngobuningi bazo, sakuthe sithokozisa loko njengedolobha laseThekwini.
1: Ke diphetela ka tsa papadi ya netball. Mokaputeni wa setlhopha sa diProteas Khanyisa Qawane o re o dumelana le mohlanka e mogolo wa phethagatso wa mogatlho o laolang papadi ya netball kwano lapeng Adam Brook le mokwetlisi Jenny van Dyk gore setlhopha sena se na le monyetla o mogolo wa go fitlhelela mogatlhelo wa sekamagalo gang dipapading tsa Commonwealth. O bile se na le Tlasco mo go neng go tsebiswa setlhopha sa naga se ileng go ba le seabo dipapading tsena tse tla qala ka la 20 a na le metso meraro kgweding e tla, mme di fitlhe pheletsong ka la 2 kgweding ya Phato. Qawane o boletse gore dibapadi tsa setlhopha di malala a laotswe bakeng sa go ba le seabo dipapading tsa Commonwealth, mme ke maikemisetso a tsona go fitlha dipapading tsa seka magaolagang. Ke ne ke tlhophisetse kalo ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi go seng gona di fumane gape bekeng e tlang ka mantaga go lela makumane ka yona nako ena. Ka moya o motle dipapadi.
0: phatlalatso ena o ne o ikisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mabalefatshe tsa FIFA.

0: Na o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumaneha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
1: Hey, kgaitsedi, ke ime di tefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
2: Ao, seo ke ditaba tse monate, ha ngola ha o le monga kgwebo.
1: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theohe ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao ntse e hola.
2: Hey, wa bua jwale, ebile e ka nka bapala sehlopha se winang.
1: Heya.
3: Kena gaming ya ditefello ka banka e bitsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Mamele metsotso e bashume ya mabedi re a re lebile o renyane ya botshelela o mametse la ditaba la makumane a mona le mane. Lona ke letlang ho wena matsatsing a mahlano a beke e leng ho tloha ka mantaha ho fihla ka labohlano. Ena ke nako ya ntlhakgolo ya letsatsi. Re lekola mehanto e kgahlano le melata e phela naheng ena ntle le molao e leng ho tswela pele dikarolong tse fapaneng tsa naha ka la 30 kgweding ena e hodimo e leng bekeng e tlang ka labobedi. Mekga e kang March and March ke yona e tlileng ho etella pele mehanto ena, mme re batla ho bona melata yohle e senang tokomane tsa molao tse e dumellang ho phela naheng ena ntle le molao. Ebe e tsamaile pele ho letsatsi leo. Re buisana le letona la lefapha la bophelo profenseng ya Free State, Mohlomphehi Monyatso Mahlatsi, ho utlwa hore na ditshebeletso tsa bophelo di tlilwa meya ka tsela e jwang ka letsatsi leo la mehanto, le hore ba itlhophiseditse jwang ka kakaretso profenseng ena ya Free State. Kgotso letona.
5: Ntate Moloi, dumela hle, ke dumedise wena moifo le bamamedi ba hao.
4: Se ke lebile haholo letona lebitsong la momamedi le moifo. Letona, ha re kene ho tsona, na o ka re natefeletsa hore ditshebeletso tsa bophelo ho potoloha le profense di keke tsa ba le mathata bekeng e tlang ka labobedi?
5: Ke a leboha. Re ke hlalose hore rona re le lefapha la bophelo re malala laotswe hore re ka fana ka ditshebeletso matsatsing ana jwalo ka mehla. Empa re ko relaya ho community ya rona ka tshehetso ya hore staff sa rona sa hore se fihlelle dibaka tsa tshebetso moo ba tshwanelang hore ba fane ka ditshebeletso teng. Jwale le hoja staff sa rona se le ready hore re ka provide ditshebeletso ka nako tsohle, empa bothata ke hore staff sa rona ba dula ka hara di-community tsa rona, mme ha ebe ditsela di sa tsamaye ho tlo ba le bothata ba hore staff sa rona se ka tsamaye ho fihla dibakeng tseo tsa tshebetso. Mme ke se ke etsa kgoeletso hore jwalo ka ha Afrika Borwa e le naha e tummeng ka hore e tla ba le mehwanto, empa e be le mehanto ya kgotso, ke se ke etsa kgoeletso hore le ona mohanto o tlang ha o ke ho be le kgotso hore le setšhaba sa rona se ke se tswele pele hore se nne se fumane ditshebeletso, mme basebeletsi ba rona ba tle ba fumane hore ba fete moo ba fihle dibakeng tseo tsa tshebetso moo ba ile ho fana ka ditshebeletso teng. Ke nahana ke yona taba ya botlhokwa eo ntate Moloi, hobane re itukiseditse re redi ho fana ka ditshebeletso, empa ha ditsela di sa tsamaye matsoho a rona a tla ba tshwere, mme re tlo ba tsietsing ya rona re tlo sebetsa ka tsela e jwang.
4: O bile ntlha ya bohlokwa haholo le tona ya basebetsi ba dulang le setšhaba hore ba kgone ho finyelela mesebetsi e bang ba le iphumana le maemong ao mo e leng hore ke lokela ho tswa mo ke dulang teng ka hare ho lekeišene ke ye mosebetsing ke le mosebeletsi wa lefapha, le tlo sebedisa leano le feng ho etsa bonnete ba hore ba kgona ho fihla mesebetsing?
5: Dibaka di tla be di fapane, mabaka a tla ba fapane ntate Moloi, mme re tla leka ka hohle hore re bone ke difeng di-alternatives tse re tla bang le tsona, empa re ke ke ra iphumana re le boemong mo re ka beyang maphelo a basebeletsi ba lefapha la bophelo tsietsing ka teng empa ke na le tshepo ya gore ka seponesa se hlalositse gore ba tla ba le malalala o tse gore ba etse bonnete ba gore mehwanto ke mehwanto e bolokengtleng ke na le tshepo ya gore dintho ga di no tswa taolo mme basebeletsi ba rona ba tla kgona go fitlha dibakeng tseo tsa tshebetso ba kgone go phethisa mosebetsi empa go tla ya ka gore na sebaka ke se feng le se feng mme le gore na maemo ke a feng mo e leng gore lefapha le ka leka gore le bone ke ntho e ka etsiwang empa bogolo ba boikarabelelo ka nnete bo tla bo bole go setšhaba sa rona gore bo etse bonnete ba gore polokego e ba teng bakeng sa basebeletsi ba rona ba o fitlha sebakeng se gobane re kekebe ka nnete ra etsang ra beya maphelo a basebeletsi ba rona kotsing ka sa maemo a jalo.
4: Ee, bane ke tla ntlheng eno ya gore letsatsing leno ka nnete ga go na le mokudi a tlhokang ambulance, ambulance e lokela go fitlha sebakeng seo mokudi a ikopileng go sone.
5: Ke nnete eo re kile ra ba le dibaka tse le maemo a jalo empa le goja e se ntho e tsalang ka metlha bogolo ba nako setšhaba sa rona se ya cooperata le basebeletsi ba bophelo mme ke ananela seo ebile ke a itholetsa gobane tabeng ya ditlhokego ya ditshebeletso tsa bophelo ke ntho e etsagalang mang le mang a sa lebelela mme go diega go ka beya bophelo tsietsi jale ka nako tse dingwe go ne go na le nako yo mo e leng gore basebeletsi ba batla go feta go thibetse di-ambulance go thibetse le dikoloi tsa basebetsi le di-taxi gore basebetsi ba kgone go fitlha mosebetsing so taba eo ke yona e tlileng e leng ya botlhokwa mme ke yona taba e ke tlileng ke lakatsang gore ke tse thapedi setšhabeng sa rona gore access e kgone gore e be teng ya di-ambulance le dikoloi tse isang basebetsi ba rona ntho mosebetsing.
4: Maemong a tsena le tona na le ke le iphumane le lokela gore le hule basebeletsi ba lona ba tsa tshireletso ba lebedi ditsheng tsa bophelo bo botle ebe ba tsamaya mmogo le bana ba di-ambulance go ya mo di-ambulance di bitsweng teng kapa le sebedisa seponisa.
5: Re ke tlhalose gore re na le tsietsi e kgolo e ntseng e gola matsatsing ana ke a gola o ile wa e elelelwa e qadile gagolo mane Gauteng mo e ne e le gore go na le taba ena ya gore go tla bo bisitswe ambulance e re ambulance ga e fitlha moo e be batho ba bitsitseng ambulance ba tsoela basebetsi ba rona maatla taba eo ke taba e ntse e bonagala e ntse e ba mona le mane mme ke e nngwe ya dintho tse ntseng re di sheba ona ke eng ntho e re ka ra e etsang go phahamisa tshireletso bakeng sa basebeletsi ba rona ba lefapha la bophelo bo botle empa ga jwale ntho eo re kgonang go etsa fela ke go sebedisana mmogo le seponesa sa Aforika Borwa gore mogare ya sebakeng se o re nanang gore a sa bolokee re ye le bona empa lefapha le soka le ba boemong ba gore re be le basebeletsi ba tshireletso ba ka tsamayang le basebeletsi ba di-ambulance e tlo ba taba e batlang e le godimo gagolo ka ditseo bakeng sa rona mme e tlo nka nako re ka fitlha mombo ha ebe re tshwanela go ya teng re ntse re itshetlheile go seponesa sa Aforika Borwa go fitlhela gona jale.
4: Mamedi, ke puisano ya rona le letona la lefapha la bophelo profenseng ya Free State ke Mohlomphehi Monyatso Mahlatse. Re bua ka boitukisetso ba lefapha la bophelo profenseng ya Free State nakong ya mehwanto ya boipelaetso e kgatlhano le melata e dulang kwano Aforika Borwa ntle le molao yona ile go ba bekennyane e tlang ka labobedi. So utlwile kgoeletso ya letona go wena moahi wa Aforika Borwa, moahi wa profense ya Free State gore le be le tshebedisano mmogo gore ba kulang ba kgona go fumana thuso ya bongaka. Ga re utlwa maikutlo a gago e bang a le teng le a nang le dipotso go letona re tla mo fa monyetla a ka letsa nomorong ya mahala 086 000 3084 086 000 3084 empa he re fetaora Matheo la re khutla re kanka mehala ya hao.
6: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
7: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso. Ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. ibile di planets ohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Wa tseba maikutlo ane mos. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kena la kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
9: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumanang memo. Fela Telkom ke o fumane. Hobane mona, data ya bua. Reka 150 megabyte tsa data di le pedi ya di-network tsohle, ka 27 rand fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dial *180#, kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.

Ha. Good morning. Breakfast.

0: ka emela metsotso ya ho qetela di tekete re bua tjena ola chapati di fedile
1: a ba mamedi ba sebeditse ka nnete bana be skoma mamela sebeditse e kholwa
0: a hona wa bontsha bona chapati re ba mamedi ba rona ka nnete ntho e mongwe re buang ka ona se re bua ka di sold out bona ke leto lena la Bali direkuwe ka ofela di tekete ke zia khala direkuwe ka ofela le monse fitileng zia khala ne direkuwe ka ofela leto la selmo se fitileng la Mauritius a o bana
1: majola nka kaya ka mo gitla gona bona batho bana ba ile Mexico
0: anta
1: ka gona o dula le bona
0: ke ka ho tekete di fedile tjena ntate
2: mo se a tse o se di fedile pele tsa o dula tafle
1: oh
2: a fela o ka re bo
1: e bana
0: ke ka ho di tekete di rekuwe tjena thwa sa e ba Mexico
2: Hey, papa le Mexico. Ela re motho a bona re e party ya bafana bafana ya Peter. Yay!
0: He?
2: Are hey, re ke ye ke lo keteka bafana bafana.
0: Wa bona ntwa le ne re bua ka yona thwasa Mexico re batho ba thaba e ka re ba hapile mohope wa lefatshe. Ke yena re bone lapeng. Ka mo ba ba thabile ka teng Shepard.
1: I ha hole.
0: Ke bone la
2: pe. Ha tsaba re femmes.
0: Ai ke bone la pe mona. He ntate ono thabu ho hle mo motho tsa mantense le bafana bafana. Bafana bafana. Bafana bafana ke ntwe kgolo.
1: Ha ka nete ba sebedi.
0: Ai ba sebedi. Bo bona joanye Canada ga tla ba gama.
1: Bona le mnye ka ka ba gama ha mokwetlisi. A ke king a ba le tswalo jolo ka hatwa e.
0: Eh.
1: A ke king a fetola di ntho jolo ka hatwa e.
0: A ke nana la jolo sa bo.
2: Bona ona. A ke so ba ne le tswalo le re fihlile. Le re fihlile fihlisa motho la stage.
1: E ga tsela.
2: A ke so bone letswalo le fihlisang batho ho last 32.
1: Ah, o letswalo ba tla re ntsha ka game ya Mexico.
2: Ntate ha wa tswa. Moralo wa mokwetlisi o sebedi. Ke nne ke mametse press conference ya hae ka mora papadi.
1: Eh.
2: A re ke le jwetse tsa ke mamele batho. Ha ke mamele. A re le baneng, le baneng ba bua haholo. Nna ke motlwile. A re le baneng ba bua haholo. Ba thotse hana jwa.
0: Tswe ke sa e ke sa ithabeleng ka ena o ba.
2: A re ho bona.
0: Ha sa khutla tswa re wa tsiba ka
2: nnete
0: le ha le le tsetse. Ha sa khutla re.
2: Ba ho bele tsebetse.
0: Ke
2: ho bele tsebetse.
0: Bone o bane jwale. O bua go ya ka mo tswana ntse ba lla ka teng.
1: Ke motho a sna nnete, ke motho a tsaba nnete.
2: Ah, yeno yona ke motho a hana Shepard ho fela motho a nang le
1: nnete.
2: Ha ke tsedi ka re bua nnete. Motho eno ha so ka ba a fetola ntho tsa di ba ka hana ka. Ka hana ka.
0: Na o la batla re bolaya.
2: Yeno ha so ka ba a fetola ntho tsa di ba.
0: Ke batle go khutlela morao o batle a le matsa ka ntho. Mme a utlwa le ha hana o dumela gore ha e sebetse eno batla mo yetsa.
1: Ah yana yana ka dira ka nna ho ha mfela taba ha ntse di sa ire.
2: Nna mo lo ha tswele pele ho yetsa ka mokgwane
1: o. Ah ba bolawa magaye.
0: Sonta ha se ke bola ba.
2: Ha tswele pele ka mokgwane o se ke itse halala Hugo Bros halala.
0: Sonta ha se.
1: Okay a tsha bua.
0: Ga ma batho. Tata Shepard kala kwa di papa ja ke tsetse re ya.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya You Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save Ivo fela mo di jotsa meme di bitsang hanyane ka mehla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Katline tell how reke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha o hlahlubotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le leng. O tshwanetse ho phethahatsa seo o tobileng letsatsing la kajeno. Mona cash converters. Same day loan ya rona. E bolela tshelete ka letsohong. Ntle le ho letsa, e seng ho sane. E seng di horeng tse 24. Empa ka jene. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale. O ipeha moetle wa ikhapela karolo ya 50,000 rand cash. Iya le bengele le haufi le wena ka jeno. Cash converters, re reka, re rekisa, re kadimana ka tshelete. Hona le dipehelo.

0: tjena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
1: Nkatesi,
0: kowapesi. Wa e rata, kowa mamele. Lesedi FM, ke molelo.
2: So, o teng puleng ka kwano re tlo bua ka di vups.
3: Tsena le di pleats. Ye batho ba a ena mballa ka ye re buang ka yona ka jeno.
2: Ai di vups tlo tla pule go jwa.
4: Ke pitse ka re sele choice.
3: Hello.
2: Ke tsaka she bile di nepe nna le le bona di vups bona.
4: Bo bona di vups.
3: Ke ai tsona ke di vups.
2: O bile jwa beke o khaitse
4: ya. Ke le hantle se bana be.
2: Ah, o tama tsama na. Ja, mo nati fela. Le ga iketella ka jeno.
4: Eh, thanks.
2: Ka jeno le re bua ka. Ke ke a bona di fashioning. Hey ma di khoa. Ai ya.
4: Eh, a re bua ka di pleated pants.
2: Eh.
4: Eh, se bila holo tsa bontate, mme ke tla qala pele ka o dumedisa ba mamedi. Eh, re bua ka di pleated pants. Eh, di pleated pants re na le mifute e mengata ya di pleats.
2: Eh.
4: Jwale di pleats tsena o tlo fumana re na le bo classic pleats. Ke tsena tse long di tla ka pele re na le bo di knife pleats ke re na le tsena tse long hore di box pleats tse ka reng di batla di shebane.
2: Yeah.
4: Eh, mara bo holo ba marukhwane re buang ka no to fumana hore di pleats tsa teng ba di etse ka pele. Eh, di etse di tloha holo from kgabiso.
3: Hangata mara
4: eh ya
3: ntshwarele wena ngwaneso.
4: Eh.
3: Hangata marukhwa jwa lo ka o tshwa di pleats tsena di dutsi ka pele ka mona. Ke marukhwe a elong hore a enwa ka pa ke marugo a masela elong hore ha a eno bana yena ya dipletsi ka nnete ke a tseba hore batho ba a ene ya ba sukudisa mogotsona ke dipletsi tse bewa maseleng a jwa
4: boholo ba tsona ke maseleng ana elong hore ra bitsa suiting. Eh, boholo ba ona ke mo mara le bo di jini nka thola le bo di line ne nka thola mara hle boholo bana ke ana elong a tlo batla a ene ha sanga tlo tswa fumana hore ba entse ka maselana di trick suit ka ba reng a sportswear. Eh, tlo fumana hwana a di ene ha holo ene batho ba hle ba sokola tlo fumana pleats tsa teng sentse di senye ha le pele nako ya ka mele bo tsiba hantle bo a ena lo go tsebe pleats ya teng ha o a ena o sontse o ikala fe o a ena fela go dimunyana hanyane fela ha o thoko ka yona e tla be sentse yona e itlela ka bo yona ha e hloki go bo so thoko yona jolo ka haetswa shopong e aina fela o dimane e tshwara shape yone be sentse e thowe
2: a rato ma du go a motho a ka botsa kapa motho mo mamedi a satse beng ha re mo hlalosetsa ke a jwang ke a mo fitolo
4: boholo ba ona hona jwale ba se ba entse re be marogwe ana a qhalane like le tsholere e hleki di vups e ya batla qhalane ha holo ke di oversize hape jolo o tlo fumana hore ha se anga tlo fumana a mangata ba etsang a tla ba thowa a buleile ha ka ta ba gutla a tshwara mona na tlhafung a manga o tlo fumana hore ha ba tla fihla hantle mona tlhafung a batla nyurile nyana a ya ho dimo eh jwale ha ka tama ba qhalana fela jwale di pleats tsa teng be tle di qhalana jwale ka tsela e jwale to dipena fela na pleats tsa teng ke mofuta ofeng ka ba box pleats like ke hlalositse e ka ba knife pleats ka ba classic
2: pleats a ratwa ke ba chaka pa le motho a moholo wa ka ke
4: nka re bathong ba baholo ha holo to o ka kgetha tse leng di pleats tsa teng ha di qhalane ha holo eh mara ma 2000 ding hle again ha holo le batho leng ke batho leng ba rata fashion e hle o tlo thola mona ha holo di bo di awatseng ho ka sheba di awatseng tse nana ne le tsa music ba ne ba hle ba di apere hona le batho ba ngata be leng ke ba hlokometse ba di apere he kana ko eno
3: thopo dali thopo a ko ape se motho nke kutlo bana hai
4: ke ya pesa manjoni to ka jeto
3: ya ke a se blif
4: Jonisho ha re mo huleka whoops wena thwasa re mo apesa whoops pens ena rona he pleated pens ena rona e batlang iska ba dula class mane ne le tsaqa ilaneng ha re hle ka re enyolwa hanyenyana re be re mo kenya ka usia ha e bona hale aba kenya loafers tsa loafers aba kenya jersey ya ulu e bena e jersey e lengwe ulu ya teng e batla e letenya e be bo pole neck ke jonito wa rona yeno no aba lahlela code ka udima ke re ho abata ke jonito eno no re o lahlela code ka udima ho batla ho bata ke ena jonito rona re mapesa re ka nna ga lahlela le khada
2: hape
4: a ka ya tsaka ona ba tswa peso
2: ana na ke
4: ba ka na
2: tsela ene ke bona atletse khaitse di a ka bara
4: atletse ka na se re mapesa ba ka re mo batla bo ya bo phalazong wa bona wena tswa
3: like
4: le tsa teng di tloa go tloa dipokotho monana ka masiding mara di shebela ka ntla di shebele ka hare eh di ya tlase bogo ba teng bo be street cut bo fela fase le tsa teng hlefihle tlase manene bo se ba ba udimo jolo ka ba jonito aba para skipa t-shirt aba para blazer ke khadasi yo
2: fela wa tsiba ke bona ba apara ba le bangata gaitse
4: ya ka amatle
3: eh le di atatsane tse nkotse tinya tse kageng tsa PPE
4: eh
3: ja ho kwa tinya tsena ka go diela stene o tshwatle ya sona
2: ha ke bona ba
4: khadasi o gwala tse o hene o tshina na re mo gwesa tsona
2: ja ke di color di fapane mo hlomong
4: eh di ratwa ka di color tsengata mara ho ka di sheba haholo ha ba rate khalanyana tse hlendile e tlo fumana ke khalanyana bo tene bo brown di ethnic color tsena na bo nude e hle ba di ratwa ka color tse bo black bo charcoal di hle di ratwa mo di bright colors tsena sa ngato ka fumana ka bright colors mara ntse di le teng a kre mo ngakare a ke kopa o lo design then o tla etsa ka color ena e leng wa e batla jalo ka ena wa e apere
2: go tlo bua ka bo di awards ke ntotso ka di apara mfela o sna mo ya ntse
4: eh o ka hona o ya pa
2: ya le mo di mpelo a bene
3: o pushile fela
4: go go pushini
3: o ka vupsi fela le hai o tletse fela skume mo no tle a re tsebe re dule kae kwena fela sompe
4: ene mara bona go ba tlo tshwanele ya wena
2: tswa fela di ntle
3: ha bona ba tswa tshwanele ya ka nne tere bue nne ta ba ba
2: eh ba ya para ga tsela mpelo a be ke amonate ba fumana ka mehlobo ba batla o buisana le wena
4: ke a le bua hleng dinomoro tsa ka ke 0834286533 sebetsa le WhatsApp ke teng Facebook ke dipula we ke teng Instagram ke dipula _ we TikTok le teng ke a tholala ke dipula ke a leboa hle mana beso
2: a re leboa go logaitse ya ka mashoma ba bedi ba tsebene fela betsotso ka lebile tsholo re gane ya busupa chepa to teng re tlo utlwa ke di eme jwantsa ha etsa dipapadi ka jeno ele tsa pele ho thagwa breakfast show lena no lena la thagwa ka la bohlano ke tsa pele santsa le teng ka kwano chepa to re utlwa ditsa majwang a tsa dipapadi chepa ti tlo se go fetso
1: a go mo ile go le boe mamedi wa tsebele tswa le sedia FM ke re morong lo ena DJ Thwasa go le boe lo ena the Kada man lo ena comrade Jonito mamedi ao ke tse ke pala ma staff ga jeno ne ke re tla emela ntho tsena ka fumana ga ditlahle di ntshwara matso e re ke di le go le re qala ka tsena tsa papa di ya cricket tsagalo mamedi wa ka wa hopola he re tshwere tsena tsa ICC Women's T20 World Cup 2026 mote mo bana ne le go Bangladesh ne gagatana le naha ya India mme Bangladesh ile ha palo utho ba enka qeto ba tla hle ba kene ba tshisebeto ha fela ba jwalo ba itsela kholo mashoma mararana le metso e tsheletseng ba lahlelwa ke di wicket tse robedi over ntse mashome a mabedi ha ile India ha ne inana bela bete ke itsela kholo mashoma mararana le metso robong ha wa di wicket tse hlano ba bapala jwalo di over tse mashome lena le metso e tsheletseng fela ne hlano mme sana sabe ya India ka botleng ya hore ka hore e hape papadi ka di wicket tse hlano ba saletse ke di bolo tse le shome lena le metso e robong jwalo ha ile nga itshupa mona ka magabane ila ba moretsanane Shafali Verma kwa India ila raba mo famona bara a go ba chikiletse ka bete ha o mamedi ba petse di over tse pedi ka bolo tse le shome lena le motso le mong wicket tololo impa ila raba mo fa bete ali ka hore atle a rutluwe a etsa jwalo mashome a mahlano ana le metso e meraro a digane ka dibolo tse mashome a mararo ana le metso e mene papadi engwe hape e mo Afrika Borwa le bona bana ba hle ba e shebile ke yana ya South Africa ha ene thulana le Netherlands mme mona ha ile ga di qala dithago ya bele gore Netherlands e nka lotho ya ga letla kena he gona re tla hle re tshikiletse lona le ke le tshware beto ha fela ba jwalo Afrika Borwa ya tla etsa magolo mabedi le metso e robedi mme ya ba he ho wa wicket lengwe over ntse mashome a mabedi ya fika no ka Netherlands bana ba tlameha hore ba etse magolo mabedi le metso e robong empa ha ba fella ho le kgolo le mashome a mabedi ka di wicket tse robedi me baba pese over tse mashome a mabedi sena se tlalo tsore Afrika Borwa e hapile papadi eno mamedi ka digane tse mashome a mararo ana le metso e robedi ya ileng a itshupa papadi eno ke mo Afrika Borwa Tasmin Brits ai o mo be Tasmin o mo be ba ne ile ga ba mo fa bete a o tla century ka nqane aba feta ka digane tse le shone lena le metso e mene ka mantswa mang ke le kgolo le metso e mene le le shone lena le metso e mene me o entse seno a tobane le bolo tse mashome a tsheletseng ana le metso e robong jole he o go tlo go mpulelela ka mono he chairman ke go tlona e be ka fumana monneno Hugo Bruce go tlona e be Hugo ena o tla tsa majwa ke mpa ha mona melo ka e kwala ke tla ke bona gore e batla ke tlekeng ke ka yana ya ya gulane mo go ene ya 352 ha be ke santse ke tsi wa bana se ke le motho a rugby Hugo Bruce ya neng a thabile a holo mamedi ka tlholo ya maobane ula hlabe ya dintla gore na ditaba tsa di tsama tsama jang ona thabile a holo Hugo Bros me e bile a bua ka di tedia mo tsedintsa ka America ka manoga ho hanga se di tedia mo tsa bolwa di mogotsofatse empa he se se bile nako se bile metsotso ke tla boneletsa tseno ka nkano gore ya ne ya rona ya bosupa empa he o ska le bala papa ding ya rugby di tsena tsa di junior world championship me he tla re ka mkano gore ya ne ya bosupa re gotla gotla go tsegela le babe ya holo e se re kena ka mane ka le sotho ka masero ho na le di premier awards ke re batla chairman ka mona go tlo bua lena tseno le tseding ka nkano gore ya ne ya rona ya bosupa
5: Now, what about for the Jolokan? What's that? Huli, wait on the matter. Look at Osabisa, Ebina Jew, and Sengalitamata, Kimuriana on Tafasang Masala, a million and a half of a part, but one in the moment said 2050. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, some men who are the Shokan or Osabisakane, or take you a banana Mohata. Ile, you broke at the Chile. Ebina Jew, your family, Kawahapamu Puzo, who did play to Kundan, who was stationed in South Sarata, and the son of Murin, 012-546-8937, Kappa 072-595.
3: 5198 immediately you promise us about 1 million dollars to wow mabere tsebetso ya lesedi metsotso idula hantle ho Afrika Borwa ke ne ke kile ka tshwara Johnny Toma ba ne busiwe re monna ntse re shapile go re ya republic ya re ntse re ba shapile ke re ska ba ne ke loge mamedi ka nnete bafana ba re tseditse ntwe kgolo me re a leboa hante ka haholo ka nnete ka nalane na engotsweng ntse ke thutse ke shebile ke tshwekere hai hai bo ke tika tsatla la tswalo ma ba ne le ka jeno a ono le monate bile re santsana re tlobitsa exine ya tlo re jwetsa re maimalo ho mo a me joang mapofu tisetso ka mono ka kwakwa happy belated birthday kutlile hore ene le letsatsi la haela tswalo maobane ke mo hopotswa tjena ke hore ha ke so ka ba ha isale ke phila lefatseng ke bua ka ho tswalwa ha mewa ka ya ntswalang mewa ka ya ntswalang ona tshwanela ebe o qeta dilemo tse 70 ha e ba na phetse ka jeno me ke hutla le letsatsi le ikgethileng re be le hopotse ana tla tshwanela re be o naetsa dilemo tse mashome a supileng fela he ke le bua modimo kana ko o mothola ba le sebaka sa u bua le bona la ile re ba fua ba sana kabelo ho tsena tsa lefatshe ke le bohela hore bophelong ba hae o la tswala bana ba babedi nna le kgaitsedi aka ka nnete ke a leboha mamela tsebeletso ya lesedi metsotsongena le shumela metsi robedi pele ra busupa o santse a le teng exinia o tlo re neletsa hore maemo a lodimo re ka ra lebellang ke a joang re tsebe o kena jwalo ka bona ka mangaung e kruleni le Joburg City re utlo rena se phalla jwang se petpeti lwana sentse ke tshwekera haiba o ketika tsatsi la tswalo ka jeno happy birthday exinia dumela nangwane sora a mo ile out go breakfast show ke tsepa o tswile hantle ka jeno exinia ho thutla ba jwang ka jeno
6: Eri good lady said tsasa lwana batikara moho le ba mamedi ba le tsedi FM ha re shaba tsaka jeno tsa bolipe re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ho Shakire me ho pole Pretoria ditla dilamane ho mashine a mabedi le motso mong ha ile Johannesburg ditla dilamane ho le shume le metso e robong ka mona ka province ya Mpumalanga le teng ho Shakire me ho potile la tsela modi o kwa itse dibekentse ka botshabela le dibekentse hare ka mona ka bombera le emalahloni dikadila mane ho mashume a mabedi profensing ya leboya bophirima le teng ho hlakile mme ho tla phola ka jeno Klerksdorp le Potchefstroom dikadila mane ho mashume a mabedi mme dibakeng tse hare jalo ka bo Mahikeng temperature ya dikadila mane ho leshume le metso e supileng ka mona ka profensing ya Freetown teng ho hlakile mme ho podile Bloemfontein le Welkom dikadila mane ho mashume a mabedi ha le dibakeng tse ka botshabela jalo ka Bethlehem le bo Fixback teng ho tla ba ata ka di-temperature tse ditseng mane ho leshome le metse supileng mohodu kwa etse dibakeng tse hare le dibakeng tse ka botshabela ho seng tjenana bakganni ba ele hloko ka mona ka profenseng ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala Durban dikadila mane ho mashome a mabedi le metse e mehlano mme teng re ka lebelela mafatsane a mmalwa a itsegileng a diaduma dibakeng tse ka botshabela ha re tla ka mona ka porofenseng ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho tla phola Appleton le Kimberley dikadila mane ho mashome a mabedi le metse e mene empa dibakeng tse ka borwa teng maru a ntsa kwaetse mme ho a bata ebile re ka lebelela mafatsane a itsegileng a diaduma
2: Re khutle ka bosonta ha re lo iketla re lo phomola ho be monate re nate felo ka monoka San City ho ngata me ke a tseba le ka mane ka qwaqwa Peter Dichaba Stadium Peter Dichaba multipurpose batho ba batjha ba tla ba kopane ka monoka qwaqwa ke lo qala ka teng hantle ntle ka monoka qwaqwa mo batho ba batjha ba tla ba kopane ele ditaba tsena tsa dikgwebo ba batlang ho kena jwalo dikgwebong hona le letlole le leng hore le tlabe le thagolwa ka mono le leng hore le etseditswe jwalo batho ba batjha ke lefapha lena la dikgwebo tse nyane la Afrika Borwa jwale ba hlile ba tsamaya jwalo dibaka ka ho fapana sebaka ke qwaqwa batho ba qwaqwa ke bona ba fumanang sebaka hosane tlabe ke le ka mono o tlwa bo reka borobong mane hoseng o tla bo sona le bo di-fun walko hona le bo dibini hona le batho ba batjha ba bangata ba tlatla ba tlo iphumanela tsebo ka mono ba tsebe le hore letlole lena kile le ba thusa jwang ha o batla ho etsa bo dikopo tsa bo ditjhelete o qale kgwebo ya hao ke ntho tsa bohlokwa haholo ka nnete jwale ke tla feta ka mono pele motho o fetela ka mane ka San City multipurpose ka mane ka qwaqwa ke le shebana ba tsebena fela betsotso ka lebile jwalo re ka bosupa e rutla he hore sephetephete sona sebe jwang di buse maruma o teng a re fe tsona e letsa pele o thakgwa breakfast ka jeno a re qeta utlwa ka mane ka mangau metro a re qeta utlwa mangau metro re utlwa hore City of Joburg yona di tsamaya jwang sengere go dumela se khaitse ya ka ke tsapele tsa sepelepete manga u metro di eme jwang ka jeno
7: a go le go ba tshwara ke di meise e mo go hale a me ba tsaka fa breakfast show e se sepelepete ke tsara ka mona ka manga u room fontain go le e tshwile ka mane ka first avenue le St George tsela ya re go ba khani ba rena ba ile se go gore ba se ba sebisa mila o no ba ka pane ba sebisa mila wa St George nga tsa ka ali prison branch kapa Magras kana la tsebisa di mila wa perfect ho feta ka ka go lentse di ntsa toropo ho feta mo se tsebisa se se tsala hantle ntse di tsitsa letho ha re kopane mo ga tlhelo la tela
2: a re le boe ga itsela ka re kopane mo ga tlhelo la tela ke rutlo go City of Joburg teng di eme jwang mo sa magale maoteng a re fetsona rutlo re ka bona ka City of Joburg ke di tsama jwang tsela tsa sepedipete a o sposa e re go lebedi se ga itsela ya ka ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg di eme jwang ka jeno
8: tot kara ke di medise go wena le tshwasa ke di medise ba mamedi ba batle ba se di FM re na le tsela e dikiswang mane e ho paro boro day intersection le ha go bana le coloring ka mo river club e tla be e dikiswa tsa lena ka ofela ha lona e tla be e kwetse ho hang ho kutuwa gane ka re ba ka sebedisa ditsela tseding ka mo four ways mo ho male bongwe driver na le kotsi ya koloi kotsi engwe hape ya koloi e mane ho N1 South Allandale me e ba ka sephetephete se be le matla haholo ho tloha ba blue ho ya ho New Road re kopa bakgani ba be le mamello hle ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein re na le sephetephete se petetsaneng tshwana le mane M2 West Tigerberg ho ya ho Crown Interchange N1 North mane Deepkloof Interchange hape le ka mo M1 North Boysen ho tloha Gold Recipe ho ya ho Crown Interchange diroba tsa disebetse Pretoria Avenue le Silver Street ka mo Fente ka mo Main Road le Ackerman Road ka mo Newlands hape le Jacaranda Avenue le Hornbill ka mo Middlehurst ho feta moo tsohle di tsamaya hantle re leboe tsa MPD le TRA ka tlalo ena
2: a re leboe golo gaitse di aka re fetele e kurulene ko bene mogeseng o teng a re fetsona rutlo ga di eme jwang tere mogeseng tlhoko dumedise le go ala ka ke labohlano ka jeno ke tsapele tsa sepelepete e kurulene di eme jwang ka jeno
9: re le bo ha le khola ka le bo bana be tsuki le medise mo ifo wa lona le ba mamedi tlale ho ina ya sepetepete le tlisa tsoka ho tlo tswa se police sa masepala wa motse mogolo e kuruleni motati wa ba le dikolo di tlhulana mane se ba ke ntsa Boksburg mona ke tsile nya le belo le farming N12 o le bile bo phirima mmileng o gelohelang Jet Park e leng di so Clarence Lukele hlokomela mokganneng mo mabone a laolang sepetepete a tsuleng taolong e ba letshwaola o MIBD a re fanen sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: How? Na ke Samsung A06 in chayo.
1: Hey, ki fumane akamens ka phone jam.
0: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
2: Ha hona taba ro ibitsa joang. Ke fumane le Samsung A06 ka
3: phone yam.
2: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Ke fumane ha akamens. Bona le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. Ke ka pama tsidiswa maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Disika pa marotori a Promune.
6: Soi, ba fumane ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer.

thing, the money. Yeah, bo money.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: A shobela ba se ba

0: lebitso la pina re bogatlhela kwa boraro wa the biggest one drive Tagoga breakfast show sonta sana sana yang o sona ke tsebe wena o le shebella kae bafana bafana kgolo le yona papadi ene re ba palang ke le batho ba bangate a ke batlegeng ke hanyane Canada ena a ke batlegeng ke hanyane hopola hore Canada Mexico le USA di le tharo jwalo di kopanetse di papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe jwale ke batla ho bontsha fela hore ba pala le batho ba ileng hore le bona ba tshwere mohopo ona wa lefatshe jwalo tla utlwisisa ha ona motho a batlang ho shapelo ha hae kapa entse mokete batho ba tle ba tlo mo shapela ha hae a ilolwana ka nthongwe lengwe Canada ba lolwana ka nthongwe lengwe bana le yona wa tseba wa hopola le gona ke ne re lwana jwang ka 2010 ka kwano le ha fela che hola ba thatanyana fela batho ba tla o jwetsa ha ne re lwantsha bo France twas France ne re tlatsa tlatsa
1: France di re hopola hantle
0: re tlatsa tlatsa o bane jwale re le lapeng ho sena go ka tloga shapela lapeng mona jwale le yona Canada batho ba bang ha ba ntse ba re ba bangata ntse ba re hai bona ka ga ina matla jwalo ka Korea ke re ba bangata ba bang ba sa tsebeng taba ba sa lateleng bolo ba ne ba re ha ba fana ba pala le bo Korea le o feta fela le bone Korea hore ba mathatwa
1: ha itsedi aka ke yona ntshwene ntshosa ka o fitisisa Korea ba tse ba o tsepamisa maikutlo ba matha papadi ka o fela ha itsedi aka ba matha papadi ka o fela fela ka nnete ba fana no baba khathaditse bafana bafana tsela ene mba e tshwara ka yona ka nnete emme ke batla ho tsho gaitsela ka 2010 ne re lwana ne fela ne re lwana ka dipelo ne re sina di hlopha tse khonang ho bapala continenteng di tle le tlholo ne re santsane re sokola kana ko eno pelo yona ene le teng gaitsedi aka fela ai no kelello ye ne ke tlo se ke shebile le stadium sena ke sci-fi ka pa ke eng na sona stadium se sa tense Sophie ye se ga re Sophie je le bitso la teng ke stadium sa American football I guess sheba se se tle ka nnete fela ke dumellana le mokwetlisi bane che ke motho a tla itse dumellana
0: le
1: yena
0: le mokwetlisi
1: ai o tsamaya le Hase ha na ke tsamaya le yena o tlile ho nna o shebe hore na e tsamaya o yena o tlile ho nna nna nke ke be ka tsamaya fela gaitsedi aka stadium se ho ntse ho le jwalo ke batla o shebe ntweloetswa ke bafana bafana
0: hape nna le wena re ne re le papadi mane ena e re sa bapalang hantle o bone le bolatedi mono bo yetse gore wa utlwa thwasa hore ha o lapeng
1: Batlotla ma Canada ga itse yaka. Batlotla Canada le America ke nthwe ka re Africa boga le Lesotho
0: tshe.
1: Ha batlotheo.
0: Mexico mane ba le ba etsa legata lena lena re la gata ka kupunyana sa gona ga re ga. Sa ri imela. Sa thola ba se kwala ma Mexico tsa utlugetse ba re ba Mexico. Mexico.
1: Mexico. Mexico.
0: Abantu bubile, abantu Mexico.
1: Ha, ba tsa yona ntweno.
0: Papa di be fele.
1: Fela
0: ba re kwala ka legata gaitsedi ya ka o bona hore ba phusha ba shimane bana ba bona hore ba nna e le ba palla la peak. Canada ile ba ntweno, ile ba ntweno. Ko le ha ba ntse sekotse. Hangata o ba pala o tsiba hore ngkhono wa ka o teng papa ding ena batho ene ke hola le bona ba teng ba gotsi ba ka eng a o matha gaitsedi ya ka o hula ya o qetela gere
1: ai gaitsedi ya ka fela ka nnete ke nentse ke bontsha mona ke re bafana bafana ba ka ba le boikokobetso
0: yes
1: ba tsepamisa maikutlo ba ba le tlala ya ho batla ho ipona ba le hudimo feta mo ba leng teng
0: yeah
1: Fela gaitsedi ya ka ba kena ka lebaleng ba lwane jolo ka e kare ke batho ba sina nhlompho ho hang. Ai hona le mo re ka raya.
0: Ba ka lwana jolo ka bane ba lwana ka Korea gaitsedi ya ka. Wa tseba hona le mo kila ka bona re ile a otla thekele ka mane a thusa modiba ka morao re ile a khutlile ha

0: Kamara sebra tsale seri FM ke na kwa teng ke na kwa ne ntla holo chelete ipaning mamedi a le hlonolo e hona le moetla re ha o bula teng o fumane ditaba di se du loketse o roka kena mafelong ana beke o bo sosela ka le bakala one life o tla ditaba kitsena go tlokalwa ke motho o moratang ha o mohlang ho le mbonolo empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetola ntho emwe emwe le o bebo fatsa morwalo ho ba setseng beking ena le sedia fm re o fomonyetla wa ho bapala winning at life with one life mamela etela le sedia fm.co.za kapa o ka smsa mantsu ya mabedi one life funeral wa irumela ho 3 8 5 9 6 mehe o be monyetleng wa ho ihapela kabelo ya hao ya 50,000 rands. Tula umametse thakwa breakfast show mo nna le khada re ka fetola mophelo ba hao. Iketsa moputso wa hao ka moputso wa bonus wa chelete e kana ka 2,000 rands ha ba u ikhethetse u fumana a quotation kapa quote ya mahala ya one life funeral cover ibile u ifumane mamedi bohlokwa hle u bo kupile quote u bo bile u ifumane jwale di sms tsa mahala hadio di sms di lifiswa 1 rand 50.
1: Mabedi a getse fela jwalo he o laetsa jwalo ibile ke a dumela gore le hana jwale o ntse le ka romela di sms tseno fumana ka go ya ha ya 50,000 rand o ko ifumane sa le re qala manta akwana ka ba pala jwalo winning at life with one life o se lwa le ke na jwalo website nge rona lesedifm.co.za ka po sms a one life funeral ho 38596 sms hana jwale one life funeral ho 38596 o kwa SMS hana jwale mohlomongwe ka ba wena re moletsetsang dula mametse thago breakfast khada le thwasa me o netefatse gore phone ya hao e dula e dutse e butswe e bile o e tshwere le pela hao mohlomong re ka fetola bophelo ba hao di SMS di lefisa 150 cent fela SMS tsa mahala a di sebetse go jwetsitse one life insurance sa bophelo ena le tumelo le FSP melawana le dipehelo di tla fumana jwalo interneteng one life changing lives re fana ka chalete ka jeno ka labohlano he u ka ba monate mo mamedi u ka ba monate u ka ba monate labohlano tjena o ya mafelong a beke we mafelong a beke one life insurance se you file chalet one life funeral you file chalet matsibitsibi o tsama ka chalet ari ba opotsa khaitsedi ya ka re ba ba pala jwang re tshe mo mamedi chalet ya ke ba tlo mo sengetsa nawo
0: ba meri hlokomela hle hore mo mamedi ka manta ha mailenga i khethela teng o pula o khetha ka ho nomoro ena ya 1 e bo pan lentse one life ka pa o ka khetha ka l ka pa i ka pa f ka pa e mamedi wa manta ha o latsa maka 8000 rand a hlolwa ke bona seane ya 2000 rand ya baka nete re tshwanela ge tshwara ka pokothong wala bobedi ai hohla ai hula e felletse le jwalo a mathaka 10000 rand runtso pula wa boraro wala boraro latsa maka bokae khada
1: wala boraro tsa maile ka bokae khaitsedi ka engata chalete
0: ai khaitsedi ka wala boraro latsa maya ka 3000 rand a bula ka mo nan le 3000 rand fela ya ba ka le hlonolo o fumane quotation ya hae ya ba u itsamaela ka 2000 rand ya ba chelete hae ba 5000
1: wa maobane yena o tsopola o tsamaile jwang
0: wa maobane o la hlolwa ke 2000 rand fela kupulla ka mo nan le 8000 jwa le nthotsa hetsa molokela ka mantso a mambekeng ena re se re fane ka 31,000 bana ba one life le le sedi fm se ba fane ka 31,000 mamela tsebela tswa le sedi fm ri tsepaneng ke 50,000 rand ho tsho ka jeno hona le ka mo mamedi a tla kupulla ka teng khada fumane bokae
1: mavi a le sono lo kae kae ka jeno lena hona le mo re tla bea 17,000 rand kae kae hona le mo senang chelete ke yona eo ke yona ntshosang yenu kae kae hona le mo nang le 10 he mo mamedi a ke tsebe a ke tsebe a ke
0: kae kae hona le mo nang le 2
1: hey hey hey hey
0: mama le we shebe mami
1: mama ri a rutse e bo nolo thoyetsang ha re ha o araba mohala wa hao ore one life changing lives ore one life changing lives ke ona ntwefela e re batlang ho wena me ha o araba ka o tshojwalo a re kena le wena tlhodisano mona o tla kgetha one ka tlasa one modu nomore na one bona le ing l I f e takweng lengwe mono ina le chelete e rebe ina le a ba nakala bohlano le le ka thwasa
0: ha re hello
1: la bohlano nke ke batle ho fana ka chelete
0: Are hello, butle.
1: Are to tlamela la temo.
0: Mamedemo.
1: To tlamela. E bole metse. Mamedi ule metse ka ka hello.
0: O tsiba re tsiba wa rona tshwantsho re one life changing lives ya no.
1: A ho lokala botlano tshe thwasa. A ka la botlano tshe na ke na moha. Wa ntso re hello re gafe.
0: Yeah, but I get the phrase that pays. Ah, yeah, na na le re tariffs ya ke tsebe na re aparetse. Re tseletse ka on tate Trump bana se re
1: tariffs. Are le ke ha? Are le ke mo kha itse ya?
0: Ba be di wa ka mamedi. O tsiba o ka itshwara.
1: Ka la botlano.
0: Wana hana hore ke mogotsi wa hao. Monono o bore fela halo
1: ga fit ka la botlano tsena ke mo
0: go mpona hano
1: a ine le bohaga be ke mohlomong la botlano tsena ke mo bi bi bi bi bi bi
0: yo
1: ke mo bi bi bi bi bi
0: aru
1: la botlano tsi
2: la one life changing life
0: yeah ka bo le la o tla re la bo si tsene
1: tsapola ba
0: la Ara la ara
2: sum
1: la la
2: ke botsa go ya se jo thasa ke ai
0: eh o de la bo e tsa mo ga tsho
1: yeah
2: sum la wa ke le tswalo
0: ke le tswalo mo ga tswa wa ka re bua le mangkae
2: le bua ni bone mahlaba blue gambush
0: ye mo ipone mahlaba blue gambush ka ha e suka kwakwa
1: e jwang wena
2: ha ne kwa a o tshisa mna te handi wa tika ga ka no saba te mata singa sitile
1: ka la utlwa kwa kwa e tshisa ke a tshaba bafana bafana
2: a hoa tshisa ka ra tsulwana o fitla mono o tlwa go wa tshisa
1: e ke a tshaba bafana bafana kwa kwa ba tshisa
2: a ka ra ne tsa go bala ma ba ne tla tlhaga tswa ka thu o tshela bafana bafana
0: ha le sebedi tsela ikopotsa mehleng ya boxing
2: Eh,
0: ya khetho tsa. Ha re tlhagene he.
1: Wa tsiba re bapala tshukisano wa gona jwa.
2: Ya tsiba ba tshukana.
1: Re bapala jwa. Ke batlotlo roropile mo.
2: Ah, no, go ba ka tsiba ba tshukana ke re wa la change life o khetha tlhakuile mo fela go yona mo.
1: Ala, la wa tshisa mo so wa tshisa.
0: Okay.
1: Jwa lo tla re joetsa wena. Hona le 1, hona le L I F A. Re patile di chelete mo no. Hona le mo e hona le le na seke bitsa ka life. Jale mamelo hona le mo repatile di chalete mono he. Kae kae hona le mo sena chalete. Ho tla tswa fela le hlono lo nna ha o ka nnete wena o tsa majwa.
2: E ya ba tsara.
1: A rupe.
0: O la ka tsa o tsa ma ka efe.
2: Ke la ka tsa o tsa ma le L.
1: Jo.
0: Oh.
2: Kannete
1: jo
0: ai ele ba iratile le maobane ona tsa male ele
1: na ne ke a khalemela mohlaeng
0: horeng
1: o tsama ka ele ka nnete ka
0: hore ele khada ke la bohlano ke a gola ele ya la bohlano la bohlano ele
1: ke o botsala o qetela wa dula ele mo
0: ya life
2: ah khaira se ja iturela ngwanene
1: re ke tswe
0: Ha ke tsebe re botsa ka di bona se pele ke bula ka.
1: Ha re botsa ka bona, sa re botsa ka bona se nna ke batla. O dule fatshe gaitse di ya ka o tlang hopola.
2: Giruti wa le se giruti.
0: Ha re bue, o la kopa quotation mo gato wa ka wa ba ifumana.
2: Ka nnete tswasa ke ifumana.
0: O ikopile. Wa ba ifumana.
1: So tsotsa ba ka 2000.
2: Nnete tswasa ke ikopile.
0: 2000 rand se tsene ka pokoto.
1: I got a fella le hakatsa masa tshwara letho ha o tshwane thuso
0: ah 2000 yona ah
2: ka nnete ga nnete bana
0: be re tla magatwa wa ka ke bula ka mona ka o ele ke batla o bona
1: a ke bula letho re ga bula thwa
0: re tla o ka mona ka o ele ke yena ha da wa e bona ntwe ke bona
1: re bule
0: e ka da o bona ntwe ke bona
1: re bule
0: ke bon janka la botlhano Harry Akada, Ushumana,
1: 17,000
0: rand!
1: 17,000 rand! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
2: Hey!
0: Hey! Ore muri dia tsane mwane ore muri dia tsane
1: e mangangana ha wa utlisa e wa ke a dula
2: a ba tshwara nna ke mangangana ngwana se ke itire ke tla go manela
0: l l for la botlano l for life au manna l for le tono
1: no 90000 ka khaitsedi ya ka re a leboa ka ne o ikenetse ne ntlhudisano wa tsiba nke ke ga tumpa mo mamedi o ken o ikenetse ne
2: batho ka ra ke ka dilebe ke fetseng ka motsebelo le ha ra beke yona ke hola ke ketetse ne ma o ba o se
1: she ba he yo sebeleditse jwa
0: ya ba o ntse o romela o romela o romela
2: sebeleditse e sebeleditse ka nnete ke a leboa
0: he o ye me ka 19
2: a ke ye re ni ke motho
0: hele
2: hele
1: ka ba ka utswa go tie mongare ka ba ka ke nkanyala no
2: I was dying.
1: Kala botlhano le le kana motho a tsama ka 19000 wa itswa ke chatete nga tabwa 19000 ya ditebo tsa one life le le City FM 19 ke yo he ya ka kwaqwa yo
0: ala
1: ya ipotsane tsa re mo ate mogotsi wa kala re halo wa bona o se mamile
0: hey
1: hey
0: tony
1: ditile he chele ka fika bo le na go getla tomo go sane tla belo wena ya tlatsa makamatsebetsebe ka loka o sika mane ka kwaqo
0: a ka no ska ba ba na re pele tsure ke tla nya le ba o tla ka magadi face le di 5
1: star
0: e ke tla nge ba o tla ka magadi face le di 5 star
1: a bona ga tshe ka ba pele sentse go fa ditaba be ke tla bona le chalete ngwe hape bona le ma breakfast ya monati afumana go tswa jolo the biggest one in drive ka fitwa bekeng e tlang hape mantao bodu re ka botshelela mo metsereng.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Motsamo ka ipotsa ntate Mothupi hore monna ya nang le kgatello ya maikutlo ebe a ka ba kotsi ho batho ba bang na kore se re sibile bile le matshwao ana o seng wa qhollotse ha o hlalosa hore na ke eng tse ka re bontshang hore motho yena ka nna ba o tlasa kgatello ya maikutlo.
2: Go botlhokwa go bankanya kgopolo e ya gore bolwetse jwa tlhaloganyo bo felela ka thubakanyo kgotsa dikgoka. Batho ba le bantsi ba ba nang le malwetse a tlhaloganyo ga ise ba ba ratang thubakanyo ebile ga ba kotsi mo bathong ba bangwe, tota ebile ba ka nna ba ikgobatsa go na le gore ba kgobatse ba bangwe. Le fa go ntse jalo, ka dinako dingwe fa motho a na le maikutlo a sa siamang a amana le le go dirisa diokobatsi tsona diritibatsi le go tlhoka go ema nokeng, e ka nna ya dira gore motho oo a phamoge fela. Seo se raya gore bolwetse jwa tlhaloganyo ga bo baki tirisodikgoka. Go na le moo go kopanang ga dilo tse dintsi tse di dirang gore motho a lele maikutlo a sa laolegeng. Ka ga jalo, thubakanyo e tshwanetse go tlhaloganya sentle gore ke boitshwaro jo bo raraneng ebile bo tlhotlhelediwa ke mabaka a loago le tikologo, e seng bolwetse jwa tlhaloganyo fela.
1: Go na le monna ya sa tswa fumana kapa sa tswa tseba gore bana bao motlhomong ya ntseng a re ke bagae ga se bagae. O fumana gore go na le e mongwe wa monna o sa tswa latlhegelwa ke mosebetsi, mme seo ga se ame fela lekeno la gae empa go yena se ama le seriti sa gae jalo ka monna kapa jalo ka ntate. Mme ke e menya metlhala re ka e qogololang ntate Mothupi, na re kare e betaba ena e ka ama jwang maikutlo ya monna ka iphumanang a le ka gara a mang a maemo a o re ntse motlhala le ka ona go fitlhela a bae ba le bothata ba kgatelelo ya maikutlo?
2: Ewa ke kgang e boima. Fa nka ka lemoga gore bana ba ba godisitseng gaise ba gago, seo se ka ama maikutlo a gagwe ka tsela e boima thata. Fela tsela e bontate ba tsibogang ka yone e farogana thata and e farogana ka tsela e yana. Bontate bangwe ba ka makala ebile ba sa dumele se ba se utlwang, mme morago ga moo ba bo ba utlwa botlhoko jo bo tshwanang le go seelwa ke mongwe yo mo ratang ka pelo ya gagwe thata. Khutsafalo eo ga e bakiwe fela ke kamano ya tlholego, mme e bakwa ke go latlhegelwa ke se motho e leng sone jaaka rre, loss of identity, le go latlhegelwa ke seo se a itemogetseng mmogo le ngwana oo ore le bana bao, le go latlhegelwa ke dilo tse e leng gore di setse di katla. Bontate bangwe ba kana ba galefa thata, ba kana ba galefela le batho ba bangwe kgotsa ba ipona molato. Go galefa mo kganyeng eo ga ntse go fitlha maikutlo a boteng a go tshwana le go tsiediwa, go tlhabisiwa ditlhong, go utafala kgotsa go utlwa botlhoko thata. Ba bangwe bontate ba kana ba ikgogona e le tsela ya go lepa-lepana le maikutlo a bone, ba nna ba didimetse kgotsa ba sa utlwisitse mo maikutlong. Seo e le tsela ya go itshireletsa mo kutlong botlhoko e feteletseng. Gape se re itemogetseng sone ke gore ga e se bontate botlhe ba ba tsweng ka tsela e tshwanang jaaka ke sa tswa go bua. Ba bangwe ba ka nna ba tswelela ba na le kamano e nonofileng ya maikutlo le bana bao, ba tlhopha go baya kamano ya maikutlo kwa pele e seng dikamano tsa tlholego.
1: Mabedi le wena e bangwe ka rata o ba karolo ya ena puisano, a ko go letsetse tlhe nomoro ya mohala ke 086 300 3084 086 300 3084. Go sa tsotelele gore na e be o ntate kapa o monna ya boemong bona, kapa o le motho ya gaufi, o le mme, o le motswadi, o le mme wa ka lapeng, o le gaitsedi, le wena o ka kena tlhe wa bosapotso efe kapa efe ka tsela ya gore na o tshegetsa jwang le gore na o qala jwang puisano.

0: ha o so tlokometse matshwao ao ntate Mothupi a seng a buile ka ona. Tsobile molaetsa wa gao le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066, ke mo o ka tsobila molaetsa wa gago o ngotsweng kapa o gatisitsweng. Mme puisano ena ya kajeno e tlokolosi gagolo gobane ka tlwaelo le kgodisong go tlwa gale kwana go na le pulelo ena ya gore monna ke nku galle, mme re re tlhokomele ebile hangata bogolo ba nako ga se angata mo o tla fumana gore go bobebe le gore ba ka ntsha le maikutlo a bona. Jele godi e nageleng go yona ya Phupjane e tlwaetse gore go be le matsholo a kgothaletsang banna go ka bua ka mathata a ba imelang le go ka tlaola ka gotlhegotlhe tšhe polelo ena e reng monna ke nku galle, e le gona go fedisa gatelelo ya maikutlo, mahloko a kelelelo, jalo jalo, gore re tle re be le bontate le banna ba phethagetseng ba makgo nte tsebe metso tsoke le shume le misiro bong re furaletse hora ya boropong ke bona mehala ka sense e panya panya re pele ke le mahu wena ke hleke mabenkele ke a gotla
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Exactly. Now what about for the Jolokan? What's that cool? We don't matter. We look at our submarines that Ebina Jew and Zengalita Mata. Kimuriana on Tafasang Masra, a million a hang of a par. But for the moment, 2050. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, tell me how old the shocker was in his cane. Okay, you are a banana hata. Ibe, you broke at a chile. Ebina Jew, your family at our Hapamu Puzo, who did the point to go down to our station in San Jose Ratan. There's a son of 012-546-8937. Kappa 072-595-0198. Immediate June. You promise us a million that it's a brow.
4: Reketeka kgwedi ya batjha. Mme re re go le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tshupe gore ka ra matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Right, ho pela hona jalo ena tshebeletswa le sedi ke molelwa mme re keteka dilemo tse 60 le metso e tsheletseng. Mamedi, ha jo re ntse re buisana le moeti wa rona ke monghadi tiro ka kgaiso Mothupi. Re shebile ditaba tsa bophelo, tsa maikutlo le kelello ya banna. Ke tshilo ka re le wena re sentse go memahle e bang o ka rata o ka ba karolo ya ena puisano a go re letsetse nomorong ya mohala ya 086-3003-084 086-3003-084 kapa o tsebile molaetsa wa gago ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. Monghadi Mothupi. Ke a leboga ntate, ebile re na le molaetsa o ke neng di gokaganong ka mona ka mokgwa wa WhatsApp a ke go utlwe molaetsa kono.
5: Kgotsong, kgotsong ba dibohodi tsa lesedi ya family ntate. Ke ne ke batlela go itse nna ebe ke na le letsapa ka nna ke na le mathata. Nna sengwe le sengwe hela se sennye se se tona se tseyang. once si sharp phone ke kwata no e bileng e ka bikare nka kitsman ka re nka dira something else ka paka ka tswa ka tsama ka pa ke kwata ga maswe gore ntwenyane e tonna ha ke kwata ga maswe kana tsile ke nalo gore ke ipone diphoso gore la mosadi a ka dira joke be ke kwata ke ne ke batla go botsa la gona le letsapa mo gona
0: ndate mutupi.
6: Hey mama.
0: Ha ke se bile ba utlule ka tsela e hlaikileng gatiso yeno ya ntate.
6: Mo ke utlule ka tlhamalalo. Se ke ratang ka ntate ke gore o na le maitemogelo a gagwe ka se a ise ikutlwang le gore maikutlo ao a dirwa ke eng. Gantsi ga go le yalo go na le ko o tla yang teng gore o kgone go buisana le moithuti kgotsa motho o ithutileng go simolola maikutlo gore ba kgone go mekamekana le gore ke eng se se ka dirang gore ntate wa ikutlwe sa se ikutlwang le gore a ka kgona go dira yang go rarabolola bothata boa.
0: Ke la buila haholo ntate e mo molaetsa o re yo dikeledi nna wa ka ha ke kgone ho bua le yena ho ba what ne ha o dula tine le bilo sa bila tshule ka tlong o ile ha bo ha ke tsebo rona ke etse jwang jole ha ke tsebo le rona ke bua jwang le yena me e mo ngamelaetsa o re dikeledi tshe ka nnete wa ka o dula jile dipikere o dula jile dipikere ko o dula a ikamuile le ditshobotsi ha ke tsebo rona ke la kae ho ka buisana le yena hobane e bile ha e ka ke batla ho bua le yena ke hona ha gena le ho feta ana de mutupi engwe ya dintho tse re leng ga di ama ha ontswe re buisana ya rona e sa swa qala ke a hore e be motho ya dulang le ntate ka pa monna ya nang le mahloko a tselello e bile a sa hlokometse hore ke motho ya felang pelo ya dulang a le bohale kgato ya pele ke efe o buisana jwang le yena o mme ha jwang fa se ka tsela e sa mosuping ka monwana ka pa mohlomong e sa moqoseng.
6: Tsone ke re amogele gore malapa le baagi ba na le seabe se segolo mo go tshegetseng ditekanelo jwa tlhaloganyo ya bontate. Nngwe ya ditsela tse di botlhokwa thata ke tsa go tshegetsa ka go reetsa ka tlhoafalo o sa atlhole. Bontate ba le baitse ba tlhoka lefelo le le babalesegileng ko ba ka buang ba gololesegile ebile ba sa kgaosediwe. Gape mo malapeng re itemogela diphetogo tsa boitshwaro jaaka o sa tswa go bua diphetogo tse dinnyane tse o ka di bonang mo go ntate wa gago tsa maikutlo mo dipuisanong kana boitshwaro di ka supa go tshwenyega thata mo maikutlong. Go rotloetsa ntate go kopa thuso ka tsela e tla mo thusang mme o sa mo pateletse kgotsa o sa mo felele pelo e ka dira pharogano e ntsi thata.
0: Alright, mabedisebe metsotso ke mashome a mabedi le metso e supileng le sekoto re furaletse go raya bong e nngwe ya dipotso ndate mothupi ere nna ke ile ka lwantshwa ke bahabo mohatsaka e le ha ba kena ditaba tsa lelapa ke pit ka mane ka fosloras na ho kena ha malapa ditabeng tse ka ntse ho ka hlohlelletsa khalefo ka pa mohlomong hona le tsela e o le lapa le ka kenang dipakeng ho ka thusa maemo ha sa le boemong bo
6: ga gona karabo e nosi mo putsong eo gore go a dipenda gore dipuisano tseo di diragala ka tsela e e yang. Dipuisano di kgona go diragala go sena dikgoka kgotsa go sena dikgotsa kgothano mme mathata ba feletsa a rarabologa. Go na le ko re itseng gore malapa a kgona go tsena ba batla go rarabolola mathata a ba buileng bone mme se se botlhokwa ke gore tsela e go buisanang ka yone ga ya tshwanela go tlhotlheletsa kgalefo e e leng go setse e le teng.
0: o bo molaetsa o re dubela dikeledi le moetsi wa rona hle nna ke James ka bona ka Kathabantsho Magabaneng are ha jole ke nkile qeto ya o se galeme moradi wa ka ya dilemo di mashume a mabedi le metsi go bonga ka ha ke galema mmae are na ebe ke batla o kena diphateng le yena na ara ha jole ha ke sa etsa letho ke se ba dintho fela tsena ebile ha ke sa reka le grocery ya ka tlung gobane wa ka mosadi o fepa ba habo empa ha eso ha ba thothomele jole ka ha thothomela ba habo ha jole ebile ke nnahana le o ka nka bophelo ba hae
6: dilo tse di mmalwa mo wano le se re bua ka mafapha a mangwe kona le di marriage counseling tse leng gore di kgona go thusa manyalo a mangwe fa e le gore motho o leng gore ke ene ka ba a na le maikarabelo mo counseling eo o kgona le go thusa go romela ba bangwe gore ba kope ba bone dithuso gore ba kgone go mekamekana le se bone ba se dimoshelang ka bone ka gore gantsi mathata a ra bone go bula go na le se se shubile boteng so ka ga jalo ga ntse yalo ba tshwanetse ba ye ba le babedi gore ba kgone go kry-a thuso ba le babedi
0: metsotso e shebe mashumi a mararo re foreletse gora ya borobong mametse tshebeleso ya lesedi mme re se go tlwaneng sa bophelo re ntse re buisana le moetsi wa rona go seng gona ke monghadi tiro ka Kgiso Mothupi re shebile ditaba tsa mahloko le maikutlo a banna mme re ntse re buisana le ena jalo ka ha ebile kgwedi ena ya Phupjane e le eo e tlwaetseng go ka etsa matsholo a kgothaletsang gore banna ba ke ba bue ka mathata a ba imelang le ao ba tobaneng le ona e le gona go fedisa taba tsena tsa gore monna ke nku galle jole he ke tshule ka re le wena ka romela wa gao molaetsa ke go utlwe gorena jole kga o ka rata go ba karolo ya ena puisano mme se ke utlwile melaetsa e mengatanyana e ngotsweng le e gatisitsweng e re ketle ka mona ke bone gore go na le molaetsa o keneng ntate Mothupi
7: khotsong khotsong hla dimela hla gaitsile ka dimela go phela le ntate mono
0: dimela weso
7: ka ntle tshireta ba tse monate ke ntate le tele ma church ka ga se mbeke le tshireta ba tse monate bona bo a u jwa ka ka ga malapa boholo ba malapa ha ntate a sa sebetse a tshi ha o letho go re ha o nkule letho ka ga lapa ka mono ha o nkule letho ka ntena o stresseng sa gore na o fumana mosebetsi neng o tseba o thabisa lapa la gago ka ntena mmeno o ne o itlamme ka ena gore wa mo rata ke ena a o hlekefetsang kore ntho nngwe le nngwe o tla bona e di ya gore e ka tla ka tlakokong la gago jale o hlekefetse ya ka magotlhe wa tseba ga o na le ntho ntse e batla jale o na le motho ya letlakokong la gago o kgona le o e fumana ka pelenyana empa jale ka ntlena o batlaga le mosebetsi ka ntlena o a tlheketsetse ya ka ga lelapa motho yone o sa itsamaela o seng a tlo go ka ka shalane a sa batlela o mmotsana o tswa kae tanki beng ba kaatšhe ditshwere taba tse monate fela tse botlhoko
0: re a leboagangta tetlhe re le buile go menagane ka molaetsa o ileng wa gomela nate Mothupi o mo molaetsa o re wa ka monna ga o bua le ena o thola fela a kampa a bua bathong kapa le ba gabo nna gongang ga bue le nna ebile sena se se bakile letlhoyo pakeng sa rona le ba gabo jale ke ntho e boima gagolo ga ke tse bo rona ke buisana jwang le ena o mo molaetsa o re wa ka ga kgone le ga le phoso go atla re phephihle ga ga se motho ya tsebang go hang go amoela ga le phoso ke motlhoka lebitso monghadi Mothupi wa tsema go ya ka nna e kare taba ena re ka e sarolola gobane ke shebile meletsa rona ka mokgwa e ke nang e sa tswa ke ena le megala ya rona e panya e sa tswa panya mme ka o fetisise ke thabetse gore bongata ba batho ba bontate ba banna ke bona ba keneng ka segatlha golo jwang ebile taba ena e tobile bona ka kgotlhologo
6: ra leboga fa re konela puisano ya rona gompieno ke rata go tlhakanatsa molemongwe yo o reditseng gore a ne le bonolo mo go ene le mo bathong ba bangwe a re tsweleleng pelo bagaetsho re bontshe bopelotlhomogi re ritse ka go tlhaloganya le go tshegetsana ke le bogala le nako ya lona lo nne lo batalesegile lo tlhokomele boitekanelo jwa lona mme kete modimo a ka lesogofatsa bona le baratiwa ba gago
0: mongahadi mothupi re lebohile agolo tlheka ka nako ya gago re a leboga mongahadi o fitlhela re tsena gape nakong e tlang a simo he mabedi eo ke clinical psychologist ka monaka Free State Psychiatrist Complex ke mongahadi tiro ka kgiso mothupi re ne re tshwere ditaba tsena tse tlhokolosi gagolo sa bophelo bo amanang le maikutlo le mahloko a kelello bathong ba bontate go banna.
8: Get ready.
4: Listen to FM ke molelwa. Morre thito wa sebe. Khaso ya magolinte. Lentswe la ha.
0: Abri hopola hle hore lena ne o lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds and Enriching Lives go ano tsebeletsong ya lesedi botlahiseng bo gabane ba tshidiso o ramatsie me e ba nka rata o fumana di nthlatsa gatiso ya lena ne o lena le amang le le ofitileng o ka letsetsa masagame mita mashao nomorong ya 051 503 3225 051 503 3225 ha jeremetso tso ke ma shume ama betile metso e mihlano pele re khitla hora ya le shume senwelo.

0: Asimoe ba ba di shebe metsotso ke mashume a mabedi le sekoto pele re kana horeng ya le shume ke tshilo ka re di ntho di etsa hala ka mona ka province nga ya Gauteng road show mosebetsi ko moholo wa contractor development me sibongile sonopo o samale mo hlahisi mali tsatsi se jake me akure ke fetele ho bona akure ke fetele ho bona ka sena sibaka. Hello Sboch.
1: Hello Nana.
0: Ho joang Sboch.
1: Hamuna tele kai DK.
0: Ah, ke pisa hamuna ti joang fela ka la botlano tshe.
1: A bona na lena ke pisa hantle hamuna ti. Jalo tsime mona mo re lenteng a ke ra ratla me ho etsa le rata.
0: Eh.
1: Rena le di radio station tse ding. Mo ska re moyo wa ka ofatsi jwa. Ha bo ile u di mo ra ho finya na re shebane mona. A ratla me ho re phamise mantsudi.
0: O bua jolo ka mofuma ha di ntse go.
1: Eh, ya ka ke mahatsa mogena.
0: Ke tshojwa lo le. Gore lo go jwetse o kutlile nna ke tla ka moya wa bafana bafana ba la bohlano ba tshelwa beke. Gore wa tla ka moya wa ne wa bogene. Jo le ke nna ye.
1: Jo le ke nna ye. Tena pa he go jwetse nnete moya ntse le wona.
0: Eke? Ke thabela seno Sboch ke a tseba gore mo sebetsi ko moholo a go re neletse he go thakela setshwantsho se tsa halang ka mono ka sena sebaka.
1: Ke le buile haholo a DK mametse ke automatisa ke wa moela hle hohle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho seng ha ka jeno mametse re mo sebetseng o moholo Gauteng Contractor Development Road Show o tla hopola he mametse hore road show ena ke le kang fela ho matlafatsa bo ra di kontraka hore ba tsebe mo sebetsi o ba o yetsang ho hutsa tsebo e banang le yona le hore mametse ba sebetse ka matla le ka tsela ene pa hetseng re shebile mohlomong na pono ya mmuso ke feng bakeng sa hudisa bora kontraka le hore kontraka ka ka reso ka rwa Afrika borwa di be le boleng bo itseng ke le mono mamedi ho hudisa moruo ka rona ya rona ya Afrika borwa mo le me aho ya motheo ke se mamedi se etsa halang mohlomong e se gale mamedi re kana ra utlwa batla ka provinceng ya Freestata ba tla hopola hore ba se batswa KZN mme mamedi re tlo ba le baiti ba rona ba bohlokwa ba tlatlang re fa ditaba tsohle mamedi paneng ka jeno rena le mafapa a fapaneng o tla hopola gore go na le lefapa lena le bitswang CIDB. CIDB mamedi ke Contractor Industry Development Board mo teng borrakgwebo kapa bo radikontraka ba ikarabelelang teng bakeng sa gore ba be molaong ba etse dintho ka tsela e nepagetseng go tsebagale ka dintho tsotlhe tsa bona ke teng he mo ba ikarabelelang teng ke mo teng he mamedi re tlo fumanang gore na borrakontraka ba ba matlafatsa jwang ba ba hodisa jwang ba ba fa tsebo e keneletseng ka tsela efeng mme re tlo ba le baitse ba rona ba fapaneng re na le ntate Khulilenzo yena mamedi ke chairperson ya boto ena ya CIDB re na le deputy minister Zihle Zikalala yena ke ratse ba mamedi deputy minister ke karabela mona ho public works jole e sa bonete ba o rudula le rona mamedi o tlo utlwa ditaba tse feletseng ka seboka sena se setle mamedi se tlo hodisa bora kontraka ba rona ka rona ha ya Afrika borwa mme dikele di makeseni le wena mo mamedi tsohle tse tla etsahala mona re tla buisana le bona ka mora hora ya leshome go tlo utlwa ditaba tsohle tse feletseng re ka mona ka Emerald Casino go tlo tharo ya lekwa mamedi ke mo re leng teng re na le malatsatsi sejake ke na ya nang le rona ka jeno a thimishini mona mamedi ke na le dipalesa ke ngwana na go tlo tharo ya lekwa le yena mamedi re tla nna re tshwarele he mamedi ka mona go fihlela hore ya leshome le metsemedi ke tsona dintho tse tla etsahala ka kwano mamedi ke tla ofa tsona di letse ka ofela ka mora hora ya leshome madideza ke le bohile manana a re kopane ka mora hora ya leshome
0: ha o mpisa ha mona tjwa ka bona ke boya ah bo se botsho
1: ke korata ha bonya korata ha bonya madideza
0: ah ha re kopane ka mora hora ya leshome Sboch
1: ke le bile maratu
0: a se bo he tsebeletse ke ratanga ya lesedi ba be di sontse ikutlwetse hore mo sebetse ko moholo ka monaka Emerald Casino province ya Gauteng mo tshwereng seboka sa ntsetso pele ya bora kontraka jole atamela he o tlo ska fitwa ke dikateng sa mo sebetse ona o moholo jole ka ha Sboch a tlalosise hore na le baeti hantle ka mora hora yane ya leshume ba botlokwa ba tlo re fa dintlhatse hlokolosi haholo fela he metotsengena le shumele metse mehlano pele re kana ho rengena ya le shume a re ke no tsohang

0: lena ne le pina e monnate ka nnete. Tumela nhle metswalle yaka.
1: Dumela mama Thembi.
0: Ke a kgolwa lena ke letsatsi le monnate ho lona. Ho na le se seng se bohlokwa se etsahalang mona ho tswang ka jeno. Ha le ka bulela dialemoya tsa lona, ke tla le bolella hore na ho tlo etsahala eng.
2: O phetse jwang ka jeno mama Thembi? Nna ke thabile haholo.
1: Mama Thembi, nna ke phetse hantle ka jeno. Ebile ke se ke tatetse ho utlwa tsapa le ya ka jeno. Lebitso la yona ke mang?
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Dulang fatshe he jwalo ka bana ba ka ba batle hoba pale e ya qala. Pale ya rona ke e bitswang Moshanyana le Pokola. Moshanyana ya neng a bitswa Motlatsi o ne a sa thaba ka baka la o se tshware hantle lapeng labo ke ntatae. Ka hoo, o ile a qeta le maikutlo a hae hore o a tsamaya moo lapeng labo. O ya ipatlela lehlohonolo. O ile a matha. A matha le hona ho matha. Ho fihlela a se a sa kgone ho matha. Yaba o mathela ho mosadimoholo ya neng a ntse a rwalla patsi. O ne a fielwa. Ebile a sa kgone le ho bua hantle hore a kope thuso. Empa mosadimoholo e ne e le motho ya pelo e mosa. Yaba o re ho yena o shebahala jwalo ka Moshanyana ya hodisitsweng hantle. Ka hoo a ka rata ha yena Motlatsi e ka ba mosebeletsi wa hae. Mme o tla mo lefa hantle. Motlatsi o ile a dumela. Ka hobane o ne a lapile, mosadimoholo o ile a mo isa lapeng la hae le neng le le ka hara patsi. Moo teng a ileng a mo sebeletsa dikgwedi tse 12 le letsatsi. Ha selemo se se se fetile, mosadimoholo o ile a bitsa Motlatsi mme a mmolella hore o na le moputso o bonahalang bakeng sa hae. Ka hoo mosadimoholo o ile a fa Motlatsi Pokola e neng e tswa ka hara lesaka la hae. Mme jwale Motlatsi o ne a lokela ho hula Pokola ena ka ditsebe hore a etse hore e lle. Hang ha e ne e lla, e ne e tswa sixpence e silifera ka molomong wa yona. E boetse e tswa half krone mo le dikgaka tse mmala wa gauta.
2: Jwale mosebeletsi a e sa le mofutsana.
0: Ho bonahala jwalo wena hloni ngwanaka. Moshanyana enwa o ne a thabetse moputso ona o a neng a o fumane haholo. Yaba o a tsamaya ho fihlela a fihla sebakeng se seng sa kamohelo ya baeti. O ile a reka dijo tse monate haholo. Ya re ha monga sebaka sena a hana ho mofa tsohle tseo a neng a di batlile pele a di lefa. Moshanyana o ile a leba sakeng. Yaba o hula ditsebe tsa Pokola. Mme a tlatsa mekotla ya hae ka tjhelete. Monga sebaka sena o ne a shebile tsohle ka lepatso le neng le le mating. Ya re ha Sholane e tshwara, monga sebaka sena sa ho phomola a fetola Pokola ena ya Motlatsi ka e nngwe. Ntle le hore Motlatsi a le moe sena. Yaba o seng ha letsatsi le latelang Motlatsi o leba lapeng labo. Ha o fele habo Motlatsi, ho ne ho phela mohlolohadi e mong wa mofutsana tjena. Mme yena o ne a phela le moradi wa hae, a le mong fela. Bonnete Motlatsi le ngwananyana enwa e ne e le metswalle ya hlooho ya kgomo. Ebile e ne e le baratani. Ka hoo, ha Motlatsi a se a boetse hae, o ile a kopa ntatae ho nyala ngwananyana enwa.
3: O ke ke wa nyala ho fihlela ona le tjhelete bohadi monna.
4: Ke na le yona ntate.
0: Yaba Motlatsi o leba ho Pokola ho e hula ka ditsebe. A e hula a sa kgaotse ho fihlela matsoho a hae jwale a se a thella. Pokola ke ha e lla. Empa ho se letho le tswang ka molomong wa yona. Yaba ntatae o molelekisa ka fereko e lemang. O ile a matha jwalo mme a qetella a thutse monyako wa lebenkele le haufi le moo habo.
3: O Moshanyana a ratehang haholo. Ntshebeletse dikgwedi tse 12 le letsatsi le leng. Mme nna ke tla o lefa moputso o bonahalang.
0: Motlatsi o ile a dumela ho sebetsa moo a sebetsa ka lepolanka selemo le letsatsi le le leng.
3: Jwale he, ke tla o fa tefo ya hao.
0: ya ba o mo fa tafole a mmolella hore a bue le yona are
3: tafole kwa eleya
0: mme yona e tla tlala dijo le dino motlatsi o ile a jara tafole na mokokotlong wa ha ya ba wa tsamaya ya ba o tsamaya jwalo ka yona o fitlhela fitlha sebakeng se seng sa o amoela baeti
2: mongadi nna le ka mpha dijo ke kopa gore ebe dijo tsela tse ga
3: ke maswabi monghadi
0: ke monga sebaka eo
3: empa ga o letho mona ntle fela le heme le mahe
2: ga ke batle heme le mahe nna nka ipatlela dijo tse betesana go feta tseo tafole yaka nkatamelehle a komphe dijo
0: ka go nako e se kae ke ga tafole e tletse dijo tse tshwanang le bo turkey le di-sausage di-roast mutton ditapole mmogo le meroho monga sebaka ha bula mahlo o ne a maketse empa se ke a bua letho empa ka bona bosiubo o ile nka tafole e nngwe ya ha e neng e tshwana le ena ya motlatsi hantle mme a nka ya motlatsi motlatsi ha ka elellwa sena mme a jara tafole ya hae ho lebala pele ha a fihla habo o ile a bua le ntatae a re
2: ntadi nna nka nyala moratuwa wa ka
3: monna e ha e ba o tla kgona mo tlhokomela ha o bothata hoang
2: sheba mona ntate ke na le tafole e phedisang ditaelo tsohle tsaka
3: monna e e reng ke e bona hle monna
0: ya ba moshanyana o dula bohareng ba phaphusi mme a kopa tafole ho tlatsa dijo empa ha se etsa ha le letho tafole ya dula fela e ntse e le jwalo ya ba ntate o nka pane e tshisang wotla mora enwa wa hae ka yona mokokotlong ho moshanyana enwa a ileng a tswa a hweleditse ka mona ka tlung a mmatha ho fihlela a fihla nuke mo a ileng a itahlela teng monna e mong o ile a mo pholosa mme a mo kopa hore a mo thuse ho aha borogo ya ba motlatsi o palama sefateng se seng mme a se roba hore ba tle ba tsebe ho etsa borogo setshwasi sa ditlhapi se ne se sena bana mme e ne e le takatso ya bona hore ba be le ngwana
3: ke a leboha jwale o lokelwa ke tefo bakeng sa seo se ntseng monna
1: monna ena o ne a hlila le lehlonolo mme Mathebe
0: o bue nnete ka nanelo ngwana ka monna enwa o ile a roba lekala la sefate mme a le kgaola ka thipa ya hae
3: nka thupa ena ha o bua le yona ore thupa ema ntwanele e tla o lwanela ke re ho mang kapa mang ya o lwantshang
0: jwale moshanyana o ne a thabile haholo ho fumana thupa ena ka hobane jwale o ne a elelletswe hore o ile a qhekanyetswa ke motulo ya kamoelo ya baeti ya ba o leba hape ntlong ya kamoelo ya baeti mme hang ha monga moo a hla o ile a re
2: thupa ema moshape
0: ya ba thupa ena e tswa ka hara matsoho a hae mme ya qala ho shapa monga sebaka sena ya mo setla mokokotlo ona ya mo shapa hlooho matsoho dikgopo ho fihlela a rapaletse fatshe monna enwa o ile a qetela a boleletse motlatsi hore ke yena ya utswitseng pokola ya hae le tafole ya hae
2: ke a kgola hore sena se ile sa jisa thabo moshanyana enwa a memasepi
0: ho jwalo hlone ya ba o qhobela pokola ena ya hae lapeng a jere tafole mokokotlong wa hae a nkile thupa ka letsong la hae ha a fihla hae o ile a kenya pokola ena ya hae ka sakeng ya ba o e hula ka ditsebe yona ya hlatsa tšhelete e ngata ketsahalo ena e ile ya tsejwa hohle motseng ona wa habo hore ke moruihadi ebile o kgutletse lapeng habo jwale banana bohle ba ne ba ipatla pela hae
2: jwale hosane ke a nyala ka hohe e molemong a tle ka mose wa hae o nang le diphokoto tse kgolo go tla inkela tšhelete
0: hoseng a letsatsi le latelang mmila wohle o ne o tletse banana ba apereng mese e nang le diphokoto mme hara bona ho ne ho ena le moratuwa wa hae yena o ne a tshwere dipeni tse pedi tsa koporo
2: moradu emelela ka thoko la o sena silivera kapa yona gauta wena o feta bohle ka bohle
0: o ile a inamisa hlooho ya ba di gapha di keleketla mahlong a hae mme tsa tlatsa di phokotho tsa mosi wa hae ka taimane
2: tuba ema o ba shapo o fihlela ba se ba satse bore na ba etse jwa
0: motlatsi o ile nka di tshelete tsohle tsa bona ya ba o di fa moratuwa enwa wa hae
2: jalo wena moratuwa o mo ruihadi mme o tsebe hore
5: ke a rata
0: ya ba motlatsi o nyala moratuwa enwa wa hae ke ka mo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng ke a gola bohle dile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlone ke mang ya neng a futsaneile mo paleng ya rona
1: ke motlatsi le ba lelapa la bomme Matshepe
0: ka mora gore a sebetse selemo o ile a lefuwa ka tefo efe
2: o ile a lefuwa ka pokolo e neng e tlatsa tšhelete mme Matshepe
0: go ile ga e tsala eng ka tefo eo ya gae
1: monga sebaka sa kamaelo ya baedi o ile a mo qhekanyetsa ka monkelela yona mme Matshepe
0: ke tefo ya mofuta ofe eo a ileng a e fuwa lekgetlo la bobedi
2: o ile a lefshwa ka tafole e neng e tlhagisa dijo tsa mefutafuta mme Matshepe
0: tefo ya boraro yona ile ya ba efe
1: ile ya ba thupa mme Matshepe
0: o ile a etsang ka tefo e ya hae ya boraro
2: o ile a leba gape mane sebakeng sa kamaelo ya baedi mo teng a ileng a laela thupa go shapa monga sebaka seo mme ena o ile a qetelela buile nnete ya gore ke ena o tsitseng pokola le tafole ya motlatsi mme Matshepe ya bao ya dintsha
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
6: tsamaya hantle mme Matshepe
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

tla batsi o tla tsena sna re sena mafelong ena beke ho sane ka mqhibelo ka mane ka Rustenburg Sun City Azia Kala ena ke sane re tsebele seng ra tshwenya le sedi are ha ntle nna ke rumile metso tsike sipileng re fureletse ho ra ya le shume dumela hle e bang o satsa kena lena lena ne ho ke itla bolle ka la bohlano o beking nna ke dikele di magesene ka o mohela ka le mofuthu le ga tso ka diatla tsetletseng le hato me ke tshile hle ke ga dintho di etsa hala ka mona ka province ya Gauteng Emerald Casino mo sebetsi ko moholo wa ntsetso pele ya bora kontraka mo se bongile sonopo a leng teng ka sena se ba ka me go tlona re buisana le yena nako e kgolo le nyane a re ne letse dintlha tsa bohlokwa jolo ka ha hona le baeti ba bohlokwa ba teng ka mono ka mo sebetsing o moholo province ena ya Free State fela he jolo ka hontso ho pola hore re boetse re kgweding ena ya batjha mafelong ana a beke ho sane province ya Free State ka mane ka Qwaqwa ho tla gakolwa le na ne o le ntsha fa ditsweng la ba tsaba ka reseng ka Setswana ka tsebediso ya leano le bitswang peo pele le re re seng o theha menyetla ya ntsetso pele ya moruo e le ho bontsha boikitlaetso ba mmuso ba ho ntshetsa pele batjha ditebenga tsa kgwebo le ho netefatsa hore bana le kabelo moruong wa naha jwale ka mora nako e seng ka re tlo buisana le Nthabeleng Mokitimi Dlamini yena ke mohlanga phethahatso wa Setfa Small Enterprise Development Agency re tla buisana le yena hle re ke go tlo rona ke di fetse tla beng di etsa hala ho sane ka bana ka province ya Qwaqwa tlo ka motla bo ho gakolwa le yana lena le ntsha fa ditsweng la ntshetso pele ya batjha di kgwebong tlo ka ha re ntse re tswela pele ho keteka kgwedi ya batjha ga keteka le motse ma shume a mahlano ho tloa se le monsa ne sa 1976 me ha re keteke re ho pula batjha ba selemo se ofela empa re a sheba ho rona se le monsa se ho timo ntshetso pele ya batjha ke efe menyetla ya kgwebo ke efe se fetwe.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Call ups ka WhatsApp ho 0860 724 724. Ke no laps ho 0860 724 724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ka molao.
2: Re keteke kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka re le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwa marieng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, kapo tlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke se matlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Prominent. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
3: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: Yes, bots. Lekhal.
1: Ngwana.
0: Lekhal. Lekhal ke ya hana mali.
1: Ke ya ung khetsa mali nna.
0: Helang. Wa tsaba e bile ena yona ne ke loketse hore bile ke tle ho wena ka yona. Ko pula ka ke se mo se fitileng. Re tsa manana na a ikgetha ngwana o no pa no lla ya ba otswa ka tine. Thwelelang ga yetsa ka mo. Ke sa kotwe.
1: Lokus. Lokus. Ke le buile ha holo DK mamedi hopola hore re ntse re le mosebetsing o moholo ka kwano ka Emerald Casino mo teng ha mamedi e leng mosebetsi o moholo wa ho hodisa bo ra kontraka ba rona ka hare ho Afrika Borwa mamedi ka bona re na le mafapha le megahlo e fapafapaneng re na le masipala wa rona wa Setreke wa Sedibeng ka kwano le bona ba teng bakeng sa hore ba tlo hodisa bo ra kontraka ba rona re na le bo mogahlo o tshwanang le bo NHPRC le bona ba teng ka kwano bo SARS ba teng mamedi megatlho e tshwanang le bo NYDA sena se bontsha gore mamedi ga re batle fela gore borra contract ba rona re ba hodise ka mantswe empa re batla go ba hodisa re etsa report-o e feletseng jalo ka ga re tseba gore karolo ya SARS ke golo haholo bakeng sa gore borra contract ba gole wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi bo megatlho e tshwanang le bo NYDA ke megatlho eo mamedi thusang borakgwebo borakontraka ba rona gore batle ba gole kgwebong mme mamedi o ile wa bua moeti wa bohlokwa e leng modulasetulo wa CIDB e leng ntate Khulile Nzo go na le ntho ya bohlokwa mamedi a buileng ka yona a re go na le tšhelete mamedi e kalo ka 300 million eo ba tlo thusang borakontraka gore kgwebo tsa bona di gole jale mamedi ke tse ding tsa dintho tseo ka jeno re tlo bonang metlholo e etsagala go borakontraka ba rona mme ba bitswa borakontraka mamedi gore se ka borakontraka ga o qeta gore borakontraka bo satle o ikamaganye le metšha le melao e nepagetseng ya borakontraka ke tsona dintho tse bohlokwa tse ba buang ka sona mamedi ka jeno go tloetsa gore borakontraka mamedi ba be le maatla kapo ba be le tsebo ya gore na tšhelete ba e fumana jwang e ka godisang dikontraka tsa rona ba batla go ba fa mamedi tsebo better skills ke tse dintsi tsa dintho mamedi tse ba batlang gore ba ba thuse gore ba be le tsona ntle le moo mamedi ntho eo ntate a buileng ka yona ke gore re keke ra re na le borakontraka empa borakontraka ba rona ba sa tsebe go godisa moruo wa naga ya Aforika Borwa tshwanetse borakontraka ba rona ba be maemong a lekanang le borakontraka ba matšhaba mamedi ntho e mona e ntle ka tsela e makatsang jale e tla re ka nako eo he mamedi ke nang le baitse ba rona gobane ba santsaneng ba kopakopane ditlhogo mamedi wa sejetswa ba tshwara ka mona le ka mane re tlatla re tlo buisana le bona madikadika ke kopa gore ke gotlele go wena gona jale ke tse dintsi tsa dintho fela tse nnyane tse re ne kere ke di arolele mo mamedi ga golo ra kontraka ya dutseng lapeng ya tlameyang morebe o teng mona bakeng sa gore tlo iphumanela monyetla ona goba ba tletse mo mamedi ba mametse ditaba tsena tseo ba di fuwang ka jeno DK ke tla bola ke gotlela go wena gape-gape moratiwa wa ka ga ke se ke na le baitse ba ka ke a lebong
0: ke lebogile ga golo sport Right, mabidi ke tsona tseno he tsense di tsela la kabane ka provinceng ya Gauteng Emerald Casino fela he lo wena e bangwe le ra kontraka hle re ntse go neletsa tsona jole ka utlwile sport a tshwa are ho na le baiti ba bohlokwa ba ntseng ba tshetleha ditaba tsa bona ka manane ho ba o ba puthehetseng ka sebakase ka sebakeng seno ha jwale fela lo wena hloka qiya qiyo o hloke ho nontsi iphosa hore jole nna ha ile mo di tsela la provinceng ya Gauteng e be ke tlotse ba tswang tshebeletswa le sedi ke mollelwa me A jole meso suke masume ama bedile meso isupile nga pele re kena ho renyana le shumelo motsole mong.

0: Les Serie Fan. Aquí en Molilé.
1: Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
2: Bafana Bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
4: Bafana Bafana!
1: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloha ho le Sedi FM. Ke molelwa.
5: Ore be tso ha ha mala he ba ima shume a mabedi pele re khitla ho rayane ya le shubelo mo so o le mo nga tsebeletso ke ratwanga tle khale la bohlano be kentjena ne di fela ku re ke la bohlano la bafana bafana ke ya tsepa lona u dimela hore hohle modeling thing se bekeng sa tsebetso mala ke o mutala ke o mosehla ho bontsha tshe he se rona ho di kwankwetla tsena ka nete tseretsa motlotlo go le Africa Borwa di papadinga sa mohope wa le France sa FIFA 2026 ha holo jo ang ebile le khatlo la pele re le hara di hlophatse mashuba mararo le metsemedi.
6: Now wa hopula air fryer ela o shebang khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eblo espresso double base set jwale ke 499 our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July hona le melawana le dipelo.
7: Ibang unahana uru keke wa kona ulifela likweta, naana hape. Clientele Legal, yenze tsebele utsotsa molao tse teko itlasi. Di plani tsa runa, di kenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloku. Di plani di cover ditaba tsa sechaba, bushuku tsebe, li tsa musebetsi. Ikaba di protection order, tlikifetso ya bong, kalo nkele khang, kapa di tsebele utsotse fokolang, likweta la hao, li tla utusa. Pamisa mohala ulete tse likweta la hao, kapa rumela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisa mathe ha re tla o di tshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latse ha jwa loka kno ho bane kno ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno.
9: Neng reka di data le di voice bundle le ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mmoho le voice minute tsa uleletsa network efe kapa efe ka 37 rand fela na ebe network ya ho yetsa seo dial star 180 hash kapa download my Telkom app hona le dipehelo. Telkom, possible begins here.
5: Right, tsaba dine go nketse spirit tsa male tornado ba re dali buya la ka libiso ke dikele di magesene ho itlabolle go seng hona e jole ka ho se ikutletse hore ha le tsamaya ho ya ka tloaelo ka lebaka la mosebetsi o moholo ka mareka province ya Gauteng mongwe se bongile sonopo a leng teng ka sena se baka hore ne letsa dintlha tsa bohlokwa ho bane ho tshwere mosebetsi o moholo wa road show ke se boka mo bora kontraka ba phuthehetseng ka mono ho ya tshohla tshohla le hona ho seka seka ntla ya matlafatso ya bona ho lojeng bile ba ntseng ba hola kgwebong le hore kabelo ya bona e ka fihlella ho kae ntsetso pelenga ya moruo kwa no Afrika Borwa tjwale sports chicken a ntse re neletsa dintlhatsa bohlokwa tsentseng di etsa hala ka mona tjwale nako e kgololeng yane re tlo nna re fetela ho yena a nna re neletse seo ba re tshwaretseng tsona jwale ka ha ba ete e le ba fapafapaneng ko utlwile o tshula re le ba kantoro yane ya lekgetho ya SARS le bona ke ba bang ba batho ba ka mono fela he re ya tseba hore jwale ka ile mafelo a beke tjena maobane ene le 25 hello hona le ba tshileng menwana hona le ba seng ba hlamuketse ka nnete hobane a diperese di mathile jwale jwale ka ile mafelo a beke tjena hona le ba tla itukisetsa ho ya dishong hona le ba tla itukisetsa ho ya kae kae mohlomong ba lo iketla ka papa ka ba zo fela ile ba le lapa le metswalle jwale ntwe ke ipotsang yona e ke tsebang hore ha ile hantle bile ha e qale hana jwale taba ena ha le se re fihla mono dijong mohlomong le iphuthaphuthile le metswalle a go retse mana ha le fihla mo ha le qeta ho ja mang le mang a kentse order ya hae ke mang ya le fambile na motho e mong le mong o ikotla phokotho ga nna ke le ka order caviar e mong ka nete a order le ha e ka ba ke eng steak ha di na mahadi e kana o wa itefella wena ho ya ka mo order leng ka teng ka pa mohlomong he a hona le ya le mo ya kwa lambili ka ofela le sebetsa jwa papa ba hona le motsotswane wa khutswane bentse le shabana ka mahlongo rena ke mapatala mbili le sebetsa jwa bo e bombono bo tsaka a go tsibile bolaisa hle di nomoro tsa rona tsa WhatsApp re bogeng ya 0797585066 bo e mombono ha bile setla ke re bele re go tsibile re qhaollotse le dikonopo ka nnete he dimpa di hlaile mahlakore ebile ke gona bana ka dithutswana ga itlhotlhetsa re ntsha dinama meno ke manya le fambile ka pa letloa sentse le buisane hore a metswalle nna le lona he ya re fitla kwa namang le mang o ikotla mokotla wa hae a itshe 0863403084 ka pa ya itseng le ye ke yena reng le lefe Sabuel, we saw the jong, we've read, so we're letting it at the city, my little family.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: ga re latole mathataro re phela ka ona re a amogela mme re dula re leka ga re ke re inele gobane re batla go phela go bona letsatsi le lengwe dipelo tsa rona di emeditse mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo wa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka go tshwara malapa mmogo le ga go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa go ya pele
2: Hey, mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Richardson Molly VX, a ginger stone, re tsaba fela ka di weekend, relax fela ka di weekend, ke la ngela enko mabuso ba ratha tsa mabuso ke tsa ma Tuesday man, ona se re le batho ba hole, a di shebe se sikele shebele be se bihlano, re furaletse ho ra ya le shebele motso o le monga, e tlabolle re na le wena o fihlala ho renyane ya le shebele meso e medi, mo pula ke tsehle sibongile o ka mona ka province ya Gauteng, e mo bora kontraka ba puthehetseng he sebokeng sa ntshetso pele le theho ya menyetla le ho ba bang tshe ba ka kontraka ba ntseng ba hola hore ba tsebe ho kena pisa nonga le ba ma emong a machaba jwale ke nna ntse re ne le sa dinthlagolo tsa bohlokwa senseng re etsa hala ka mono o tsama le mohlophisi e maletsatsi sejake jwale tsa bona tsa hore ha o fete ho hang ho bana na kwe kgolo le nyane re tla nne re fetela ho yena a nna re ne le tse ding tsa ditaba senseng di etsa hala hona ka mono he kamane ka Emerald Casino fela he na no tseba hore ho bua le shano seven ya hao o ka iphumana o tshwerwe mo mamedi di le motse hlano me ke bua tsena hore hona le molao o lekotsweng botsa wa NQF ke bua ka mangolo a tshuto a bulelang hore ho bua le shano seven ya hao o ka iphumana kwa letso di le motse hlano tshankale me ha se seven ya hao fela ho schedule le di kgokahano tse tsona le bo Instagram hore na o ngotse Instagram ya hao mona ha o itsebisa LinkedIn account ya hao ya X e o khale kwa neng tsejwa ka hore ke Twitter title le o iphileng yona eno account yenu ya hao na ibe e fela ile ya mannete na akere tsa ba morang ona bora mosebetsi ha o kenya kopo ya mosebetsi itlile ha bana le gahlo ho wena ba ya di kgokahano tsa hao ba sheba hore na ibe wena o motho ya jwang ke di feeding thotse o di mane hang ke eng bile e o ibuang di kgokahanong tseno tsa hao mme morangwana re bone hore ba bang ba batho ba iphumana ba lahlehetswe ke menyetla ya mesebetsi ka lebaka la seo ba tlebeng ba sengotse di kgokahanong sa bona jwale ha jwale o se ka iphumana o le tshankaneng mogotsi ne ha ke sa bua he ka ditheo tsa thuto tsa mokunyata tse o seng tsa nnete tse rekisa mangolo a thuto a mokunyata tse o tsona he beng ba tsona ba ka iphumana ba tshwerwe di le motse ka fitlang ho tse le shome le tsona dikwalo ka o phethahala me ona le nani le tlang la ngodiso la boemo ba naha ba leng hore ha o fumanwe o le molato wa le shano seven ya hao kapa mohlomong he di le accountong tsa hao mono o iphile title le seng yona o ngolwana mono me a tla ha o batla mosebetsi ka kapa kae go tla bokenwa database mono ho thudikele di magazine ha e fitla tla be hlaisa mane go ibile wena o maleshano le tsena o ipha di title le tse sa o tshwanelang jale o fumana hore e mongwa motho ile a sebetsa di goditse tharo fela le benkeleng la dijomane o sa kenya seven ya haimane o sa re customer experience specialist le ka leng la QSR ke title le mang eo jale he ke se ditse dintho tse leng hore bohole ba rona chere ne re sa di hlokomele e bile re sa tsebe gore di ka re kenya coaching e ka kang le ho ka fokotsa menyetla ya rona ya ho fumana mesebetsi a re ke se re a khutla
2: na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya

0: bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Metsotso ke masome a mabedi re furaletse hora ya leshubelo moso o le mong. Jwale he, e mo motho wa ipotsa hore na molao kae, moedi o kae pakeng tsa ho ka ithekisa le mo fana so tlhotlhetse ka nkane mo songotho a jwale ena yona ke bokweta e yona ha ya lokela hore e tletsa hale. Motho yo bongare atšhe na ebe ka nnete dikeledi tse tsotlhe di se di shebile le rona mo Aforika Borwa ya tswang letsatsi le letsatsi a lo batla mosebetsi kapa mohlomong he ke dintho tse shebuweng ho di-CEO le bo ra dipolotiki jwalo jwalo bo ka fumana hore ba fumana ka mangolo a mokhunyata a shebile motho e mong le mo mogotsi ke la mohlane bekeng e tabolle.

0: Mona Simo Samaliams, you try. Metsotse ma shuma ma bedi le metse mene re fure le tsora ya le shumele motho le mong e mangole tseleng gona hantle ka ke le soko hle. Aba dire motho tsingwa ha jole he ke fetela ka mona ka province ya Gauteng Emerald Casino ho tshekopane le sport mo se betse kwa Sboka Sabor Contract. Sbongile. Hello Sbos.
1: Hello DK.
0: Kitseno moratu.
1: Ke lebile haholo moratuwa waka. Mamedi e jalo ka ha o tseba hore re ka mona ka Sebokeng se seholo sa borra kontraka mo ileng mamedi leeto le thusang borra dikontraka ka di province ka ho fapafapana ho ba hodisa kgwebong. Mamedi re sa sheba ho hodisa bona fela le ho hodisa naha ka bophara ntlheng ya ditjhelete economy ya rona. Mamedi le hore dikontraka ka botsona mamedi e be dikontraka tse phetse tse emeng jalo ka re bona mamedi re na le bo mathata gore ka nako tse ding bora kontraka ba etsa mesebetsi empa mesebetsi eo ba etsang mamedi ga ba e phethele ka o phethagala kapa o fumane gore o phethetse hantle empa se mosebetsi o nang le boleng ba tšhelete eo a e fuweng ke gona re le mmona he mamedi bakeng sa o tlo godisa bora kontraka boemong bo ba gore motho a etse mosebetsi o tswile matsogo mosebetsi o mamedi hosane le ha re a bua re bue ka ntho e ntle eo re kontraka e ntseng ho feta ena ya hore ka dinako tsohle mamedi ha ore wa bua o fumane hore o ntse o tswa ra kontraka eno ha e sa eng ra kontraka eno a bona masebeditseng ho jwang ke tsona dintho tseo re di lokisang hona jwale. Mme mamedi deputy minister Monghadi Zihle Sikalala o buile taba ya bohlokwa a re bora kontraka ba seke ba ikamahanya le diketso tsa bobodu. Mme mamedi a hlalosa ntlheng ya bobodu jalo ka ha re tsebang gore ka nako tse dingwe tla fumana gore bora kontraka ga o tlameha go tloa ditabeng tsena tsa lekgetho mamedi ba tlabe ba kopakopanya dintho o fumane gore ka nako tse dingwe nkuwa sena o kopanya sane go sane o fumane gore ra kontraka o a tshwarwa kapa ra kontraka o nkelwa dithepa tsa gae ka lebaka la gobaneng ga a complya hantle ke tse dintsa dintho tseo mamedi re di fumanang gore ba di rutwa ka jeno. Ntho engwe ya botlhokwa mamedi a buileng ka yona ke taba ya gore bora kontraka ba tlameya go tseba gore motho o tshwanela gore a kene ka gare ho ntho ena lenane lena le bitswang supply chain o le ra kontraka o tsebagale o ngodise gore mamedi ga o na le bo mesebetsi jwalo o fumane gore o kgona gore o bitswe hantle ka tsela e nepagetseng. Tla fumana le gona nthong eo ya bobodi a tlhalosa gore o fumane gore ra kontraka o fumana mosebetsi o mogolo empa motho eno le ka gare supply chain ha ayo ke tse dintsa dintho ya mamedi tseo ba buileng ka tsona tse bohlokwa ka seno. Jale re tlo buisana he mamedi le yena deputy minister Monghadi Zihle Sikalala re ke re tlo utlwa he mamedi gore na maikemisetso a bona ka letsholo lena mamedi la go tsamaya di-province ka bophara e tlile ba godisa bora kontraka gore na ke difeng. DK re fela motlhomong ka mora pina yo tlatla ngwenka go ba ke a bona ba motshwaretswe re mane ba itse ke ba femetsotso e meraro ke kopa fela mohlomong ka morapina ka pa se o tla sietsa o tlo o gutlele go nna wena moratuo wa ka
0: ke le bula ho le sports.

0: lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng. Pali o ibatla ile tswekere ka lebise le lengata. Lerato o ibatla ile loyile e tshisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke nwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sagatha le ho re nwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa. E fumaneha di supermarket tse ngata le ho kaminti.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Lesedi FM ke molewa morethetho wa sebele, kgaso ya makgonthe, lentswe la hao.
4: Alright, number mahala ke 086-000-384 086-000-384. Ke mang ya ke tikang la hae letsatsi la tsolo ka jeno? X, Facebook, Instagram at Lesedi FM. Sibila le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066. Ke mang ya hulang ka jeno? Me ba unke tika la hao la tsolo ka jeno letsatsi. Happy birthday, uhule uhule obone sedinga singa tame ho ska ke tse ha di le mofela ho bo le kholo bo philong ba hao ka nqa tsohle le se di FM o moyeng dumela
5: hantle ka eso so
4: ho wa luka ho jwa
5: ha mona a tsela ba ba ka wa ka ba tsena ka ofela ba hola ka jeno le ke re ke mo ke mathapelo motheo le mtharanya na ramba ne le lisa steka e sta li bo tipo ha o palelo re gase le thanolo fa tsong tsap
4: ka se
5: ba
4: tsona ba hola ba ba ntse ke mo nate lo ena le di sofi 19
6: days wa itewe
4: ke le buila ho lo
6: ndenzi lesedi o moyeng
4: khotso na so so ho le ka jo na di
6: la mani ke phetse ga itse riak le nna ke ho isa batho bana ba ba di bala tlang ke leng kha di ma mosiane di ke nne mo a mo fuma di wa ka le a butwa ka ba re di mo tsiti mpati kwa lepe. Ba u sha ke moeke ke kwa le teng ka bana.
4: Ha, ke le buila ho le moeke se utla.
6: Thank you man.
4: All right, le se e FM dumela hai.
7: Ko tsole ka khaitse dia.
4: Ke a phela we so phisi.
7: Ding.
4: Eke.
7: E o bua le mo boang o ka mona ka botshabelo ka di ene.
4: Khaitse dia ka.
7: E re ho la tabiso rama ka tsa o mane o bikwa ho la ka shikunye na wetsa dimo tsenga tanga tabwa.
4: A ho le hle tabiso a bone tsedi tsenga tsanga tsa kire.
7: Ke a lebuwa ga itse dia.
4: Ke lebuila ho le wesu. Le se di FM dumela.
8: Sofie.
4: Dumela. Ha o le jwalo ho jwalo. Ha o le jwalo ho jwalo. Ha no ntoko boys.
8: Bona Sofie. Ga itse dia ka gore tse tse a butika mane ka botshabelo yena ke David Polanyane. E a hula e se khoko mo tsena ka ka tsinga mona. Ke re ga ga pu ya mahlonolo.
4: Kilo bula ho lo khaitse di a ka hle le se di dumela hai
9: hai sa sanki
4: hey ho jwa mratuwa
9: sa po jwa mo ge
4: hey ho se na fela batho ba hola batho ba kitika
9: batho ba hola so sanki a hola ka jenere na ke master sibusi ke monna wa mogotsi wa ka ka mona ka Jerusalem ka thapong o kopela ke mamuso go thule ka mona ka order the stress
4: ha
9: hola ho se sanki mutima mo se tlhalete le tsofa tsa di tlhokang botshelong
4: ha hola bone se ding senga tanga thaga tshola ka kere
9: Kali buat sesuatu.
4: Hi, Dile Sedi, umur yang di mana?
9: Wanah wanah na di mana sih?
4: Di mana beratua?
9: Hamunat di lekai wanah wanah na.
4: Ah, hamunat di jam fela.
9: Oh, walos mana na lefa? Sedi kene di.
4: Walos mana na? Helang, kamu kena aku.
9: Kamu hari le, macam mana ni?
4: Bela kita sepan zopisi hand.
9: Ke tshe ha ntse ke dikeledi
4: ke le buile maratuwa ho
9: hola
4: maratuwa
9: ho hola ntate le fafa ho hola ntate le fafa ele molekani wa ka
4: hela
9: o hola le moga wa rona ele o ageng le fafa o dikeledi she moga wa ntate modimo
4: kore ho mona di fela la pe mono ke ntate le moga
9: mayo ke sa se tsa ke sa mana nne ha ke le buile o bua le wena hle dikeledi
4: ke le buile ha ho la o simana na le fafa hle ha o be monnati la pemba ho le ba ke tike ha monnati ke re
9: ke ba le wena mo ga tiwa wa ka
4: ka se bo he ba be be se tsike le shibele be se mine pele re kana ho reng ya le shimele ne so e mmedi o mo ya ndimela
9: dumela di khele ka
4: dumela mo ga tuwa o phetse handle
9: ke tele ka e bua le matu mo di tshaba mona Bloemfontein
4: matu bo
9: ke kopela nkgono Selenki Selina Tsuhulai ena ka jeno yetsa 81 ke re nkgono a hole a bona sengatangata ntse re morata ke nne rona ke ntho tsohle ke kopela hape le gaitsedi ka yena ke motlatsi ditšhaba o mane Thabantsho ke re a hole a bona sengatangata le yena ntse ke morata ke kopela hape le mongaka o hola ho sane yena ke ntate Wesley Nombula wa hula ho tsanile ga ke mongaka ke mongwe ke kokobeditseng ha holo a lerato a ratang batho ke ga dula antsa le seo ana le sona ka mihla le matsatsi ga dula ntse re morata ke ndato wa sedini ke le bua di ke
4: ke le buila ho le morati wa hle ha ba hola ha monnate o mo molaetsa o ke ne ka bona ka WhatsApp ong o re dumela hle dikeledi ke kopela mahatsa ka ke Ramaphoho mofokeng ka nnete ke re ndate modimo a moetse hantle sa se le monnate o kopelwa ke mahatsa ke khale wa mgomezulu ke le buile hle a hola a bone tseding seng atangata o mo molaetsa o re dikeledi na ke hodisa le voti pe ga o palelwe nkhahle le ladies Hanstein ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka maneka majema so brand for so ke ho bona ba ho le ba bone se dinga tsenga tangata ngata ngata lena ke sentse ke tshokire e bang o hola ka jeno we so hola ha monnate ke silwe hle ka re ho ska hola fela dilemo ebe ke tse o dintse dipalamana fela ho eketse hele tsohle so batlang hore o bone kgolo ho tsona bophelong ba hao letia motawung le ena o ke tikatsa sila haela so ka jeno ke mo sebetsi mmogo le ga se batli Ernest Monaune ka mane ka lefapheng la social development di ka ntshontse ka mona ka Frankfurt o re a hole a bonetse ding tse ngatangata sebeletse ke ratweng a ya le sedi ke la bohlano bekeng onso dutse lengwana ngwanana tsola pelo tsubila molaisa ba hao
3: get ready listen fm ke mo le mo re thito wa sebe ha so ya mahoni nthe
1: Lentswe la hao. Clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
10: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 grams. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala. Ha Boxer.
11: Hao di pampiri seng a tshwana ke samang. A setsa hao. A ditse Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a sengontseng.
12: Musadi ya leng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
13: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Ke kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto, le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM, le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke Molelwa. Basotho kopana.
14: Basotho kopana.
3: Mere kwaela ne dikopo

0: Ke metsotso e robong ka morao ho hora ya leshome le metso medi re nako ya rona ha mimona re fetela mabenkeleng re tla boela pe re tswela peleng.
1: Mariana a tle a bata. Boloka le bata makare le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
2: Kalagasha! Moya ke wa diski ka hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bands. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pao feta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Soi ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Itsireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Le ka Prosidin ka jeno, ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
0: Ke metsotso e le shumele motsumedi ka morao ho hora ya le shumele motsumedi ho pala re le nana o ke la ditaba la imatlafatse ho lesedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona tsa tsinla ka jeno me re fumana hore sepolesa sa province ya Free State se qadile ka letsholo la ho tsoma babelelwa ka morapolao ya baraba motho ba babedi polasing e ka ntlenyana ho Harrismith. Ho tlalwa hore bashenyana bana ba dilemo di robong le le shomelo metsomine ba ile ba hlaselwa le ho otlwa ka sehloho ntle le mabaka ke mmelaelwa ya tsebahalang. Ba fumanwe haufi le monyako wa ntlo ya bona ba tlamilwe ka masela. Ngwana ya dilemo di le shomelo metsomine ho ile ha phatlalatswa a hlokahetse sebakeng seo. Ha moina wa hae a ile a iswa sepetlele mme a hlokahala ha morao ka lebaka la ho tswa dikotsi. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le mmoli wa sepolesa warrant officer Mako Mopiring. Ntate Mopiring kgotso wa moyetswe ho imatlafatse tshebeletsong ya lesedi FM.
5: Kgotsedi ya ka a kodile di tshele mmamedi wa lesedi thapa menye.
0: Sepolesa se ka re fa dintlha dife tse netefaditsweng mabapi le ketsahalo e ne bohloko.
5: Kgotsedi ya ka ha jwale mmelaelwa e ne re mo batla e leng taba ya bohlokwa haholo. You know dilemong tse ka ba mashume a mabedi a metso tsheletse ke yena motho haholo ene re batlana le yena mme re ile ra petella re mo fumana jwale fumano ya hae fela ke hore bona moo polasing eo ya Tukoms e ka re o ile a kgutlela moo ha ntse ke bua le mafokisi a rona o ile a kgutlela moo polasing ke a bona kapa o no so tlaletswe ke naha ha ke tsebe empa he setšhaba seno sa moo kapa batho ba dulang polasing moo ba kgonne gore he ba letsetse sepolesa ba baletse ba re a ke nona o teng kgutlile mme bonnete ke a tholwa monono a kwalelwa jwale kgatelopele fela ya rona ke gore tsatsing lena la ka jeno go tlameya fela go etswe seo mafokisi a tlamehang gore ba se etse mme he a jwalo ka ha a kwaleletswe a tla tsebe gore tsatsing lanene la manta godine hodima tlobe tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metserobong o tla tlameya gore a tlhaele kgotlenna dinyewe ka dipolao tsena tse pedi jale ntho e ile etsagala ha re ya re tlhokomela ke gore e ka re mmelaelwa nakong a na tloa mohlomong polasi motlhatsatsi leo la monene gana go etsa dinto tsena e ka re o ile a kopana mohlomong le mohlankana ena di dimontse masina mararo a motho mo o tlatwe ke modisa ena aging maponisa ha ba fitla ba mofumana ba mofumane le gore wa pere bodu go boeleng gore

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ba ke tlhaselo fela e sa rerwang.
2: Hey, ke di a go tsata ba ya mohlankana yo e tshisitse batho. E tshisitse batho gobane mme wa bana ba babedi bana e ka re gore ntsa bo borobedi o ile mosebetsing o sena leto jale moshimane ona ka re ke moshimane a dulang a ntse a le teng monong jale re sa tsebe tabeng ena e rutlwa mahemohemo a gore e ka re ke moshimane a sebedisang thithefatsi jale a re tsebe gore na e be ila ba lebaka leo empa lebaka leo teng ke lebaka la gore ke lefe le ntseng gore a tle a ketelle a sasatha le gona go bolaya bana ba babedi ga o so bile motho a nang le lebaka le nepagetseng le gona polasi mo ga gona le batho ba nang le lebaka re ba letseba gore na lebaka kapa sesosa sa ae gore a tla ketelle a etsa ntho tsena ke eng motlhomong yena ka ga o tla bantse a mathalo magotleng a dijiro motlhomong o ka fitlhela ganyewe ntse e thethea o ko fitlhele moo maaketsang lekgotla la dinyewe gore na o na ke eno ke eng ebe ke eng senana sana se tekisa bobedi bona jalo ka ga nnane ke batla ke batlisisa ke botsa dipotso ga go na le motho a o betsang gore gantlentle o ne batla eng sena sana se tekisa bana ba
1: ntate mophiring re lebetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhelela nakong e tlang
2: ga o bojalo gaetsedieng
1: mamedi eno re bisana le ena ke mmueli wa sepolesa warrant officer Mako Mophiring ke metsotso e leshome le metso supileng ka morago go hora ya leshome le metso medi ka jeno lefatshe ka bophara le tshwaya letsatsi la matšhaba la go lwantsha tshebediso ya dithethefatsi motlatsi wa letona la lefapha la ntshetsopele ya setšhaba o etelela pele letsholo la tlhokomediso ka dikotsi tsa tshebediso ya dithethefatsi tliniking ya Tladi ho la Soweto ketsahalo ena e tshwarwa tlasa mokotaba wa lefatshe wa selemo sa 2026 o reng mathata a sa feleng diphephetso tse ntšha le dikarabo tse ntšha ha mokotaba wa naga o lebisa tlhokomelo ho thibelo ya phihlello ya jwala ho bana batšha le basadi ba baimana re tlotla re buisana le mosebetsi mmoho le rona ka morao ho mabenkele re nako rona ha e le mona re fetele mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe a re tau di chutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latse ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
4: eTopis is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katsurisano ya rona ya Sitsoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Hwa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Pina ke monate enko mphutha phuthe metsotso ke mashume a mabedi le metso e mene motho e motle pele ho rra pele ho renya pele re balwa ditaba hang ka morao ho tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke na le taba ke ena huduma tafole eo ke lakatsang hore re ke re etseng kolletlhe wena motho e motle o ko nthuse hona le borragwebo ba theileng dikgwebo metseng eo re phelang ho yona ke bana ba borona ke baai ba naga ya Afrika Borwa ba hlokang tshehetso ya rona. Mohlala matsuho mahloko o qadile ho etsa ditene me theko ya ditene tsena thekiso ya hae mo mamedi e motle ha o sheba dipalopalo e batla e menahane habedi papisong le mane magwe mo re rekang teng ke bana ba borona ba hlokang tshehetso ya rona jolo ka ba dudi mmoho le bona ba ahi mmoho le rona ka rometse le metsana ya rona potso ka ke ena ho tla jwang hore re nyolle ditheko ka tsela e tshosang akanakana mane ke reka ka 20 randa mane mo ntse ke reka teng mabenkeleng a magowa kapa mabenkeng a khamphani tse itseng ke reka ka 20 randa ha ke fitlha ho wena e se e menagane se ke e reka ka diranta tse 40 le metso e mehlano gobaneng go tlamehile o be jwalo tlhe gabane tseso a ke le nthuseng motlhomong ke nna ke batlang ke sa tsebe taba tsena gantle mme ga o sheba thepa yo nthekisetsang yona ke itlela ka transporoto ga ke tlo e lata tsotlhe kore ke iketsetsa tsotlhe ke ithekela kore ke atla ke tlo e reka go wena ka theko e menaganeng gabe dipapisong le beane e ke tlwaetseng go e reka gobaneng ga o tlamehile go be jwalo motho e motla ko nthuse ga golo kgwebong tsena tsa bana ba borona tse ntle tse tlhokang gore re di tshehetse he ha ba ntshehetse ke bane jwale ba ya magoeng lebaka le etsang ba ya magoeng ke lefe ga o se o ka dula fatshe wa sheba jwalo ka rra kgwebo a mang a mabaka a re lokela ko re re ya tobe re tlwelele o nna re ya kwana le kwana re tobe taba re e bue puo pha botlhe ba tsebe go utlwisisa lebaka le etsang gore re tlwelele go tshehetsa kgwebo tsa lona motlhomong le ka re thusa lona borrakgwebo ba banyane fela ntho eo nna ke e tlhokometseng ke gore ditheko tsa lona kore tlhwatlhwa ya lona e batla e le mpe bona ba esale e boima bona ba esale ga motho o rekisa seteno se rekisa ka 28 rand mo ke se rekang teng ke 12 rand jale ke lona lebaka le e leng le etsang gore ke ye magoeng go bakwa keng a ko nthuse tlhe motho o motle ke re qoqe

0: O moloke di solong sejolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea body lotion ka R54.99 le mefuta yohle ya di Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka R26 fela di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 12 July 2026 ha Shoprite fela
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke mo bua ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Ivo fela mo di jo tsame me di bitsang hanyane ka mesa
2: mamedi motle re mohona nao ke la haula jwale ke nako tshebeletso nye ratwang le sedi fm ha ile mitsotso ke le shumele mitso i robongwe pele ho hora ya pele se le ba le ngaka e teng ka jeno ngaka e teng ka jeno re ke re tlo bua ka taba tsa bohlokwa tse amang maphelo a rona mme tsena se ke betsa ho feta nanong lena la haula jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke bohle le sedi fm ntshware he nomoro ya ka ya whatsapp ke 079 758 5066 079 758 5066 Mwaneso na le kawashi ka mona o hlatswa dikoloi o etsa le ha ka bakeng ka makgethe a na isale fela ha o sheba ditefello tseo a di batlang ho rona tjo ke tse tshosang bona ba ha isale o e hlatswa fela koloi ya hao ya private sedan ena ya hao yena o batla diranta tse magolo a mabedi le mashumi a mahlano wa mmotsa le baka o metsi sesepa eng wa ditlhalosa ka ofela ha tsona ha o tloa o le ba kae kae ho ngwana bo rona ya tswang continenteng yena ya rona Afrika ana le mangolo a ha ya kgwebo o fitla o tlo hlatswa koloi o ithlatsotsa yona antle bona ba ha isale ka diranta tse legolo go bane ngotla melo be jwalo a go bua le nna hle motho e motle nke ke utlo rena ibe ge la hla kae bo rra kgwebo go pola gana le ka se economy ka jeno mme ke mo hona maane mo re buang ka tsona tsena diphepetso tse re kopanang le tsona kgwebo ntsa rona ere ke tle ke hlakele ngaka king kepine monnati atlantic star woman's touch

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsema nanga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelo bo lebelletsweng mathating ona ho botolo ha le na ha re tla jola ka province ya Gauteng mo teno hodimo le hlakileng ngo phodile Mpumalanga o kwaetse ka go kgetha dibaka ho phodile fela he o futhumetse ka low felt ka mafafatsane a itjadileng a di aduma no fese lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ho phodile mme le province ya Free State ntso tshwana lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka me ho phodile a tshe le ba provinceng ya Northern Cape, Western Cape le ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ho futhumetse re phethele jwa province ya KwaZulu-Natal mo teno dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka le teng ho futhumetse Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele tsa hora bobedi o tla di balolwa ke tsetsi mohaladi abuti papi
1: ke a leboa hle wena ngwaneso ke mosiu wa tshweu wa ditaba tsa hora ya pele a be a nna le wena hantle mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lenaneo ke la gawa jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM motho e motle ke a tseba ke mafelo a beke re tla tswa ka magalo go le ba dibakeng tse goleletse gaufi se ke etsa boipiletso hle ka kopo wena mokganni koloi ya gao la o ka ba etse ba jwang kapa jwang e ba motlhomong ga o tsebe ka go teba ka o lokisa koloi fela o etseba gore ena ke yaka ena le a e duma je aa ne nneng e tla loka ko ise makheniking tlhe ka kopo se ka kena leetong ka koloi o ntse go wa e tseba e tla o phoqa e mamela e tla o phoqa e tla o phoqa o le dikilomitara tse le kgolo le mashume a robong pakeng tsa toropo tse pedi he tla o phoqa lokisa koloi se ka ba kena leetong ka gore ke a e tseba he ha e le tjena ha ke a e tseba e mongwe utlwage ha ke a e tseba wa tsaya gale ke ntse ke e ganna koloi ka tamatitse a e tla di tla mphitlhisa di tla o phoqa ne ke re fela ke etse kgoeletsotlhe go wena ya tlang o kena leetong ganna ka kelotlhoko re tle re fitlhe re bolokegile e tsa bonnete ka kopo gore o lekola koloi ya gao pelong ka leeto ga o sa tsebe ka botibo ka o lokisa koloi e ya bomakheniking ba teng bana ba borona ba tsebang taba tsa bona ke ngwa pina tse ke di ratang ke ke tshuthabang ga ke e bapala ka nako tsotlhe ke re gane mosolodimo happy a le teng o na tlo gore re fetolele sesothong

0: real deal loaded, doing too much. Mamela, ha o etsa ho hongata, o tshwanetse ikitseng ngata le wena. Jwalo ka Debonairs Pizza Real Deal Loaded etseng ka nama e ngata bona ba haesale ka tatso e tswang pele ka R35.90 fela. Eya, ke is doing too much. E ba le seabo. Re a o lebohela Dennis ka diranta tseno tse sekete. Na o nahana hore o ka etsa haholo le wena. WhatsApp hashtag doing too much nomorong ya 0872405777 mme o re jwetse ntho yeo batho ba nahanang gore o etsa o feta tekano empa go wena e le ntho yeo e tlwaetseng ka nako tsotlhe eo o phelang ka yona o sebetsang ka yona kapa o itelang ka yona letsatsi le letsatsi o ka ikgapela jwalo diranta tse 4000 kaofela jwale ena ka interneteng kapa ho app ya Debonairs Pizza mme o iphumanele Debonairs Pizza Real Deal Loaded e tletseng ka nama e ekeditsweng habedi ka R35.90 fela. Ho na le melawana le dipehelo. Debonairs Pizza, try something amazing. Mamedi, ke nako ya hore ke tshware Gauta ka letsoho ke a kgutla.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lengau People Society. Ge le ba Lengau People Society re mema setšhaba sohle Freistata ka kakaretso go tla moketeng wa rona o moholo wa diteboho. Ona o tla tshwarelwa motsemogolo Bloemfontein, provinceng ya Freistata, ka la 27 kgweding yone ena ya Phupjane, 27 June 2026. Mme mokete o tla tshwarelwa City Hall toropong ya Bloemfontein. Nako ge tlo qala ka hora borobedi hoseng. O fihla thapama ho renya botshelela. Letsetsa nomorong tse latelang ho utlwa dintlha ka botlalo. 078-359-3793. Kai Peter, 078-359-3793. Sera se seholo ho rona ke bofuma. Lengau People Society ke mohlodi. Mohalo wena re ka hlola iketsetse molemo o se fetwe ke tabatse monate tsa letsatsi leo 27 June 2026 e le moqebelo wa hosane se fetwe ka mona ka City Hall Bloemfontein qala ka hora borobedi hoseng ho fitlhela ho renya botshelela thapama tloho le wena o tlo inwesa ka nkgo. Mamedi ke metsotso e 24 hantle ka mora hora ya pele. Hopola re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke lahletse taba hoduma tafole. Ho etswa ke eng hore ha re na le kgwebo tsa rona metseng eo re dulang ho yona ebe ditjeo tsa thepa tseo re di rekisang di menahana habedi ho isa borarong ho feta tsa mabenkele ao re a tlwaetseng. Ke entse mohlala ka ho rekisa setene. O motho a etsang setene motseng mono mo o dulang teng. Fela theko ya sona e hlotse bona ba haesale ho ebileng batho ba o siileng le tsona tene tsa hao ba kgutletseng toropong ba le o reka teng. Sello se seholo sa rona ke hore ke ka lebaka la eng re sa thusaneng ge sa le tshehetse kgwebong tsa lona na o ile a hlokomela hore ditjeo tsa hao ke tse tshosang a kakang re ke nke mme ke yona. Ke a mo rata ke mo tshehetsa haholo ka mmino wa hae Aretha Franklin, Someone Else's Eyes.

ha o fitla four way stopong o a emisa. Jale ba khanni ba di bicycle ba bang le ba khanni ba di thututu ba bang ba ba iphetela mohalotso ba iphetela mohalotso mme ba ga bakela mathata o ile hle gabanetse so ha re batle o bona ka mahlo ke tsahalotso e sohlohotsetswang ke batho ba nahanne mo ba nahanne nte mohanni wa thututu ho sei four way stopong ke a iphetela fela kolo ya mogha ha bo hloko le teng ne le ntwe e sisimo sa mmile ge bone a iphetela fela a gona na hanne go order ga ena ya itshwiring e le o fihla ka mogau ho nako order ga le bophilo ke nye tlampile yo ele ke mathata he ngwanona weso u ila ba moelwa ntlunya kokelo maoto ha sa le ha sa na maotwana ka bobedi ba ona ntwe mpi e se tloetsa etseng motho e motle ke tlo le ka ho kopana jwalo le mohlomphei machini motlouma a re ka mofumana mo mamedi re tlo buisana le yena jolo ka ramola wa rona hona le tabatsa bohlokwa tse wa lokelang gore a re fetse ona lena neng lena la haula jole ke nako le ka mona ka so wethu hona le mokito mo o lo o hlophisitsweng wa ho kwala kgwedi ena ya batjha me he ha tabatsa rona di kopane hantle re tlo buisana le baitibana ba rona ba ke ba ge fedi tabatsa bohlokwa mo mamedi naneng lena la haula jwale ke nako tshebeletsong e ratwang le CDFM re keng ke pina Victoria Wilson James woman of colors.

0: Kgotso, kgotso ntate Mahloko. Ha monate. Nna wa tseba ke nahana ke rona borakgwebo le batho ba batsho ka kakaretso. Ha re support-ane, ha re thusane hohang. Ba bonete di-transport-o ntho tseo di twire kaofela. Ha ke etse mohlala, ha o lo reka mane Vandaga letswai, o patala transport, hosane o fedile tee, wa tswa hape o lo reka tee. Ho fapana le hore borakgwebo nkabe re ikopantse ra reka dintho tseno, then ntho ya fitlha shega ba matswa ntle bonnete ba support-ana. Ke ka hoo ba kgonang ho etsa le dintho cheapy. Dintho tsena ba di reka di le ngata kwana, di tla kgona ho ba cheapy. Jwale rona ha re etse jwalo. Ke a leboha ke ntate mosounyana ka Monyakeng. Thank you.
1: Dumela bamamedi ba Lesedi FM le ntate Mahloko. Ke Joe Mautsana, Johannes Mautsana ka mo Pretoria. Hangata e tsa le ke jealous ntate. Ho kena ntate ba bona o ka rona le tšhelete ba o bitsa tšhelete ke mo ba rekisetsa ka tšhelete ko di. Le ba bang batho ba bantsho hape ba ya ko ma Pakistaneng aba tseng batho ba bantsho.
2: Ke ya nahana ntate hore ke kgatello ya maemo a moruo re phelang ka tlasa ona ka moka South Africa a etsang hore batho ba nyolose ditheko, ba nyolose di-price qetelle se di ba hodimo. Dintho di a tura ka moka South Africa, theko ya dijo ntho enngwe le enngwe ya bitsa tje ka moka South Africa, le taxi di nyolosisa ka re phela ka tlasa kgatello e boima haholo. Tanki ke tefo Matekane ka Balfour ya Themba. Ke lebohile ntate.
3: Ntate Mahloko le kae ntate Mahloko? Teng wa etsahala. Ka nnete ke nnete, ka nnete wa etsahala ntate, ka nnete. Re qetella se re sa support-aneng rona motsemetseng mona kapo motseng mona. O fumane hore mona motseng ya tura. O fumane ha setene seo mona motseng. Ke dira mona motseng mona ke 20 rand. Mane ho ba seunyana kapa ka ntle ka kwana ke 15 rand. Okay, ke 15 rand. Ke shebele transport hape hona moo ke 15 rand.
4: Mamedi ke tseo hee, ke maikutlo a mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Ako ntumelle ke tshware Gauta ka letsoho, ke a kgutla.
5: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete, yo dumela ho thaipa kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara e a tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re entse jarara e be mahlajana le ho feta. Jwale e se e tla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
4: Taba ke tsena tsa bohlokwa. Bathong ho boima matsatsing ana, bophelo bona le mathata a bona, mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding, mme ha tjhelete e haella, kgatello e ba ngata bona ba haesale. Ke ka lebaka leo haufinyana re tlabe re qoqa le ba Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha, insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ka nako e ntse e ya. Dula o theile tsebe, tsena di sekebetsa ho feta ha nka mora hore ra bobedi re tlabe re phura leshwetla le bona ba Metropolitan. O ko tlo tseba haholwanyane ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha-tjha ya Metropolitan. Dula tshebeletsong ya Lesedi o ithueletse molemo. nako e fitlhile motho e motle ya gore re mamele tshwantshiso ya rona e tswelelang pele ke bua ka monyaka mme ka jono re o fa kgaolo ya 3,600 81 ga re ke re mamele Lindiwe mmogo le kgaitsedi ya ka Nthabiseng ba tlhophisitse ka boqhetseke.

fane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo tsetse le mašome a robedi a motse o mongwe mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le tlo patrago mamatodi le lendiwe nqotshwana.

0: Hela, Mapalisa.
1: Ke hinte ene.
0: Ke ukwa o ntse o nhweleng sa ke le ka ntle ka mane o re ke tlone wa teng. O ga tseba keng ke ne ntse ke tshwareletswe ke Thabiso. Ei, Thabiso wa bua le ena mane.
1: O kae tle Thabiso e re a kene le ene a tlo phokapoka teng.
0: O sa tsamaile.
1: O sa tsamaile?
0: E o ile.
1: E ka be o ne a sa tshwere ke dife ka James Thabiso. Ha e le tsa mone garanteng ga di fele wa tseba den o kompolelelese monnaka o reng Thabiso gantlentle
0: batsewa lona basadi rata ditaba
1: a denis ka re lona basadi
0: ere
1: bokeetsemosadi a
0: bosantsekeamela Thabiso o ne a feta fela mona o tatetse mosebetsing kwana kore mosebetsi one wa gae wa dikgetho ke gona mona a
1: tatetseteng ke a bona o go bantse ba ya jwantle
0: ache ba ya ka nnete wa tseo ga ke reye gona jale te ba tshwaragane le go ruta le go thusa batho gore ba ingodisetse dikgetho wa etse bantho
1: ke ne ka baka gopola gore ka moqebelo ga ke a kgona go ya ingodisa te ne ke tlo etse jwantle
0: butle o ferekana mapalesa
1: ke seke ka ferekane ke etse jwang
0: ke ntho enyane eno bonolo
1: wame
0: ko o ko boetse mosadi yaka o ka ingodisa online gona jwale wa nkutlwa ona kereng
1: ke tlhoka o etsa jwang dene
0: e re ko obetse mphumadi o na o tlhoka eng o tlhoka bukana yane e tala e nang le barcode kapa ID ya smart card kapa lengolo la nakwana la ID le bitswang temporary identity certificate wa nkutlwa ke
1: nna ke na le smart card ke a o blele ke na le smart card
0: tshe wena o motle ke a o kuetsa ke a o jwalo jwale ko ko o kuetse mofumagadi o ka sebedisa cell phone ya gago go ingodisa kapa go itsheba gore na o ngodiseditse go vouta na wa utlwae
1: ga bonolo fela jae
0: tsena o ka di etsa o ntse o le gona mone ga gago mona o nna mme maoto soufing ya gago ngwana o kgaoletesoo ke a o
1: kuetsa
0: ye ke a o
1: kuetsa re kale
0: ena ke email ye wa e bona e re register to vote at elections at org at za wa e bona ga o swentse jalo o tlabose o latela menegato yeo o tataisang kore ntshwene e bonolo ka mogoma ka tsaya e a o tataisa gore wena o e latele go fitlhelela qetelong wa nkutlwa ona kere
1: tene
0: na go bonolo
1: go bonolo bona nna ke eo ke qadile he
0: ko ko boetse ya mofumadi waka motho e mongwe le e mong yo e le moagi wa aforika borwa mona mme a le dilemo tse lesome le metso tsheletseng a ka ingodisetsa go kgetha mme ena o tla qala go kgetha ga a le dilemo tse lesome le metso robedi ke tsho jalo
1: ore ga na le lebo tse 16 ka mantswa mang o tlo ingodisa fela empa a seka lo vouta motlha a na le 18 ke gone a tla ya go lo vouta
0: gantle go utlwalo
1: bona ge re ko bontsi wa tseba ga o ntse o bua tsena nna ke fetile ebile setse ke tseba gore kilo kgetha mang wa tseba den bona nna tseba kilo kgetha
0: kenjalebutlebutle mapalese
1: keng
0: gore na o kgetha mang ke le kontu la gago
1: a dena ona o monnaka o tshwanetse go tseba gona
0: le nna ke le tsenana le nna ke le tsena ga go tlhokagale gore o mpolelele ga o tlhoke go bolelela mang kapa mang gore wena o ile o kgetlha mang le ga o se o kgethile ga o tlhoke gore o bolelele gore na wena o kgethile
1: mang
0: nka utlwa mapalesa
1: ke a utlwa
0: ke gopola ge mo atsaka gore motlhotla letsatsi la dikgetho o lokela go ya moo ingodiseditseng go ya kgetha teng wa nkutlwa
1: mametse
0: jale sheba mone go wena mona go ngwetse gore o ingodiseditse gore o tla kgetha Surpriseville primary school wa e bona ke o
1: mengwetseke e bone
0: o dule o kgetha
1: moo
0: o dule o kgethelang teng
1: ga ke ingodisitse je ga ke a tshwanela go kgethela gotlhe mo ke batlang ke tshwanetse ke tle gona mo Surpriseville
0: ke tshotse
1: primary school
0: o tlameile o seka wa ya kae kapa kae mosadi yaka Surpriseville primary school ke gona mo wena o dule o kgethelang teng
1: ke a utlwa ntate
0: fela o seka ba wa lebala karate ya gago ya boitsebiso o nkwa o tlo ikenye ka hendwe kenyeno ya gago eno.

0: ao me tsela se mabaka o a ba o dilo jalo ka pula e sa lo seng hakana mola tuki e bona o ya mo sebetseng nao
1: he wa tla nka mo ira ka le totola dipotso nke ke ebe ke yona tsela eo ba itse a mo ira ka yona mo hao
0: bona a go mpolela kana o gene sekolo kae
1: wa tla tse
0: ke batla o tshwara ke bula re tla tshintsha usi ke a bona ka nnete ha ka ba ba qeta mo sebetsi wa bona batho bana ba o o kutse fela ga o dinwa usi o sa tsebe appointment
1: sheba mona ntate o mphoka ha kana o sa tsebe le hore na ke bewa ke eng mo ha hao empa o ipitsa le kansela
0: o se ke eo a ke ipitse mo kansela ke le kansela ga la wa di ena eo maoto ao a tlileng mobung wa yona
1: sheba mona he ntate le kansela ke na le sello
0: e dulafatshe he dulafatshe mme re ke rute na taba tsa o di akae
1: ntate oe gantlentle ke ikemiseditse gore sebeletsaneng ke neng re lla ka taba ya dithithifatsi tse gara motseng oo e ka setana le gona sekolong he le ikemiseditse go etsa eng wena le
0: gabofaneye mistress mabato ke o botsitse gona o tseba appointmente
1: naga
0: o etseng ke tlo o botsa gona o tseba protocol
1: le yona ke itseng
0: le yona esetse ke tshoke setsa utlwatla motlo ga o etseng
1: ntate oe
0: mistress mabato e nne wa tseba e sale o fitlha mona o e ntsha lerata fela ngwena mosadi wa ka o gobetse
1: ere ke etse jwang ga gobetse
2: aeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe
1: selela ka gore ke bone e mongwe wa bana ba sekolo ba ne ba nyametse ga o motho ya batla mmamela ka taba ee
0: mabako wa ka watsewa o tla kosang
1: ke tla koswa
0: edie
1: o tla kosa ka ntedi
0: o tla kosa go setisa toka go phetatsa
1: ke kosa ga ke bua gore ke bone ga bofane o ne a le teng mme o ile a mphephetha botlhoko jalo ka ntšanyana e setse mo keteng ga ke re ke mmontsha ngwana ee gobaneng o ne a le teng o mmone ga bofane o a etse e batabae
0: o batla o tsosetswa mabitso a batho mma batho ga nkentle o kenane le taba tse e seng tsa gago gobaneng o tshepisitsweng keng
1: ga ke a tshepisiwa le e thonke keng fela nkeke ka thola ga ke bona gore go etsagale bana ba batho ba feleletswe ke bokamoso matsogong a lona lona batho ba ipitsang ba
3: etlapelebotlapele ke batla go utlwisisa go etsagala dad wena ga ore mistress o setisa toka go phethagatswa ga a etsa
0: bonang mma batho a bone seo a se boneng a na o na le bopaki ba tshwanang o tholetse eng wena o ka se boniseng e ga o tsa go ka tlhola ka tlolo ya molao osi o setisa toka go phethagatswa ke o bietse ke o sebela
1: mamela monang tateng ke keng ga o ntšheba o mpona ke sa tsebe protocol ake ebile o mpona ke sa tsebe le appointment tseno tse o ntse o bua ka tsone e be ke rutetse ga ke a thola ke nna enwa ke a bua empa ga o na letho le o le letsa
0: mma batho ke le kanselara ga ke le podisa
1: jale
0: ke itse o le o tlalelela sepodisa ga e ba o na le bopaki ba taba e na e buang
1: kake follower protocol ke kala fatshe mone
3: mistress wa tseba nna ke ne kere ka nnete ntsha le bitso la ntate ya bofane molemong wa gago o tla kena mathateng mistress o se ka lebala ntate ya bofane ke majoo
1: ke tseba gantle
3: mme a keke a thola fela kapa a dumela gore lebitso la le hulangwe seretseng ka tsela ena
1: helangpho o se bona ke hulanya lebitso la majoo seretseng until wena o teng mogopimo
3: athe o
1: yaalesale jalo le monneno wa gago ba go a bonala gore le dumelela ka dintho di sele
0: watsa o ka goaga

0: o a bona di
1: ke
0: o a bona taba tseo ke neng ko galemelela tsona polaseng yane ya oto le ntata bofane ke ba mma batho he ke o phatlha makoni
1: o ya tlhanya ngwaneo yo o tomme boko o leletse o tsamaya a papatsa taba tseo a sena bopaki ba tsona o tla sala le tsona e ke o sa tla patala eo
0: ntedi le a sena bopaki empa o a mmona gore mister se o na le seo a se tsebang
1: o tseba bopaki ke bofe
0: dedi wena
1: bopaki boka aosi
0: ga ke hane gore motlhomong o na le bopaki kapa gana bona empa o nagana gore batho ba keke ba mogolwanang gobane fela sena bopaki
1: e banna
2: boe
1: bo kanono yaka ko o jetse metlha ena gore bophelo mongwe o lokela go kgetha ntlwa tse o dilwanang o di kgethe ka tokolo
3: nna ke tsebe jalo o so bua kare o bolela jwang ga o tsho jalo
1: e ga o so gole tšhelete o tlwanang le yone ga se motho eo o ka mo thetsang ga bobebe fela gobane o tla o neelela ka makgotlha a magolo eo a tla o pulukanya eo o tla pulukana e o tla pulukanya mobung ke o etse ko o tsebelang se ana ba bapalela oto
3: ke tla reng he ke tla thola la gobane ga ke batle pulukana mobung
1: opa a kompetise mona absena
3: ke mametse
1: o le ka metlha ga dibitso lena la bofane le kgoma o mo sireletsa le ka mmele wa gago o etsa lampakeng tsa o le a bofane ausi
3: dadi

0: tsela hle mo mamedi e ba mo fitile ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa o batla ho ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamela yona hona moo.
1: Mamele motle ke ka mogoe fitlang pheletsong ka teng gaolo ya ketetse tharo magolo a tsheletseng mashume a robedi le motso le mong a tshwantsisweng a rona ya monyaka ga tlo balwa tsa gore rabobedi tla re hang ka morao ho tsona e be re kena mogatlhelong wa o qetela wa lena le ratwang kitse ska baba suta ke na le baeti ba metropolitan ba tlo go fa ditaba tsa bohlokwa ntle le bona ke na le moeti wa bohlokwa ka kwano ka dipopusing tsa rona tsa gaso e leng mohlomphei taka go buisana le wena kwa Njunga Construction hona le taba tsa bohlokwa tse wa re tshwaretseng tsona tse re tlo bua le yena ka tsona tse amanang le kasi economy dula le rona ska ba suta se ya le moya ke sa hao ntumelle ke hleke mabala ke ya gutla
2: yipe monyetleng wa hapa se ya bo sa 3 million rand how can ela spinner zonga jackpot race fetcha fela ka 2 rand ka pa ofeta dipapadi tse tswa weng tsa habanero ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha bahlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: kgotso ntate mahloko le kae ke me Juliet ka mo ka Pretoria a ntate mahloko nna ke e mongwa mma business ke dula mo Skota camping a batho ba rona jo wa botsa gore o llela 50 cents o etsa 3 rand mola ba re 250 wa o sia wa tsama o reka mole jealous ya batho ba habo rona is better ba support batho ba tswa ka ntle rona ba habo bona mix aba ba support mix
5: go tso go ka mona ka lesedi FM ntate matso ni tena no na ka ntlenya ka o tsebeletsana mo ke yone hlokala ba ba ka shebisitsa ntlo re ntwe tsaitseng matsatsi ka pa di go ding ka pa selemo se ne se fitileng a ntse re kablela ka ma Pakistan ka pa makula ke be jwala batho ba ba se ka lefela ba tleng ka mara ba tile ka o iphidisa ba mana ba ba tlanteng o phile bona bo lebile
1: na go nyetla ngone ba bitsitse hantle ka naha tsa bona tsa bo Pakistan jwalo re tloelele le bitso leno le leng le kotsi haholo a le hlohlontsha ditsebe ho di mahloho ho raki ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa mme ditaba tsa ho ra ya bobedi re tlo di balelwa jwalo ke tsietsi mohaladi sehoja.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Hao, na ke Samsung A06 e ntjha eo?
2: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
1: Ha, ehle bra wa ka, ke phone yam.
3: Ha hona taba re o ibitsa jwang? Iphumelele Samsung A06 ka
4: phone yam.
3: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans, hona le dipehelo.
5: Bathong, ho buima matsatsing ana, bophelo bona le mathata a bona, mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa oo batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha hona le debit order, o lefa ha o kgona. O ieketse ha o na le tjhelete e lekaneng le teng mme hang ha o se o kentse 1500 rand selemong sa hao sa pele tshireletso ya hao e ya notleleha mme ha e sa tla fela ho hang ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay o ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o nang le yona o ba o thalletsa hore ka nako tsohle ba dule ba ntse ba hopola insurance ena ya hao na o batla insurance ya lepato e sa feleng romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860 724724 ke No Lapse ho 0607 24 7 2 4 Mela wana le dipelo di a sebetsa

0: Ya mama mizo so motho mo tle ke mashume ya mabedi le mizo e mene pele ho hora ya bara ro nna ne o kila hao jwale ke nako tsebeletso nye ratwana le Sedi FM kitse ke ke re tshware tsena ha ile la bohla
1: matso a hlatswana ne ke nako ya ho ihwantlela ena ke nako ya kasi economy
2: o fola ho tsogela tsa kgwebo ska ba sutha ke na le mo itwa bohlokwa
1: moruo wa kasi le nna nong la jwale ke nako
0: Kasi economy ka jone motho motle re tsepamisa maikutlo ho duma kgwebo tse seng di eme tsa ba bang ba batho ba borona ba qatswile ntshe ka kgwebo tsa bona e singa ka lo go ba se bana le chelete ke batlo isinya ke tlwa ke senya kgwebo tsa batho mona re bua ka batho ba ntse ba leka le bona go ba ntlafatse maemo a tshebetso ba keng sa rona bohle batho ba ba sebeletsang moho le bona jolo ka bemba thipa ka jone tsena rena le mohlomphe itaka ye re tlotla re buisana le yena ntate dumela hle gabaneso
3: khotso ntate mahloko le kae
0: ke phetse phetse hantle
3: ke ka mo haufela
0: ke ya leboga hela company ya taka ke fumana kae me qadile neng company
3: ndati mahloko company ena Njunga Construction e mane Welkom number 14 First Street ke company e theweng ka selemo sa 2010 ke company e sebetsang ka ditsela e sebetsa ka tsa dikago
0: jwalo ka ha ile mo u bua ka hore sebetsa ka ditsela e sebetsa ka tsa kaho Selile la fumana mesebetsi wena ngwana iso ka pa ontso le ka le ka jeno tse ontso phutla ka mokotla.
3: Mesebetsi ka nete yona re kile ga e fumana.
0: Eh.
3: Ibile ntse re e fumana le hona jwa le jena. Mmuso ntse go tshepile hore re thuse ka kaho ya matlo ana a di RDP. Hona streke sa ntsa rona sa le jole putso.
0: Ke a dumela hore ho tloa ka selemo seo sa le company e qalwa ka sona le bile le diphepetso tseo le kopanang le tsona ke tsa mofuta ofe
3: ha ho lo ha o qala ntate mahloko company tsa rona tsa batho ba mmala di ne di tsipamisitse kgwebo tsa bona haholo ho mmuso jwale ha ne ntse re qala ha ke tsebe hona jwale
0: tsa batho ba batsho
3: ha ke tsebe hona jwale hobane hona jwale back then go tshwarelo mihleng yeo ne re phumana re na le mathata tsa dipatala jwale ha se re sebeditse re petile mesebetsi rona ba bang ba qeta mesebetsi ne re phumana re yamana go etilele pele re amohela seo re tlamehang go se amohela jwale seo se baka mathata ntate mahloko hobane jwale re iphumana re setse morao ka tse ding tsa dintho tse mmuso ka bona o re re netefatse go dula di molcheng re fumana mesebetsi e meng jalo ka bo tax bo khoida jalo ke a le bona
0: jwale ke engwe ya dintlha ka mantswe a mang ha o bua le nna gore engwe ya dintlha tse etsang gore le ba diee go le patala ke hobane tse dintsa ditokomane tsa lona be di sa nepagala
3: chenda le mahloko
0: oo
3: ha ditokomane tsa gago di se nakong go bolela gore go na le ditšhelete tse saletse morago ka mantswe a mangwe ga o kgone go ntlafatsa maemo a ditokomane tsa gago go latela gore le wena ga o so amogele gore o tla o tsebe go fumana mosebetsi o motšha jale seo se a setisa ba gagwebo ba ba ngata ntate mahloko o fumana o two company tse efeng efeng e solele go fumana mosebetsi gobane e ne ntse e kolota tax kapa ha e qualify ka kgweda
0: ako e tshwara jalo ganyane fela mamele kore re tshwara Gauta ka letsogo re ya gutla
4: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka hare le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile, o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka mlele. Se ka fetuela le qhwa marieng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase. Cash build.
6: Ha re latole mathata re phela ka ona re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri nele o ba ne re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse mme boikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa boikhutso ka hasel ya rona setšhaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa go ya pele
0: Lengau People Society ge le Lengau People Society re mema setšhaba sohle Free State ka kakaretso go tla moketeng wa rona o mogolo wa diteboho ona o tla tshwarelwa motsemogolo Bloemfontein ka di 27 tsa June 2026 mane City Hall toropong ya Bloemfontein ge qala ka ora borobedi eng o fikela ka ora ya botshelela thapama letsetsa nomorong tsena tse e latelang go utlwa dintlha ka botlalo 0783593793 Serase seholo sa rona ke bofuma Lengau People Society ke mohlodi mmogo le wena re ka hlola iketsetse molemo o se fetwe ke taba tse monate tsa letsatsi lewa 27 June 2026 City Hall toropong ya Bloemfontein qala ka ora botshelela o fitlhela ka ora o qala ka ora borobedi o fitlhela ka ora botshelela thapama mohlomphei taka ge ne ntse ge le tabeng ena ya rona ya diphepetso tseo le kopanang le tsona ke batla go gotlela ntlhenyane ke batla ge potlapotlakise le taba tsa rona eo ke ileng ka e botsa bamamedi go rena ke ka lebaka la eng lona borragwebo ba batho ba batsho ba seng ba na le dikgwebo le nka ditseo tsa lona e ba tse phahameng ga kana-kana bothata bo na wena o se kopane le bona mo o fumanang gore kgetlolole jwale gobane ke mahloko o tla batla gore ntlo mo ahele yona ya RDP ka 70,000 empa o aga matlo ka di-30,000
3: ee ntate mahloko ke tla tibisa maikutlo tabeng ena ya ditheko re se ke ra tibisa golo tabeng tsa meago jalo ka motho o mongwe a ile a bua ka merabe e meng e e tsang kgwebo ka gare South Africa ka mona ga o ka sheba bogolo ba bona ba kopane and-e motlhang ba yang mona mo ba rekang
0: ditlhaiswa
3: tsa bona ba ya e le setlhopha ga ba fitlha moo ba fumana theolelo e golo bane ba fitlha ba reka ka bongata jwale re le batho ba rona e ya re tlhola taba eo ya go kopana hangata gobane motlha re kopanang fela ke motlha di-society re tseba gore rashega ka December empa taba ena ga kgone e tswelelisa pele kgwebong go ja re etsa jwalo ntane mahloko bogolo ba rona nkabe re tsweletse pele go feta ka moo re leng ka teng gona jalo gobane o a tseba le wena ntate mahloko sotho se re le tshwele le betapoo
0: ke nnete
3: jwale ka go ke re ditheko tsa rona hangata gore na ke motho wa motsho kapa ke motho wa mosweu di etswa ko obane ga re reke ka bongata and ba bangwe ga ba reke ka bongata obane ga bana tšhelete ngata empa ga re kopantse re le lesome e tlo o tswa e le ngata jale ke ka go re beyang ditseo tsa rona godimo gobane re thotse ka ditseo tse godimo
0: bakeng sa momamedi ya mametseng ga jwale ya lakatsang go tseba gagolwanyane ka ditshebeletso tsa lona le leng Junga Construction a ka iteanya le lona go kae ka nako difeng na le teng marangrang mo mo re ka kgonang go bona le tshebetso tsa lona
3: ee ntate mahloko re teng marangrang re teng ka info@njunga.co.za re fumane ya founung
0: 057 107 101 101 03 03 90 90 ke mo ba ka le letsetsang teng ke mo ba ka re letsetsang teng ofising mo Facebook ka nnete Facebook ga re sobele yona ntate mahloko e ntse e bapatswa ke di employee tsa rona ka bo bona ha re soka re ba le Facebook page ke tlhokometse le gore le tsetetse tshebeletsong ya lesedi le tsheditse lenaneo mono la tsa bodumedi
3: ke ka gore senang Facebook ntate mahloko bane bogolo ba budget ya rona ya advertising e fella lesedi mona fela he re mane 14 First Street Voorspoed Welkom re a fumane ya mo re na le plant e ngata e re hirisa ntate mahloko re na le dinthorontoro re na le dipa truck tse re di hirisang gore re be papa o dimatafole ee ntate mahloko jale ha wena o ntse o theosa o nyolosa ba tana ditheko tse tlase ho bana ba ba se o bona bua ka bona le fapana tsela enta di mahloko bona batla ho rona rena le bo ragwebo ba bangata ba ba sweu ba hirandi ntho tsa rona enta di mahloko ka bakala theko tsa rona tsentle re sa ipei di beche enta di mahloko hle empa re ipuela nnete ga ba bitsa ka mabitso fela tla ba ba tumisa bona ba lefa mona ho lefile rona
0: ntate ke a leboa tlhe ga bane sekile boetse nako ya gao yo re ka dimeng yona ka jeno
3: tshebeletsoyaeaomenagane
0: ge le tshebeletso ya lesedi ka tshietso ya gao lenanong leno la tsa bodumedi
3: ke a leboa
0: mme re a tshepa gore ntse o tlo o tswela pele o tsetela
3: eya na le matlhoko ka nnete
0: e ya gao ke e sentse bolelela bamamedi ba tshebeletso ya lesedi gore ge ne re lebelele le kgodi tse e tlhang
3: ke tla leboa ntate matlhoko gore ke tla tsetela ntle le gatelelo efe kapa efe
0: jelo ka ga re le batho ba sa gatelele
3: ke thabile gagolo ntate matlhoko ba le wena ka jeno ke tshepa gore tla ne le re meme jalo jalo motlhang le ka se economy ena ena e se hudile
0: o tlamele o tlo reka le o thaba mona o ka se economy la botlhano ntate ge se o tlo bapatsa go feta ka mogore ntseng re bapatsa ka teng
3: re mmole ntate thabane re
0: mmole ke a leboga gabane yeso
3: thank you ntate
0: mamele motle ke metsotso e le shume le metso e meraro pele ho hora ya boraro re ntse re le mmohona ne o ke la haula jwale ke nako ho le sedi FM ntumela ke tswara gauta ka letsoho ha ke khutla ke potla ke le masipaleng wa mangau
7: Now I hopula air fryer ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tani tse o reng o di sheba fela ka di solo tsa birthday ya OK furniture ntote o ne o di labalabela jwale di theutswe e pumanele twin tub washing machine e kre ya 16 kg ya high set ka 3999 o buluke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di batsa mahala jwale ki 2899 fela our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipelo
4: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
8: Sai, bau fumane ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellie's Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 randa. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
9: Kananelo ya ko Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
10: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi le lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
11: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Na o ikutlwa o imetswe o ruruhile o teka-teka Clean for Life V2 ke tonic ya dimela tsa maemo a hudimu e theilweng hudima tsebo ya setso ya Afrika e ntlafaditsweng abakeng sa bophelo ba kajeno e thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho ha se moriana fela empa e boetse e tshehetsa mmele gore o dule o phetse hantle ikutlo le bobebe o mmatlafetse ebile o ntšhafetse fumana Clean for Life V2 kajeno ha setoko se sa le teng Clean for Life matla setso boleng ba maemo a hudimo motho yo motlhe gentse ge le mmogonane o ke la gaola jale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi FM ke itse ke tlo letsa pina fela ke bone ka gataba tsa ka di batla dimpe ya ka thoko motho e motle moetiwa ka o sa ya le teng ntate porotlwane ntate porotlwane dumela
12: dumela tlhe ntate matlhoko
0: ke phetse o phetse yantle gabaneso
12: ke a phela ka mogau wa morena
0: e meraro fela ga re mathele tsona ke utlwile gore ne le kene letsholong le e maatla ka gare o toropo ya mangaunga mme ke ile ka kopa nakong ya o feta ka le kopa ka ga ke le potlakeleng kaekae go na le dithetefatsi tse re isetswang bana ga ke tsebe le go kae ka taba eng
12: ke o fumane molaetsa wa gago ntate matlhoko ka baka tshwarana le bomphato wa ka ba sebetsanang ka otlololwa le taba eo re bua tsena ke batla go bolelela gore e motšheng e motšheng o tla fumana feedback gaufinyana ga ke batla gore ga e no ba ka mora dibeke tse ngata gobane re kgonne o bua ke mo founetseng tate ya tshwereng ditaba ka bua le ena mme ha ke motshwere ke fumane ditaba ka bua le bomphato wa ka ke taba ke ena jale ke a ba tseba bona gore hang hang fela ga o na le
0: tababatlolamajato
12: ke a o tshepisake
0: ba tlola majato fela ba tlola ya masesane
12: rona ntho engwe le nngwe ya rona e re etsang e tsamaya le ditholwana ntate matlo
0: ga re kena go tsaka jono kgabane yeso gobane ke utlwileng le letsholong le e maatla ebile ke utlwileng le ntshitse motho kae kae kotopong ke nnete gaka eo
12: ke nnete ya makoma tle ntate ke la ile taba e botlhoko ntshewe re ke dumedise pele mo mamedi wa lesedi FM ke re ntse tshepiso mo mamedi le wena gore matsholo a rona ke matsholo a le toto a kekeng a yema obane re bona botlhokwa ba bona ntshewe e botsang ena ke nnete hona le ona le motho wa monna ya dilemontse pakentse mashume ama rarwa metse mehlano le mashume amane ya fumanweng ka tlasa basement mo katongo ka tlase hona le mo aho mane o botso o bitswang ka hore ke former post bank office ya yani ya rona yani mo hawo one wa poso ka toropong ka mane ke mo aho wane o bemba ona ba ile mba o sia fela o le jwalo mme jwale wa tseba ke re me aho e jwalo hang hang ha bemba mo aho ba o sia o le jwalo ho sna security ka ba sa wonka ba o fa batho ba bamba ka o sebedisa mba o hirisa hore o dule o bolokeile hona le batho ba iphang ona batho bana ba senang le haye mo ba dulang teng mme mo ba fitleng teng ba senya o ba no fitla bona fela mo ntwe ba shebanang le yona ka hare o mo aho ba shebanang le tshepe ba shebanang le koporo ntwengwe lengwe e ba go gonang ho isa discreet matter le ma jole motho o fumane ka mono a se a iketse ana le nako a ile mme hona le ntshena e bitswang inquest e seng e butse bakeng sa ho etsa diphuputso ntate mahlong
0: taba tse ke tsa kgweding e kapa ke tsa kgwedi e fetileng ntate porotwana
12: ke tsa kgwedi yona ena e hodimo e re leng ho yona and ha o hopola hantle le mo mamedi area yona eo moo e se hole le teng hona Central Park moo ha o finyana kgwedi tse pedi tse fetileng hona le setopo se ileng sa fumanwa hona sebakeng seo
0: ke hopola taba e
12: jale ke re rata haholo fela ho leboa basebetsi mmoho le rona law enforcement le bamphato ba rona ba sepolesa sa Afrika Borwa le ba bang kaofela ho hlaha mafapheng a mang ka mosebetsi o motle o ba o etsang ona wa matsholo ana a le toto
0: ntle le mono ntate porotwane ke difeng mohlomong dintlha tsa bohlokwa tseo ka gafang tsona nna le mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi
12: ntho nka e hlakisang fela kore hona ka la mashome a mabedi a metso e mene ho la ba le letsholo le leng le ileng le atleileng haholo moo ho ileng ha tshwarwa babelaelwa ba bang ba tshwereng ke ka baka la matekwane ba bang ke ba tshwereng ho na le batho bana ba ipeyang hohle mona ba lokisa bo di-cellphone ha ona motho ya tshwantseng ho dula fela moo a lokisa di-cellphone kapa mehala ya letheka empa a sa registara motho e mong le mong etsa ntho eo tshwantse a registare a be le license ya ho etsa ntho eo jwale ho na le ba leshome ba leletsweng ke ditshepe hona matsholong ana ba tshwere ka lebaka la yona ntho mme ho na le shopo tse ka bang pedi tse kwetseng nakong ena ya letsholo tsena tse neng di sa how fihla teng ke bana ba rona ba law enforcement le bana ba environmental health ba fumana maemo a shopo ha hantle ho hang ho rekiswa dibodu hape fumane diphofo tse bodileng ho rekisetswa batho dintho tse sa hlwekang mme le maemo
0: ka toropo ya Bloemfontein
12: ena ke thabantsho ena
0: o ke thabantsho
12: ke thabantsho mona mo ileng ha kwala di mabenkela ana a mabedi di tax shop tse pedi
0: ka mantswe a mang letsholo re ntse re tlo tswela pele ka lona go bona le ntse le etsagala ka gare ditoropo tsotlhe tse e welang ka tlasa mangaung
12: ntho e re entseng ka leano lena ntate matlhoko gore letsholo lena le a hola le a hola gobaneng ga re ba tlo felela ka gara Bloemfontein fela maikemisetso a rona ke Bloemfontein ke thabantsho ke botshabelo ke van Stadensrese ke Wepenare ke Diversdorp ke Soutpan re potoloa di toropo tsena tsa rona ka ofela mme re ke be ra emisa ka jeno ntho re tlo yetsa go etsa bonnete ba hore re batla hore seo re sietsa ka o le letona re sietse ka o le letshiadi ho fihlella mo mamedi le ba ai ba rona le bona batho ba re ba leboa ka mosebetsi o ba o bonang ka lebaka la matsholo ana a le toto
0: ntate porotwane ga le bua hle gabane suka tsohle tse re fileng tsona ka jeno ke a tseba na go ne sa lekana hore re ka bua tsohle fela ke a tshepisa gona go nyetlang ga tla ke re name o feta ka ditaba tsena tsa bohlokwa re ne re fe mo mamedi wa tshebeletso la sedi tseo lentseng le dietse
12: ho le bua nna ho lo fela ntate mahlo
0: ke le buile gabane eso
12: thank you
0: mamedi mo tle wa tshebeletso ya sedi re fita pheletso nya lena le ratwang ko wena lena ne o la ha la ke ba tle ke re tsa bodumedi ka o sheba tsietsi mo haladi ke ya o sotla tsa bodumedi ntswagele mo mamedi ka lena no lena la ho la jwale ke nako re ntse ho lekane ke ne ke se mong thaba morobane o ne a le haufi haufi le nna ho etsa bonnete ba hore le tsamaya ka thello athe ngwana se se ke bua ka lerato mpopo ngwana auslispete ke yena ileng a re fa mmino hore re o jese monate tshebeletsong e ratwang ke bohle le sedi fm tsela tsohle di habile ka kwano ka sun city mo re lotla re lo ja monate wena motho e motle zikala mo

Ha buya ma sa no lwa nela.

0: fela re mona he jwa le go nne ntwe tsena ka nnete mo mamedi mashoma mabedi le metsemena metse o tsere furaletse hora ya boraro tsumela mamedi mo tle dumela go lela haufi mo lenteng a ke la bohlano ka jana ha ke tsebe mo lenteng a fela go tlile ka kwano ka Gauteng serame sona sene senyoma nyoma ka nnete
1: ha bonne ding fela ga itse mo me le ha ho libuleile le hodimo ho bona la gore letsatsi le teng empa ho ntsona le moya o no jwetsang hore ha wa tsana la o tswa ka tlungo sa apaga
0: bona le moya no
1: o ke ke bo tswa ka tlungo sa
0: apaga o ke ke
1: ho ga tsone
0: ke la bhlano ke le ngotletswang ka pinki
1: kanet o tsajal
0: mo putsa di le mo ke sa hola ona le me tsana nga ga tawe tla dikolomba me tsa pinki pinki
1: yale mo pinki yo wa tseba pinki pinki ne le jwang wa tseba pinki pinki ne le jwang o go tsala na le nna o
0: tsa fikela pinki pinki di kone
1: ke tsotsa hape molomo
0: mabedi ke la bhlano ka jana he khodi o di mehlala matsatsa ma shuma mabedi le metso e tsheletseng dumela ho lela haufi mo leng hona teng re ke re ka le monate la retella drive time ke TLB tsholo ka re le ratho pijana re tshwere nane le monate le matla ka jana le metso ya rona o tla morata wa hopola hona le letsatsi mo rkileng ra batla re letsetsa motho ho thupala me ba sikile kae kae raskera mfumana re tlo dula le yena hape ka jeno re ke re qoke ka tabatse o letse dintse ngata tsa bophelo ba hae
1: ho jola phela momedi mme wa tse ba halela bohlano he metse tsingena le shimela metse mhlano pele re fitla horeng ya bona ga o mema ho 0860003084 mela bohlano wa re mona phela re bua ka ntho tsa nnati ntho tsa khazang ha re bui ka ntho tsa titibetsang go re phamisa moya wa hao ka jeno
0: mabidi dipalo ka pa dipatlisiso di re kwano Afrika Borwa tsedintsa dintsho tse bolayang batho haholo ke obesity mmele o moholo ho se ikwetlisi ho se phele bophelo bo kapa ho se jika nepo ke tsedintsa dintsho tse bakelang batho mafu a mangata tshwana le botswekere high blood ntho ya ho ikwetlisa jwale ka jeno ke labohlano re a ke re watsa labohlano re ditshware fela mona hodimo re se ke rate baholo jole ntse ke tota le lebu kwa lokere ei motho ka dile ho ikotlisa fela ho buima hona le ntho ke reng ke batla ho bona ke iqetile e tlhuile ho nna mona ya ntshitisa ke ena ka mona ka plaka ka mona ke ena se jwane hape le sona se batla ho shebe ho jang ne a ke go bona se ka
1: o nwa eng o ke go wa le ka wetsa ba ke go wa le ka wetsa jalo ne
0: ke itse ke be le bo papa bo di chips ka thoko hanga le tsatsi ke wa ba
1: o tla khona
0: ke tla o tla ntlo ntse
1: go she
0: ntlo ntse bo tla o so tsena le thom
1: ha nna wona se ke o tsietsa
0: once it ke nge wena o batla go bona
1: jo
0: be le tsika thoko
1: a nna dinga ta ho a ho bona dinga ta ha ke batlo go kereng dinga ta bona ba isa fela engwe ya tsona ke yona mkhaba ke motshwana le bothathe bo buholo go dintsa o feta mona o tloa ka December ne ke sina mkhaba ne ke le six pack ha ke tsebo tsa itseng ke se ke gutletse mo hape me ya le ka hore ke je hantle ke nwe metsi a mangata ke etse fela ha e gone
0: hora le ding thotse o reng watsa ke nganga fumana nako bana biso ya hore ke joke ke mathe fela bunyane he la tsaji ho mathe fela e jwa la ke nana nako thabolile bu ke a sebetsa
1: ona le motho reng ke batla ke apara size 36 fela ke batla bunyane ke apara size 32 hona la reng ke apara size 40 ke batla bunyane hang ka bo 38 ho tswa fela ka mmele mme o bule taba tsa bohlokwa ho logaitsela ka ho bua ka mafueleng ho rateng a mahangwang jwalo le mmele o moholo mme batho ba bangata ba leka hore atlowe mono motho a iphumane mo a leng hantle teng ho ba fumana hangate la ntse hore he nna ke shapa ke le mokana fela ha o fihla ngakeng o bewa di maskala e be o thu atshe ho ya ka bokhutshwane ba hao mmele ona o moholo bakeng la masapo a hao mme o tshwanela hore o theo o ntse hore ha ke size 34 ke hantle athi bokhutshwane ba hao le mmelo leng hona mmelo wa ha o imela masapo
0: jana o tla re letsetsa re kokele o ska yetsa itibe ha ho ha se tshwere ke eng e o ka thabang ha o ka bona o sebeditse ka yona ho wena nna ka nnete ke mpa ke a ileka fela jalo ka ntse ke jwetsa lebu ke se ke kadile ha ke dibelletse ka thoko bo starch bo eng se ke kadile engwe ya dintho ke khothatswa ke mosebetsi mo le gona thaba mogoba ha thabang ke mmone man ja tshepe mshimane
1: I'm going to go to the house. Chelete tlokala
0: no tla se jang ona di tipeng ona
1: tsala ke ma budikula ona joale lala tsala ke ma budikula re bua tsena
0: re ke ntwe fi e o reng wena o ka rata ho ka fumana nako ka pa yona chelete ya gym ka pa chelete ya seja e o reng na bana be tsanga bona ke tlusi tse ke sebedise ka ntwe ke ntwe fi ke ntwe fi ho pula re bua re tlo buisana mbeti wa rona ka pa guest presenter rona ka jeng ke mongwa batho ba e leng hore ana jwale o letsholong la ho thusa ma Afrika borwa ka pa la ho bontsha bohlokwa ba ho phela ka tsela ene paetseng
1: mme he mo di se fetu ke puisano yo le moedi eno wa rona teng kwa tsala ke batla utlwa bongane bongane ke ngwe no ka lakatsa ngwe fetu
2: ke reng utlwe ho nna e a tla ke kutlwa ke le hantle wa
0: o bobe
2: empa he ntwe ke batlang ho ietsa ke fumana ka re se ke gathala ka pele hanka ha ka itsala gore ke mathe bana ke ile ka qalella o mathe ne ke mathe ntlantle ka emisa ka qalella hape jwale kare stamina ke kipakisa ke fela moya ka pele ka se ke hemela o dimo ka pele ka potlako jwale ke ga ke lokela ke ne ke tswele pele ke se ka emisa gotlo lena fela monate gore se ke qadile se ke qadile ke tla phiela o ka phiela ke tla phiela ke phiela ho fihlella ke tshwara bana se ke itshwere di kgodintse hlanotse fitileng pele ke emisa na se ke itshwere se ke gona gore ha o kilometeranyana tse tharo ene se le letho nna mo kale ke a u kusisa ona jole tsena kilometer ga engwe e lengwe fela e se ke hemela u dinga ka nna
1: e
0: mona e mona ke se bitsa bongane se bitsa thilo ka pitiba
2: mohlo
0: tla a mamo
1: se le lona
2: ha ba tama se le
0: tsana tsantsa u tle mona
2: ha ba tama se bitsi
0: e e e
1: tsana tla iphumana ra hlela ntse ngata
2: la
1: ha so snack to add wo wo
0: ke
1: wo
0: ke se di sile mola re ne di ile o tso gwaela
1: nna nna lo ke sa tama
0: ye so fiolo ga pele msha e
3: a tsa di papadi ho ria tella le bongane chabalala
2: a ba ni bile ke motho ya hlenga latella dipapadi mora o tsena ke a ke gothatswa go bona matlete ene ke dilang ke iphana ka gore ke a shebelle ntla e bona ke ga bona mo nyane ka bana o matha ba bona ke mo mfukeng o matha 90 minutes a ntse a matha
0: ba ya
2: ke ga iko a go salama
1: le belo le a fela thutesa
2: mwanes all of us all in kaofela Cristiano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibohe ho ABC 3 we mamela di alemoenza SABC obo we streame ho SABC Plus mamadi ho hle mo mametsengwe le teng dumela tsena ke tsapeletsa dipapadi kwane ho re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby le gota la galemo le tadimaneng le tshebediso ya dithithifatsi tse sa dumellwang sedika dikweng sa dipapadi le selintsitse qeto mabapi le sebapadi sa Lions eleng Asenathi ntlabaka meqetong ya maqhepe ya ka banga mashume a mane a le metsumene ka ofela le gotla le hlaisitse taba ya hore ngaka ya sehlopa sa Lions eleng Rob Collins o hanne o neelana ka bopaki bo neng bo ka nna ba beha ntla bakanye ka botleng jwalo ka ha a ne a qoswa ka o sebedisa sethethefatsi se sa dumellwang na o le jwalo le gotla le amoetse bopaki bo ntla bakanye a faneng ka bona ba hore o ne a tshepa ditho tsa bongaka tsa sehlopa sa Lions ka dinaleti tseo ba neng ba e ba hlabetsona gafetsa bekeng le nngwe empa la re tshepo fela eo sebapadi sena se bileng le yona go ditho tsena tsa bongaka ha ya lekana haholo ga tlatabeng ya thibelo ya dithithifatsi tse sa dumellwang dipapadi mona ntlabakanye o ile a bolela legotla gore tsela ya o sethithifatsi sena se keneng ka yona jalo ka se fumane mading a gae ke ka mokgwa wa bongaka o yeng o sebedise setlhopheng mme ebile ngaka ya sehlopha e ile ya mmolelela ga sethithifatsi seo se bolokeile ebile se dumeletse ditho tsa legotla di dumetse gore e tle se bapadi sena ne se sa tsebe gore sena se a etswa go yena jalo ka a ile ya kenywa setetefatsi se waneng a sa tsebe gore se kentswe le gore motlhomong ga se a dumelelwa tšhele a ne a tseba gore se kentswe empa o ne a sa tsebe gore ga se a dumelelwa empa legotla la re sebapadi se ne se lokela go bago ela tabeng a tlhokwa golo ka mantswe a mang o bile reckless ya golo ga re tla tabeng eno athe ditho tsa South African Institute for Track Free Sport tsona di boletse ga maatlete otlhe a lokela go jara maikarabelo le o lekodisisa meriana e o a e fuang ditlhopheng tseo ba di bapalelang go ba ka nako nngwe ngaka e ka o eletsa ree ga o tswile kotsi ga o utlwa e ka go kgathetse sebedisa injection ke ena mme e tla o sebeletsa yala lo se ba padikana ko ngo satsebo ka enka empa e le hore ina le certificate injection ina se sa dumela ndi papading e beba yo kenya gathatso se thatung ho no dumela hore se bapadi seno se tla fuwa kotlo ya obellwa ka thuko bakeng sa dilemo tsenne empa he le gotla ka moralo go dutsisa ditaba tseo ka ofela le nkile qeto ya hore le mmelle ka thuko bakeng sa dikgwedi fela tse le shumele metsorobedi a sa bapale papadi ya rugby ha re tsa tseno re kena go tsa FIFA World Cup re fumana hore FIFA e se netefaditse moletsa phala ya tlabeng a tsamaisa papadi ya Sontae sena hore nya bo bo bosiu e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Africa Borwa bafana bafana le sa naha ya Canada mogatlhelong wa tse mashuma mararo na le metsumedi tsa o qetela mme moletsa phala yona he mamedi ke ya tswa mane na henya Portugal le bitso la hae ke Joao Pinheiro moletsa phala yona le bitso lena la hae le tloaeleile ha holo papading ya bolo dipapading tse kgolo empa o sa tswa kena ditabeng round tjena ha se hlopa sa Bayern mo ne ke sine se ntshwa ke sa PSG tlhodisanong ya Champions League papading ya di semi-final ka tsela e wa neng a tsamaisa papadi ka yona mme che lo hoja tabena ba bambai amohetse ba bambare ho bana ho kgethu meletsa phala yona haholo na go nyena e o se hlopa sa Africa Borwa se lokelang hore jwang ka jwang se bapale hantle lo buela sengola nalane engwe hape jolo ka re tsiba hore ho kena fela ho tsema shuma mararo wana le metsumedi ke nalane bakeng sa naha ya Africa Borwa le se hlopa ka bosona jwale se re tla bona hore nabe o tla tsamaisa papadi ena jwa moletsa phala yona papadi ena ha mamedi e tla bapala mane Los Angeles ka sonta sena se hore ya ngo sona hore ya bo robusi o sa le jwalo for Rossi ya sotlhopha sa bafana bafana Ikram Reyners o boletse ha e le gore bosio ba dibapadi tse e leng gore di ka puo motho o ka e utlwisisang di ruruile tlhoka a re o sehlopha mme dinaana di betere o feta tse dingwe ke yona ntho e ba thusang jalo ka sehlopha o tholeditse mokwetlisi Hugo Bruce ka seabo sa bileng le sona go kopanya sehlopha le wetsa gore sebapadi se se le se seng se ikutlwe se le hae mme se ikutlwe se le botlhokwa ka re o sehlopha gopola maabane o seng tlhopha sa Aforika Borwa se ngotse nalane a se ne se tlholwa sa South Korea ka ntlha e leng honoto mme foro se ya Mamelodi Sundowns ore taba ena ya hore sebapadi se se le se seng se amogeleile ka re sehlopha mme se a hlomtshwa ka tsela e selokelang go hlomtshwa ka yona ke yona ntlha e ka sehlohong mme ore go tloa jalo go ya pele ke yona e tla ba sebeletsa gore sehlopha sa Aforika Borwa e be se seng sa tse maatla papiso le ditlhopha tse dingwe tse nang le digalala tse e leng gore gangata go tlhokomelaya e kare di fumana treatment e batlang e le beterenyana papisong le ya dibapadi tse dingwe jale re tla bona go tloa bona go ya pele he gore na e be dintho di tla tsamajwang sehlopheng sa naga mme tshepo ke yone yone ya gore nalane e na e seng ngotswe ebele e ngolwe ya toloswe bakeng sa gore bafana bafana iphumana iphunyeletsa gape bakeng sa mokgatlhelo wa tse lesome le motso tsheletseng tsa go qetela tlhodisanong ya mogope wa lefatshe o lebuile he Reyners maAforika Borwa otlhe ka lerato leo ba le bontshitseng ka nnete go setlhopha maobane ka ga dikgatiso tsa video re ne ntse re bua ka tsone ebile maobane gore maAforika Borwa a na bona a la thabile a golo a keteka tlholo ena le phitlhelelo ya setlhopha sa naga mme a lebua ka nnete gore ba thabile mme kampong ya setlhopha seo se tlisitse morolo mogolo le boitshepo go dibapadi re tla bona he gore nabe ka sonta ba tla sebetsa jwang dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsapele tsa dipapadi re ya thella tse ding hape a di tsiketsa go feta metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra ya bone bana ba isikitseo
0: re lebile go lefela bongsitso
2: ke o tla
0: bana tla batla re qaleng leano re tleng ka plan o re tsang jwang bana beso re thusaneng
2: ehe
0: re gothatsaneng go seno seo go ngwe batla go se fithellela le se ke batla go se fithellela le se le bo batla go se fithellela re tsa jwang Mm. Na ke batla go get o thuba.
2: Ya le bo ha bua ka taba ya bongaka. Re tla enka ka tshelete le bo ya go re tlatse o yolo.
1: Ke tsho a fela le ka gona.
2: Ah, chika nnete.
1: Le ka gona.
2: Ke go bona di le tuguri a bitsa.
0: Interview ngaka tsena ta mona.
1: Why boy?
2: Ba ka metsa ma.
1: Eh, ya ba ho etso ka nna mhlala.
2: Mm.
1: Why boy? Eh. No bo u tabe dikisa.
2: Go ketla ka leano he. Go batlwe ngaka e re tla
0: Tuya ya o kena ka plastiki tsenga totlo ja lunch bongane e felletse ka je.
2: Ha na ke a matha bana mesike a matha. Ke a matha. Mafukana ha mangata manyane ke a tlotla ka o matha.
1: Hakulebwe bangs moholo na tibla mo menere kena jalo kamana ka N12 westbound ka clip refer drive hono na lekolo yene mnyeme karu mila ikusisa jalo siphala mna jana siphiti phiti out in 4 is bound pilufita jalo Edenvale road molobo hare ngokwetso ganna ka kelo hloko mo hona lekolo e meng ka hare ho mila kena go tshwara tsena tsepedi hore nyana kwa no ratela traffic e bona lo tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokoni @limawela1 #ratelatraffic
4: Ibang unahana uru keke wa kona ulifela likweta, naana hape. Clientele Legal, yenze tsebele utsatsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa rona, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E kaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Likweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email. Re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Swipe, ufumana hoye ke ditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 rand. Reka ka 1500 rand, ufumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
6: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
2: Ee, o etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe. O tswa ka founu ya hao le tsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pepsel.
2: Hao, tjale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom
4: Africa Borwa ha re ya sala morao di papading tsa mogope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup mamela kgaso ya di papading tsena ho lesedi FM ke molelo

0: birthday Lesedi FM ke molelwa
1: Itopisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tshwisana ya rona ya sitsoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka pofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale, o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tibo le malepsa a zo sele ai ba sele bu ichi le ga je kuma na ya he bona taka mri ho joang ai o kotse a man tibo sa lo ene ja bona je le ga tibo khube le dumedisa pres kb ga mon mane njwe tse mana ska ipata o le ma ipata o ga re ho se sa release ka mrana ko man ai ke mdene ka mo ka petsana re itse ka yini.

0: All in Gaufela Tumisano ya FIFA World Cup 2026 yaphila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 wi mamelidi ya lemoenza SABC uba wi streame ho SABC Plus mamadi wa lesedi dumela ere koneletse tsa ho qetela tsa dipapadi ka jenu bile letse kwa lambeke kwa no ho riathella re tsale ka tsa di athletiki khalala ya kwa no Africa Borwa mabelong a 400 meter mo ho tlolwang di hekana e leng Sabelo Dlamini o se antse a qaleletse ho bala matsatsi bile lantle pele dipapadi tsa Commonwealth se tlo thagwa ka la mashome a mabedi a na le metsomeraro phupu ya ka lapedi kgweding ya Phato mane Glasgow di thagwa mme ebile e tlabeletsa gaetsa pele Dlamini ke karolo ya sehlopha sa Africa Borwa se theuweng ka matlete a legolo le metso lesome metso supileng ga e le hantle ke legolo le lesome le metso e medi mamadi wa tshebeletso ya lesedi o ntshwarele ya golo mono he ke sehlopha sena he sa matlete ya Africa Borwa se phatlhaladitsweng ke Sascock pejana bekeng ena mme tlabele lekgetlho la gaela pele a ba le kabelo dipapading tseo mme ga o sheba he dipapadi tseo hetsa Commonwealth di bohlokwa haholo bakeng sa Dlamini mme o tlo di sebedisa e le o ikala le o sheba gore e be a ka kgona go phunyeletsa bakeng sa 2028 Olympics tse tlameng di le mane Los Angeles kapa che ebile o shebile gore a tle gape metale wa pele dipapading tse golo tsa matšhaba tsena tsa Commonwealth semati sena mamedi sa Central Gauteng Athletics se ileng sa iketsetsa lebitso ngwagola ka go gapa metale wa Gauta lekgetlo la pele boemong ba naga ka mona ka Potchefstroom o shebile gore a tle a sebetse gantle golo o kwetliswa ke mokwetlisi Reneilwe Aphane ka mona ka UJ mme tabatabelo ya bona ka bobedi le mokwetlisi wa gae ke gore ba tle le metale empa he tsele wa qadileng selemo sa 2026 ka yona e tlhaga ya ba ntle jalo ka sa kgona go phunyeletsa bakeng sa African Senior Athletics Championship championships tse neng di le mane naheng ya Ghana Accra empa o dumela gore ga jale o sa le malala a laotswe mme o tlhokometse gore ke sefeng se e leng sa mo thibela go tlholeya go ka phunyeletsa bakeng sa dipapadi tseo ga re kena go tsa FIFA World Cup re fana gore mokwetlisi wa Bafana Bafana Hugo Bruce o netefaditse ga mmapalagare Teboho Mokoena a tlabe a le teng he gore ya ka kgethwa papading ya mafelong a ne a beke mokgatlhelong wa tse 30 a na le metsomedi tsa go etela tlhodisanong ya mmapo wa lefatshe ga setlhopha sa naga se botsana dipotso le sa Canada Sontan sena se o rialo go sona empa he mokwetlisi o bonaetse a sa thabela taba gore Themba Zwane o ntse a beeletswe ka thoko ka nnete jalo ka e le gore e tlabe le papadi ya boraro ena a sabe le kabelo setlhopheng sa naga ka moraya se ileng sa etsala papadi ya pele e neng e bula tlhodisano mmapo wa lefatshe ga setlhopha sa Africa Borwa se ne se tlholwa ka tse pedi go noto ke setlhopha sa naga ya Mexico mokwetlisi o bonaetse tlhe tle a sa utlwisise gantle gore ke ka obaneng FIFA e ganne boipiletso ba bona ba gore Themba Zwane kotlo ene ya gae e nyetlhiswe mme a kgone gore a bapale papading ena e bohlokwa bakeng sa gae le setlhopha le maAforika Borwa otlhe SAFA le bona ka o le e leng ba bonaetse ba phoqeile agolo ke go ganelwa ga bona wa boipiletso tso ba bona ke bana ba FIFA ba hore ka nnete ba ke ba shebisise le o le go disisa tabena ya kotlo e fueng Themba Zwane lalo jalo botemba mo kwena bo hareng ba le balamane bo tla hle botlise botsitso bo fetang bo re bo boneng go maobane a se tlhopa sene se hlola sana ya South Korea ka ntla e lengwe note empa he Bruce o tshepile hore a ne a sebedise re le buile mofukeng jalo ka number 10 e le ona hore a ne a sekudise lo hlasela lo fana ka dibolo go di bapaditse ba palang pele mane bakeng sa dihlopha tse batlo bapala le tsona jalo ka re na le tumelo ya gore Bafana Bafana ke ke bapala le Canada fela e tla tlhola Canada e fete e le bapala le dihlopha tse di megatlhelong e meng e latelang a tema mamedi ha re shebe ke itse ke tla oneletsa gore tlhodisano ya mmapo wa lefatshe mona di tla hle dipapale jwang go ba ke eleletse gore dipapadi tse ngata mogatlhelong nka tla tsa boraro tsa megatlhelo di fitlha pheletsong mafelong a ne a beke e be ba he ka Sontaga bosiu go thagwa tsena tsa tse 30 a nang le metso e mmedi tsa go qetela ga re tlale ka jeno go shebe rona be di tlankana jwang tshwarelo di tlankana jwang go renyela shume Norway tla botsana dipotso le France ha Senegal ba tla isana dimo le tlase le setlhopha sa Iraq e be hosane goreng ya bobedi misongwe Uruguay ba tla botsana dipotso le setlhopha sa naga ya Spain ha Cabo Verde ba tla botsana dipotso le setlhopha sa Saudi Arabia goreng ya bohlano gona hosane setlhopha sa New Zealand se tla botsana dipotso le sa Belgium ha sa Egypt se tla isana dimo le tlase le sa Islamic Republic of Iran e be ba goreng ya leshomo le motsomong bosiu hosane setlhopha sa Panama se tla botsana dipotso le sa England ha sa Croatia se tla isana dimo le tlase le sa naga ya Ghana ka Sontaga metsotsong ya 30 ka morao ra ya pele hoseng sa Colombia se tla isana dimo le tlase le sa Portugal hasa DRC se tla botsana dipotso le sa Uzbekistan hore nya bone ho senga ka Sontaha re tla bona papadi e tlamengile pakeng tsa sehlopha sa Jordan le sa Argentina hasa Algeria se tla botsana dipotso le sa Australia sa Africa borwa he tla se rekene mo kgahlelong wa tse mashuma mararo na le mazumedi tsa ho qetela se tla botsana dipotso le sa naha ya Canada e be ba tseding se tla di bona ka manta ha ho ba papadi tseding tsa mogahlelo wa last 32 di tla bapalwa ka mantaha horeng ya bosupa bosiu ka le ka tadisheba hemmamedi o sotla natefala ke mafelo a beke sebeletswa le sedi FM le yona e teng ka dipapadi mafelongwana a beke ke a tseba o tla hasetswa tse ding tsa dipapadi hona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ha re kopaneng hape bekeng e tlang ka mantaha bana beso le lona mafelo a beke ya lona ha e beya monate ke tseo
1: re bina hulo fela bongzito
0: ke o tla
1: ke sonta sona sena ke re sa Canada
0: sona se
1: a o tla ba update re le ra gona o tsuwa re tla hlolwa ke eng ho se robale
0: Aw, asileletho.
1: Ai ho ha.
0: Ai bile batho ntse ba tloetsa le mafelo a beke a ba ithobela le ka hore le shume bonzimmedi.
1: Eh bo sonta.
0: Ya bo sonta.
1: Ba batho ba tswa manta ka.
0: Ntse le tloela.
1: Tloetsi man. Bo bontsho bile mafelo a beke a monate.
0: Le lona fela jwa le bana beso.
1: Thank you.
0: Ke uta.
1: Ho swa ka. Re tla ka se PGP.
2: Hakule bo tibla moho le wena bongzito mo bile sentse ke na mebileng fela ka nete nete ke potulile Johannesburg ena ka ofela ha hona letho le leng ho re ka tla le ya ka lona ha jwale ho bona le ha mebileng kwano se pitipiti ntse se phala ha mona tsana ke ne ko tsoretsa ka na bekeng ena ha re bone bekeng etlang ho hashtag ratelo traffic
3: Mariana a tle a bata boloka le bata ma ka re le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetuwa leqhwama rieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
4: bathong ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi Ha di tlika o tshwana. Go di tseding di betere o feta tseding. Mme tšhelete ha e haella. Gatello e bangata. Ke ka baka leo. Ha o fenyana re tlabeng re qoqa le ba ha Metropolitan. Re qoqa ka No Lapse Funeral Growth Plan encha. Ena ke insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tšhelete e lekaneng. Le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o theile tsebe.
5: Maraha sene di fela awela. Se chaba se senamwe eletsi si atimela. Yakala

le bolithibos hore a tella tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: A DJ, my DJ, DJ Ree. Ke na re tshwereng re rush hour mix on the ones and twos. Yo, tupa fela, tupa fela, tupa fela. Re tsa ma DJ Ree.
1: Tsaba
0: abuti
1: mnati
0: a re bolaile
1: a ke le botsa
0: a re bolaile ha
1: ke le bo ya le botsibo
0: go ke le beke fitileng o bolaya ke le ka Durban go tla le bo rano wa tuka
1: o le kwa ma wa tle
0: rano wa chase
1: ke le botsa
0: abuti ru fumana ka e ka pele nyana fela di socials
1: the official RHEE one tsola ko TikTok ko Instagram yeah the official RHEE and then bookings djree1@gmail.com
0: djree1@gmail.com abutirile buile tsabla ma 7 rafa
2: ga tsama mo media ge bone hape be keng etlang hanta te ratile bana mafelo be ke a monata sna ntshiti so bye du
0: na te fela ke mafelo be ke na te fela ke tsebele sa le se di fm manane o ohle a le se di fm a tuka malakabe re khutla manta ha mo di maratile o re nga ba re fela o re nga ba tshelela ka drive time e tuka malakabe mabidi ri le re tshutela tsela moifo wa ditaba wa matshohlo ga tira ka kidi bone matshela sentsa e memo le moifo wa ba hlopisi bana ba se gele la ka letsa tshebetso e monate ke tsebe
3: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: ke metsotso e le shemele metso mehlano ka mara ho hora ya botsilela re hatela pele ka letsika ditaba tsa rona tsa tsinla ka jeno me re fumana hore dudutsile Zuma Sambudla le nhlamolo ntlela ba hlahletse kopo e potlakileng le gotleng le phahameng ho hanyetsa ho lelekwa ha bona mogeng wa MK ditokomaneng tse isitsweng le gotleng le phahameng la South Gauteng bobedi bona bore bolelekiwe ntle le ho qoswa ka molao ba sa fuwa tsebiso kapa monyetla wa ho mamelwa nyeweng ya kgalemo ba kopa le gotla hore le phatlalatse hore ho lelekwa ha bona ha wa ka ha etswa ka molao hape le laele hore ba gotlisetswe hang hang mogeng ndlela o boetse a re ho lelekwa ha hae ho ka isa hore ya lahlelo ke situlo sa hae parliamenteng ha e ba tabena e sa rarollwe ka potlako kopo ena e lebelletswe ho mamelwa ka la 30 Phupjane re manolla ntlha yena ka ho buisana le setsibi se ikemetseng sa mahlale a dipolotiki maano le moruo Jacobo Motaung ntate Motaung kgotso wa moetsi ho matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ha se ke di bone ha go di meditse ke di meditse mo iform mo le ba medi ba tsiala mo ya sa le se di FM.
0: Na ho lela kwa ha bona ntle le tshebetso ya semolao ho ka nkuwa e letlolo ya molao wa motho wa moga.
1: Ke tla ka ha ke supe fela hore tabela e ntse re boneng the business Zuma Sambudla mo le sa mo ndlela ka mora hore ba lelekwe ka ramogato wa MK bekeng ya le fitile. Re bone le mafelong a beke le re tswang ho yona ba la ba tshwara seboka sa boga ditaba mona ba bontsha hore ba kgotsofala fela go arabela potso ya gaitsa ka kopo ene ba etsang yona nnete fela e bonala e le leruthu mme mabaka ka kiana ha se dikgetlo la pele re bona ditho tsa mogato wa MK tse e leng gore di a nyaolwa ka ramogatona di nka taba tsena di disa magotleng a dinyewe re ka tseya motlhala batho ba tshwanang le bo mme Mary Phadi le ena o la nnang kanyewena nako a na le elekwa ka ramogato wa MK a itsa legotlela wenne ntho e tshwanetse re le mo gore magotla a dinyewe mona ha a toloke kapa go lekodisisa molaotheo wa na Aforika Borwa empa mona se e sebisang mona kapa seo ba se toloka mona ke molao thao wa mogato ka bo ona e leng mogato wa dipolotiki mme se ba tsosetsa ko ba thusa fela go toloka molaotheo wa mogato ona wa dipolotiki wa MK ore na e be ka nnete ba lokolotse ka mabaka a utlwagalang na mme o tshwanetse o tlile go bonala bannete megato e le gangata ga ba lokolola batho ba itshetlea ka baka la gobane ba na le dikarolwana tsa melaotheo ya bona tse e sebetsana le taba ya boitshwaro jalo ka rutlile gore mongwe dikakaretswa mogato ona wa MK bone le nomvalo bekedi tse o tlhalose gore o na lela ka maitshwaro a ditho tsena tse pedi tse e leng gore nnete fela ba setse ba ba beeletse ka thoko mme se tlo o bonagala mo nako gore fela legotla la dinyewe le tlo lekodisisa molaotheo wa mogato ona wa MK ore na e lekanele ntse ba lokolotse kapa ba nyaotse ka ra mogato ona ka tsela e nepagetse na
0: ha re lekola ho bohlokwa ga kae hore mekga ya dipolotiki e latele melao ya yona ya ka gare pele e ka nka dikgato tse maatla jalo ka o lele ka ditho
1: go bohlokwa ga itsira ka bana melao tseo ena ya mekgatlho ena dipolotiki ke yona e tsamaisa melao ena dipolotiki mekga ena dipolotiki mme gapeate ke yona e leng re ya laola le gore na nakong eo banka dikgetho mme re tshwanetse re opolo gore ka ra mekga ena dipolotiki go ba le dikomiti tse e bewang tse bitswang ka gore ke disciplinary committee tse e leng le tsona ke dikomiti tse e beweng tsa kgalemo ka ra mekga dipolotiki tse e tsamaisiwang gapeate ke ditokelo tse e teng ka ra melao tseo ena ya mekga ya dipolotiki mme go bohlokwa gore ba e latele ba e beye leitlho nakong eo le gore ba nyaona ditho tsa bona kapa ba beya tlasa gane mo bane ga ba ditho di tsa kgotsofala ke moo re bona banka gato go tlhela ka ntlo mogato mme ba ya magotleng a dinyewe jalo ka re bona gore dudutsile Zuma Sambudla mmogo le nhlamolo ntlela ba setse ba itse ntlha ena legotle la dinyewe fela re tla e bona ditlo ga e bewa e dula legotle la dinyewe.

0: less sugar, 34 ren. Mefuta futa ya di Nescafe cappuccino stick, ka 54.99 paka. Li 2 kg ya Tastic original long grain rice, ka 29.99. Di solo di fumane ufihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express, le OK Urban, OK. Beng ba lebenkele ba o ka batsapang.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa ya bosa 3 million rand. Ha o kenela spinners on the jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa o feta di papadi ntse tswa weng. Sa habanero ka laboraro le leleng. La botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba di lemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 65 0710.
2: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big Three Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di pork rib se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores. Mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melao na le dipeelo.
3: Ke metsotso e mashome mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo le CD FM. Re hatela pele. Ntate Mtaung ha re tswela pele ka puisano ya rona. Na ke tsalo ena e ka ama tshehetso ya mogape le ho dikgetho tse tlang tsa magotla metse selemong sena.
4: Yona ga ipidi ya ka e ka ba le dintlha tse pedi, e ka ama botshehetsi ba bona hape ya boela ya ya tshehetsa botshehetsi ba bona. Ha re hopola hore mokgatlo ona ho na le ditho tse leng hore di tsetse mokgatlo ona morao, mme di dumela haholo boetapeleng bo tlasa tshusumetso ya Duduzile Zuma Sambutla, mme ke tsona ditho tse leng hore tseo re ka bona di wa moko e le hore ha di tsana botshehetsi bo bongata ka hara mokgatlo ona. Fela ho sa ntse ona le ba nang le tshehetso e feletseng e itshitlehileng hodima moetapele wa motheo wa mokgatlo ona e leng Mohadi Jacob Zuma, be e leng hore nnete qeto e nngwe le nngwe e nkwang ka hara mokgatlo ona ba e tsheetsa. Mme ha re supe re re utlwile sebokeng sa boraditaba tse ba neng ba se tshwere mafelong e re fitileng ona, re utlwile ba bua ntho e batlang e tshwana le ditho tse ileng tsa feta tse la nna tsa lelekwa. Ba lla ka ntlha ya gore ba dumela gore batho ba potapotileng moporesidente Jacob Zuma ke bona be e leng gore ba na le tshusumetso diqetong tse nke yang, mme le bona gatimena re utlwile ba bua ntho ya go tshwana leo. Fela ne se re lebeletse gore Duduzile Zuma Sambutla ena motlhomong o tla ba le monyetla wa gore a bue le ntate wa e ka o tloloa utlwa rona e be le qeto ena e santse e tswa go ntate wa ga e kapa chair. Mme re sa lebelela gore le ena o tla bua sebokeng sa boradipor ka nnete qeto tsena di nkwe ke batho ba potapotileng moporesidente Jacob Zuma. Fela ene a na le mekga e mmedi ya gore ka nnete bana ba mosetse morao Duduzile Zuma Sambutla ba ka nna ba wa moko ya ba ga ba sa latela. Fela bogolo ba bona ke ba itshitlele duma boetapele ba motheo ba Mohadi Jacob Zuma.
3: Ha nhlamulo ndlela a ka lahlelwa ke setulo sa high parliamenteng, sena se ka majwante ka tekano ya matla ka hare ho parliamente.
4: Ke tla ka re bone ditho tse ngata aholo tse di batla di feta mohanisa mo ndlela ka matla ka ra mogatsi ona wa MK. Re bua ka batho ba ileng ba lokolwa ba ka se mo di ka re tswa meseng wa MK le monghadi Project Bambu. Batho ba ne ba tswana le bo mmemberi padi ke bona be ne ba feta aholo bo ntla mo ndlela ka matla be fela e putsweng ha bona ke la ga bona botsietsi bo ntse bo tswela pele bo eketse ya ka ra mogatsi ona. Mme mogatsi ona MK party di karolo tsa ona ka pa tsamaiso yana e batla e fapane haholo ya mekgatlo e mengata ya dipolotiki naheng ya Afrika Borwa. Re tshwanetse re gopola gore botsietsi bo tumileng ba mokgatlho ona bo tutsi godima moetapele wa ona motheo e le Mohadi Jacob Zuma, mme mokgatlho wa MK ke o mongwe wa mekgatlho gapeape o bo tsamaiso yana e batlang e fapane le ya mekga e fapane ya dipolotiki. Ga ke supe ga ketsa gore ke o mongwe wa mekga e leng gore ga e kebe e dibukeng go ya kgetha boetapele. Boetapele ga e sale mokgatlho ona o thewa ga e sale le boetapele bo kgethiweng ke Mohadi Jacob Zuma, mme le boetapele bo ntseng bo fetoa. Re bone batho ba bangata ba tshwana le bo mongwe ga dithoni engene ba joina mokgatlho ona mme ba ya maemong a phaneng a mokgatlho ona, empa e se gore ba kgethiwe sebokeng sa molao sa mokgatlho ona, empa ba kgethiwe ke boetapele bo e leng gore ke ba motheo ba Mohadi Jacob Zuma. So ke mokgatlho o batlang go sebetsa dintho ka tsela ya ona o le momo e le gore ka o fela maatla a ikgitlele godima diqeto tse nkiwang ke Mohadi Jacob Zuma.
3: Ha re phethela ka kakaretso o bona taba ena e tla felela kae ho kgutlisetswa ha bona mogeng ka

0: go matlafatswa ha matla moga
1: ke dira ka ho tsoba thata ha holo ho re ba khukele ka ara moga jole ka ekseptik supi hore ntla teng mo ha di ntsha molo ntlela nna ka tsona ke tse tharo tsa hore ka nnete nnete ha ba ka ba tsadiwa ka hare ho mogato kgetso la pelula ka hore ha ba ka ba fuwa tsibitswa ka fa ba itswa committee ya khalimo mme tsantsi le mo re tena ni tsa se betsa ha ile le megeng e ya dipolitiki e le hore re tena ile hore le boetapele ba teng mogeto ka seboka le bona batho ba tsanang le bontateng sa mudondela duduzile zuma sambuta ha ba ka ba khetwa sebokeng sa mogato wa MK ha e soka mogato wa MK o ba le seboka sa o khetsa boetapele ke batho ba sa uwe ha re ka ra utla le ntse la semane they were picked ka ofela ha bona ba khetwa ba sa uwa jwalo ba kenywa ka ra mogato mme ke ka hore bona le ha ba tswa a tswa ka ina tsela yeo le ba dien pele ho bona ba lana ba lelekwa ba nyaolwa re bone le bona le ntse ba khetuwe pele ba tswe jwalo mme le holokollwa ho ba jwalo tsika o di bona ho le thata hore nnete nye wena ba tla ihlola hore ba ka busetswa ka hara mogato wa NK
0: a entertainment a umre le boetse nako ya hao ka ho buisana le rona tsatsing la ka jeno fihlela nako nyetlang
1: nna go tsa khetsi la ka ha e papatse
0: Mamedi ne re buisana le ena ke setsebi se ikemetseng sa mahlale dipolotiki maano le moruo Jacobo Motaung. Mme puisano ena re beha hantle metsotsong e 20 le metso e 5 ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona ha e memona re fetele ho mokete monyobo ho re fa dihlooho tsa ditaba tsa matjhaba.
2: Wesu ke leboa. Moma medi khotso re tagola machaba a phetelambeke Africa Borwa mo president Cyril Ramaphosa wa Africa Borwa o re mogatlo wa dinaha tsa selekane sa tsamaiso ya lekgetho e leng sa khuka bogotswane o lokela ho matlafatsa moruo nakong ena e o kgwebisano lefatsheng e bonahalang e tshwere ka thata ho aha botjha moruo wa machaba ha bua sebokeng sa borobong sa Southern African Customs Union Summit Cape Town Ramaphosa o re mogatlo ona o bohlokwa ho thuseng dinaha tsa lebatowa lena ho tsosolosa moruo le kgwebisano
3: In this increasingly contested global trading system, the need for our continent and our region and our customs union to strengthen its economic resilience has become all the more greater. A reimagined SACU, therefore, becomes the vehicle through which we would enable our region to navigate the turbulent economic environment that the current moment presents us.
2: Resantsirele Africa Borwa, mo commissioner wa bolaudi ba madiboho Africa Borwa BMA ka bogotswane Dr. Michael Masiapato o netefatsa hore ba tswela pele ho lenaneo le thusang bafalli ho kgabahanya le le diboho la Beit Bridge. Ke melata e fetang dikete tse robedi e tshetseng Beit Bridge e sa le ho tloha ka la 12 Phupjane. BMA e kgothaletsa bajaki ba kgutlelang lapeng ka boithaopo ho netefatsa hore ba lekotswe le ho fumana ditokomane lefapheng la ditaba tsa selehae Afrika Borwa pele ba lebale dibohong. Eva Chipa, SABC News.
4: The BMA successfully processed 6,709 Malawian nationals for repatriation and 1,521 Zimbabwean nationals. Meanwhile, yesterday, 17 buses transporting foreign nationals arrived at the port without the required emergency travel certificates and were directed to the Messina truck shop area until the necessary documentation was obtained and verified. In addition, BMA says Home Affairs-related verifications as well as police-related clearances must first be completed at the Messina Refugee Reception Center before arrival at the Baitbridge border.
2: Venezuela ke batho ba balwang ka dikete ba qetile masiu a mabedi ba robala ka ntle Venezuela nakong ena eo bahlanka ba pholoso ba tshwereng ka thata ho batla batho ba hatelletsweng le ho kwahelwa ke malwanlwahla. Ka mora diketsahalo tse pedi tsa ho reketla ha lefatshe ke batho ba 235 ba netefaditsweng ba hlokahetse ho fihlela ha jwale mohlanka wa lehokela mokgatlong wa matjhaba a kopaneng ho tsa dithuso tsa tshohanyetso Tom Fletcher o re tshenyo e bakilweng ke ho reketla ha lefatshe ke e tshabehang.
5: I've just released 15 million from our emergency fund. I'm grateful to the partners who've been so generous already. This needs an international, global response, and we'll coordinate that, and we will deliver. I want people to know in Venezuela that help is coming.
2: Britain. boholo ba dinaha tsa Europe di lebeletse motjheso o matla matsatsing ana. Ha tse ding di sentse di thefulwa ke motjheso ona ha jwale. Ha jwale leqhubu la motjheso le aparetse Croatia, Germany, Luxembourg le Switzerland. Naheng ya Britane, kantoro ya bolipi e phatlaladitse tlhokomediso hore motjheso o matla o tla aparela London matsatsi a mararo ka tatellano mmoho le dikarolong tse borwa botjhabela ho England. Jason Killens ho tswa London Ambulance Service o re ba se ba fumane mehala ya batho ba ballwang ho 50 ba hlokang thuso.
6: So that's taken us to around 8,000 emergency calls a day. And of course, that trend will be seen across the country too, not just here in the capital. And for us on Wednesday, what that meant is we took the highest number of calls we categorise as immediately life-threatening, so category one calls ever in a day.
2: Ke kala mashoma bedi a metse tsheletseng Phupjane selemo ke sekete magolo robedi mashoma robedi ana le metse robong Bangi ele motse moholo wa Central African Republic e thehwa ke Albert Dolasi le Alfred Uzak na heng eo dilimontse o ineng ibitswa French Congo kapa Middle Congo ele Moyen Congo ka leleme la sefora ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete magolo robong mashoma mahlano le metse mehlano South African Congress Alliance e ananela Freedom Charter sebokeng se seholo ka ho fetisisa se ileng sa ngoka thahasello ya dinaha tse mabapi le tsa matjhaba se bitswang hore ke Congress of the People naheng ya Afrika Borwa. Ke ka la 26 Phupjane selemo ke 1960 British Somaliland e fumana boipuso le ho tsebahala fela ka lebitso la Somaliland. Boipuso bona ebile fela matsatsi a mahlano. Re tla manolla ha morao ntlha ena ya boipuso ba naha ena le tsohle tse potapotileng re shebile matsatsi ana a mahlano hore na ke hobaneng ha o tla thwe naha ya ipusa empa ebe fela matsatsi a mahlano theha tsebe momamedi. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1960 Madagascar e fumana boipuso ho tswa ho naha ya Fora. Madagascar ke sehlekehleke se fumanehang borwa botjhabela ho Afrika lewatleng la India mme ke sehlekehleke sa bone se seholo ka ho fetisisa lefatsheng. E boetse ke sehlekehleke sa bobedi se seholo seo e leng naha mme ka kakaretso ke naha ya botshelela ka boholo motsemoholo wa yona ke Antananarivo. Dipuo tsa semmuso Madagascar ke Malagasy le Sefora. Madagascar e bohole ba dikilomitara tse dikete dipedi le 60 ho tloha Durban, Afrika Borwa. E leng se bolelang hore ha o tloha ka sefofane boemafofane ba matjhaba ba King Shaka o leba boemafofane ba matjhaba ba Ivato ke leeto la dihora tse tharo o le moyeng ka hodima lewatle la India. Re phethelana lane. Ga ditebele ke enwa. Mike Tyson re lekola nalane ya hae ha santsane le raqwe a kakallatsa batho a sa tswa bakakallatsa jwale o ne a sa je letlwa ye ka mokgwa o bonagalang ka teng ke go nna ntse a kakallatsa batho mme o bonagetse a batla go sebedisa matlana a hae a go kakallatsa baphephetsi ba lesakaneng la ditebele hampe o bonagetse a batla go sebedisa matla a hae jwale hampe mona jwale o ne a bapalela tšhafo a sena sekwehla re bua ka Mike Tyson dinakong tsa hae e seng ngwana jwale. Tyson o bitsetsa mohlanka ya disang serapeng sa diphoofolo ka thoko le ho mo eka ka ho mo fa tjotjo ya didolara tse 10,000. Mohlokomedi ena wa diphoofolo tse hlaha o hana tjhelete ena e ngata re bua ka didolara tse 10,000. Mike Tyson o ne a batla hore mohlokomedi a amohele tjhelete ena ha fela a mo dumella ho lwana le mofuta wa tshwene ya gorilla e kwaletsweng serapeng sena. O ne a batla ho lwana le tshwene ena ba kwaletswe ka phaposing e kwetsweng e tlang ho bulwa fela hang ha ntwa e fedile. Mme Tyson o ne a dumela ha ntweng ena kgang ya monna e tla kgaolwa ke letlaka. Ho hang mohlokomedi wa diphoofolo tse hlaha hore a ho hang monna eso kopo ena hao ha ke e dumele ho hang hobane o na tseba hantle setlaetsala ka the big mic qetellong ya ntwa ena mohlomong ntwa ena ene ke banka le ene ke ba fihla le ho motsotso ha re bua ka korella re bua ka engwe ya ditshwene tse matla tse kgolo tse kotsi haholo ke phoofolo e kotsi haholo jalo ka nahana ha monna enwa weso ana a tshwerwe ke tse mo tshwereng kapa se bona sebedisitseng kapa ona lo rile eng ha tsowa ikutlwa hore a ka pudupuduganya korella tshwene ena mofuta wa korella ya ba o qetile ka yona tšhe ka bomadibalbe ba hae kapa ka lehlohonono la hae molebedi wa sebaka sena sa diphoofolo atšhe yena ntlha ha ka ba rata le gore na ntsa ya ka yara gohang weso o kotle ka ntlha e nngwe yena yona e ke ba sebetse ga ke re lekole ga gutshwane nalane ya dintwa tsa Mike Tyson tsa dihlotseng tse ka nnang ya ba qetellong ke tse dintsentseng gore a ipone ka nnete a le maatla a ka lolwana le dibupua tse e leng gore gohang motho wa lefatshe ga ke ba tobana le sona tlasa boemo bofeng kapa bofeng ba twantshano gagolo jwang ba kwaletswe ka gara sebaka se itseng go sena sebetsa empa motho eno a lwana le phoofolo ena ka maatla ao a nang le ona ka la 22 pudungwana selemong sa 1986 o lwanne le Trevor Babik mo a hapile ntwa ya hae ya pele ya sekola sa lefatshe sa boimahadi ka mora go tlhola Babik ka go mo kakalatsa lekgetlong la bobedi la ntwa Tyson o ne a le dilemo di 20 ka nako eo mme sena e le ntwa ya hae ya pele ka la pele phato selemo ke 1987 Tyson o lwana le Tony Tucker le ho hlola ntwa e na lekgetlong la bo 12 ka dintlha e le ntwa e kopanyang dikola tsa boimahadi tsa lefatshe ho WBA, WBC le IBF o boetse hara tse ding o lwana kgatlhanong le mpudi ya maatla Michael Spinks ka la 27 Phupjane selemong sa 1988 o hlola Spinks ka ho mo kakalatsa metsotswaneng ya pele ya ntwa e 91 ke tse ding tsa dintwa tse mmalwa fela tsa lwanneng ho tsona tsa dihlotseng ya ba jale o bona hore ke hlotse batho ba maatla ka lolwana le korella empa he ga re tsebe bomamedi ga re tsebe bang Mike Tyson o ne a dumeletswe gore a tswele pele ka ntwa ena monghadi eno a lekolang serapa sena sa diphoofolo tse hlaga a inketse didolara tsena tse dikidi le 10 e be wena o ne o ka etsa jwa momamedi ha e le wena a neng a tshepiswa bogothogotho bona ba didolara tse dikete di le 10 empa e le tjotjo e se tšhelete e tlang ka tsela tse molaong e le tjotjo ko wena eno a o mosebetsing ke mafelo a beke mohlomong ke neng motho ke eno a o a fitlha o fa tšhelete ena gore a ko gore ke lwane le tshwene eno re ikwalele le yona ka mono nke ke ipudukanye e be o ne o tla dinka momamedi e be ke taba o ne o ka e mamela o isa kae e tshwanang le ena Machaba a phethelambeke a felela mona mokgatlhela o qetela wa matshotlo e le o phethelambeke o santse o tswela pele
0: ke metsotso e 20 le metsomedi re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenano le ntseng le kena ga jwale ke lenano la ditaba la matshotlo go le sedi FM hara ditaba tse ding tsentseng di hlaela re fumana gore nyewe kgatlhanong le leqwetha le thibetsweng go sebetsa ebile le qoswa ka boqhekanyetsi Pete Viljoen e buseditswe morago go fitlhelela kgweding e tlang ya Phupu e tlabe e tlhola matsatsi a 8 bakeng sa leqwetha la gae le letšha go tse ke lekgotla o tšametswe ke diqoso tse mmalwa tse kenyeletsang tse 400 tsa boqhekanyetsi le bobodu tsona di amana le go ameha ga gae go rekiseng thepa ya Johannesburg Property Company go bareki ba sa tsebeng letho ka selemo sa 2010 leqwetha la Viljoen le tswang nyeweng ena Johan van Wyk o re leqwetha le letšha le tlilo fumaneha kgweding e tlang ke tsona tsentseng dihlaha ke metsotso e mashome mabedi le motsomong re ya re lebile horeng ya bosupa re nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
7: Mariana atlea bata boloka le bata makare le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetoa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase. Cash build.
8: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
0: Ke metsotso e mashume mabedi re ya re lebile horeng ya bosupa ho pala re horeng ya bosupa o tla balwa ditaba mme ka mara ho mo tla fumana le nane o latsa dipapadi le sebidi molefe ho tla hore ke defense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana le yana kwano ha elava
9: ke le wetle le mabedi motla wa tsabeletswa le sedi mamedi ska ba fetwa ke la sa dipapadi ka ngana hore a bosupa weso ha o no nyana ditladu la batho so wetho tlo tsa tsinla o sane re sentse re shebile go diena ya batjha mo mamedi ho kgakolwa dipapadi tse golo tsa batjha ka ro so wetho tsa tsinla o sane ntle le mono he papadi ya cricket re nyelo wa le ne o rampeta yena he mo mamedi o tlo buisana le gona ka tshebetso entle ya di proteas sa basadi tsa tsinla maobane ntle le mo he mo mamedi botle sentse ba qalelletse u bua ka papadi ya bafana bafana le Canada re tlo kena mona ka velo komo rutlile le bona ba tlhophisitse hle hore se tshaba se tlo bo ha papa diena e handle ntho sentse dikopane tsena ga tsebaga ka ofela ra itukisa re luksetsa papa die o tsatsin la sonta at least ya fema Facebook le X hashtag ntsa maikutlo le sumbona di a chesa di fresh di bolengweso me ho hanke ke batla ho fetwa ha go bana ka nqano ga bo supa ke nyola le madigidigi dikeledi le tsiri ke lebile bona so kitseo
0: ke lebile ha holo lava ere na go ya rona ha ime monare ke ne se khutlwaneng sa rona mo re le kolang ditaba tse bileng ka sehlohong bekeng ena ka ho buisana le mohlaisimaneneng wa ditaba ho le CD FM mokete monyobo weso haro amohele tsatsila ka jeno
10: khotso weso le momamedi
0: weso haro le kole seboka sa bo borobong sa Southern African Customs Union eleng SACU ka bogotswane setso tse pele mane ho la Cape Town bekeng ena bohlokwa ba seboka sena ke eng.
10: Seboka sena se bohlokwa haholo tlasa mabaka a fapaneng jwalo ka ha ile seboka se ileng khale ke dilemo se le teng ke seboka se sa le se theuwa ka selemo sa 1910 ke seboka se sa le ke mogatlo e sa le ile hore o bohlokwa haholo ho dina hatsena tse le batweng lena le ka borwa ho Afrika mme ha holoholo dintlatse shejwa mona ke dintlatsa kgwebisano le dintlatse ya manang le tifello ya thepa kapa le kgetho le lefshwang la thepa madibohong a fapaneng a dinahatsena mme o tla fumana hore ntlha e batlang ba etse pamishitse maikutlo a holoholo ona jwale ke yona ntlafatso ya kgwebisano jwalo ka ha moruo wa lefatshe o bonahala o batla o ritsitse ka tsela tse itseng ka lebaka la boemo bo tswelang pele ba perekano e tliswang hara tse ding ke dintwa lefatsheng jwale sena se ntse hore dinaha tsena lemong sena di tle di tshadime haholo ho intshetsa pele ntlheng ya kgwebisano le yona kgwebo ka boyona ha o sheba o fumana hore e swatini e hlahisa haho e na le difeme tsena tsa tlhahiso re sheba le naha ya Lesotho le yona e na le dihlahiswa tsa yona tsa letlalo le tse ding tse e fapaneng tse bang ba di hlahisa mmoho le Namibia ka boyona e batlang e ikemetse haholo ha o tliwa ho green hydrogen le uranium hape e ntse re bua ka yona Namibia. Botswana le yona ke naha e itlhommeng pele Afrika e ka borwa ha o tliwa ntlheng ena ya minerale ena ya taimane ke tse ding tsa dintlha tse beuweng tafoleng gore re kenyeletsa le Afrika Borwa tshwarelo re kenyeletsa le Afrika Borwa ka ditlhahiswa tsa yona tse fapaneng go kenyeletswa tlhahiso ya makoloi go kenyeletswa dintlha tsa tlhahiso ya tshepe me ke ba bone hore ba dule fatshe sena se banang le sona ba bone hore na re na le dihlahiswa tsa rona ke tsena tseo boholo re fumanang hore hangata mafatshe a ka ntle ke ona a fumanang molemo ha ke re duleng fatshe re boneng re kopanyang matsoho jwang re ntlafatsa jwang tlhahiso ene e re nang le yona ke e nngwe ya dintlha tsa sehlooho tse e leng gore di batla di tsepamiseditswe maikutlo a holo mme ba boetse ba na le tshepo gore tlhahiso ya naga lemong sena e tla ke e ntlafale lemo se tla motlho mong e ntlafale ka lekgolo godima ntlafalo e bang e teng lemong sena re bua ka dinaga tsena tsa SACU tse e leng gore di kopane bekeng ena.
0: Ntlha e nngwe segatlha sa ibola nagenyane ya DRC sentse se matlafala mabaka a sena ke eng?
10: Ho thata haholo DRC ha jwale mme ha o sheba DRC botšhabela karolo e ka botšhabela DRC e sa le ntse thefulwa ke dintwa haholo. Ho thata mme lefu lena le ya nama le nama ka potlako e kgolo gobane ha jwale jwalo ka ha re bua tjenana ke ditlaleho tse seng di netefaditswe tse sekete le lekgolo tsa batho ba seng bana le tshwaetso mme ho na le batho ba ballwang palong e ka isang ho makgolo a mararo be e leng gore makgolo a mararo le ho feta be e leng gore ba se ba hlokaetse ka baka la tshwaetso ena mme hara tse ding ntlha ena e etswa ke ntlha e kenyeletsang ho hloka tsebo gobane ho na le boholo ba baahi bo dumelang gore lefu lena ha se lefu le bang le ka ba hlasela empa ba bona fela batho ba hlokagala ba le amanya le ntlha tse fapaneng tse ka kenyeletsang le boloi hara tse ding empa e le ntho e re buanya gore go bonala tsebo e le yona ntho e batlang e haella haholo mme ha re shadima polelo e sa tswaetswa ke Dr. Jean Kasia eo e leng tlhogo go Africa Centers for Disease Control and Prevention mokgatlho ono o shebaneng haholo le kalafo le thibelo ya mafu o boletse gore ga o sa etswe ho gong ka nnete e nama ha bohloko e bola ga jwale ka kokwanatlhoko ena e bitswang bondibuyo e leng gore ke yona e batlang e tsamaisa lefu lena tshwaetso ena haholo gobane bothata bo bong gape ke kgaello ya gore batho ba fumane diente go batla go le bothata gobane jalo ka se re boletse karolo ene ka botšhabela ya DRC ke karolo e leng gore e tsamaya le ga botlhoko e leng se thatafaletsang le bona batlhanka ba tsa bongaka gore ba ka phalla ka nako ba thusa ba ntshetsa manane wa kalafo pele mme tshabo e nngwe gape e teng kore e bang lefu lena le ka namela motsemogolo Kinshasa go tlo bonagala tshwaetso e ba e maatla e bang e namang ka potlako le go feta mona mme sa namele fela Kinshasa empa e namela le dibakeng dinageng tse mabapi le DRC.
0: Ntlha e nngwe gape e re shebang Venezuela e batla e thefutswe ke gore ke tla ga lefatshe boemo bona ke ba tsitsipano go le go kae?
10: Ntlha ena ke ya tsitsipano haholo ke ntlha e leng gore e tshositse lefatshe haholo mme ha re sheba re fumana gore Venezuela e batla e le naga e iphumanang e le gore ga e kale go tlhaelwa ke mofuta ona wa gore ke tla ga lefatshe e sale ntse ba na le nalane ena ya mofuta ona ga o sheba go tlwa ka selemo sane sa 1812 e iphumane e tlhaselwa gagolo ke kotsi ena ya gore ke tla ga lefatshe mme e sa tlhasele fela Caracas le motsemogolo empa ka nako eno e ne kenyeletsa le ditoropo tse fapaneng tse kenyeletsang bo Merida mo go tlhokaetseng palo e phahameng gagolo ya batho e leng 2030 dilemo di lenna tsaya jwalo ka selemo sa 1967 go banagetse gape gore ke tla ga lefatshe go ipheta mme kgetlhong lena go bolaya baahi ba 240 mme ke ntlha e batlang e baka mathata ga utlwiwa go meralo ya motheo e bonagalang e senyeya e ne se ntse e na le mathata jwale boemo bona go bonagala bo tlisa tsietsi e kgolo ga utlwiwa ntlheng ena ya meralo ya motheo le dintlheng tse amanang le bophelo gobane le dipetlele di ameile gagolo ka lebaka lena la gore ke tla go na ga lefatshe.
0: Ke metsotso e le 12 re lebile goreng ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetela mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
11: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala laotse ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya dilo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
12: Na ID number ya hao ke eng wa tsediketikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
0: Ke metsotso e leshome re ya re lebile horeng ya bosupa. Hopola hore lenaneo le ntseng le kena hajwale. Ke lenano la ditaba la matshohlo le CDFM weso ha re tswela pele le hoja Iran le America di bile le dipuisano le ho fihlellana tumellano ya peo fatshe ya dihlomo tsitsipano e santse e rena ka matla boemo bona bo beha bokamoso ba kgotso ho kae
10: weso boemo bona bo ihlile ho hang ke boemo bo bontshang hore kgotso yena re boneng ho kenwa ho yona dipaki bege fitileng dipakeng tsa Iran le America ho bona hala ka nnete ihlile itsa ile tlasa tsitsipano e kgolo ho bane ho fumane ha tsedintsa dipehelo tse bang ene le karolo ya tumellano dina ha tse kang Israel di tswela pele ho tlisa ho tlola dipehelo tse tseteng le ho ja he Israel e itshireletsa ka hore ha re karolo ya puisano eno empa he wa tseba hala hore Israel ha hona se ka se etsang ha America e bang ene hle idile ere tumellano ke ena eteng ha re hloke hore Israel e iphumane e thuntetsa tumellano ena jolo ka ha ntse etsa hala re utlwile le bahlanka le matona le bahlanka ba matona di tsha di tabatsa machabeng a America hona matsatsing a satswa feta abatla a bua ka matla empa ba sa tobi Israel hakalo empa ba bua ka matla hore jwang ka pa jwang tumellano ena e lokela hore e tsepamisetswe maikutlo e tswele pele nakong ena ya matsatsi ana a na santse a beilwe a mashome a tsheletseng hore e tswela pele empa fumane ya sentse thuntetsa ya haholo ka mantswe a mang ho bonagala Israel e na le seabo se seholo ka ditlhaselo tse tswelang pele karolong ena ye borwa ho Libanon empa hape ha o shadima kopano e sa tswa tshwarwa dipakeng tsa letona la ditaba tsa matjhabeng la America mmoho le dinaha tsa Gulf tse e leng hore tse kenyeletsang dinaha tse kang bo Kuwait puo eo e neng e bua moo e ne e le puo e bontshang hore ka nqe nngwe e ka re ha e tsotelle dikateng tsa tumellano hobane ne bonahala e le puo e bang e batla e sekametse tshehollong ya Iran hobane le dinaha tsena ka botsona ne di bolela hore di bona tumellano ena e ka e be ya tshireletso ya tsona kotsing hobane di tshaba hore Iran e ka etsa ka mokgwa e ratang ka teng empa haholoholo ho shejuwe motshoporo ona o bitswang Strait of Hormuz ke mona moo letona la ditaba tsa matjhabeng la America le hlalositseng gore ho hang motshoporo ona ke wa matjhaba mme ha hona mang kapa mang a ka batlang taolo hodima ona e leng se kgutlwileng se makatsa hobane America hona jwale e nka e le yona mokgatlho wa matjhaba empa re maketse kgetlhong lena ha e bua ka Iran e tla batla ho bua ka molao wa matjhaba hore ho lokela hore ho hlomphuwe karolo ena ya motshoporo e leng se ileng sa bonagala se hlaba Iran ka tsela tse itseng ho hulabang hwa hlaselwa se seng sa dikepe tsa thepa karolong ena e atametseng lewatle ya Oman moo e leng hore sekepe sena se ile sa tlhaselwa ka drone mme sa phatlholwa ka tsela eno ya tlhaselo e leng se bonweng haholo e le ntlha ya tshireletso gobane Iran e boletse hore ha hona seo re ka se etsang ha eba ho na le dikepe tse tlabeng di tsamaya di sa ikamahanye le dipehelo tsa rona re le Iran sekepe se bang se tsamaya tlasa dipehelo tse ding tse ka thoko tse sa tsamaellane le tsa Iran hobane metsiana atlasa taolo ya runa jwale sena seng kwa tlhaselo ena ile hona ho tempella lentswe la Iran hore ka go lwena ke ya rona se builweng se sa tswa bua kopanong ena ya America le dinaha tsena tsa Gulf empa ele dipuo fela empa rona re tswela pele ka ho bontsha ka ho tisa ho bontsha mang kapa mang hore ho lokela hore sekepe se fetang motjheng ona se lokela hore se be le dipuisano le Iran se fane ka tsohle tse bang ke ditlhoko tsa Iran sena se bolela hore ntwa e santsaneng bohemo e santsaneng le batsitsipano ntwa ho ka nna ho etsa la etswele pele empa jwalo ka ha o bona hetse ho bonahala ha America kgetlweng lena e batla e le boemong bo boima haholo hobane ho boima hore e ka shebana le ntwa empa e le tlasa kgatello e kgolo ya hore ho ntshetswe pele kgwebo le kgwebisano ka motjha ona wa Hormuz tlasa ditumellano tse seng di le teng tsa pegofatshe ya dihlomo le Iran le yona e tlhalositse re gona re tlhoke ntwa re tlhoka tumellano ya kgotso tsohle di eme empa ho bonahala America e batla e le tsietsing ya gore e lokela go kgotsofatsa ba ka letlhokoreng le letsheyadi ho yona e lokela go kgotsofatsa ba ka letsogong le letona ho yona ke ka o fumanang dipuo tse baetapele ba yona ba di buang tse ding ka nako e nngwe a se dipuo tse tsamaelelanang moporesidente o tla ba bua ka tsela e itseng ga o mamela motlatsa moporesidente motlatsa moporesidente o tla ba bua ya kwana le ena ka go ho bonagala sena e le bothata bo boholo ga o tliwa ntlheng ya tumelelano empa tshepo ke gore botlhe ba tla lokela gore ba tle ditafoleng tsa dipuisano go dumelelano go dilwe fatshe gobane bothata bo boholo gona jwale ke moruo wa lefatshe e leng gore mebaraka e batla e thatafalelwa gore e ka tswela pele ka go phuthuliwa tlasa boemo bona ba mofuta ona
0: weso re lebetse nako ya gagolo ka o buisana le rona o fitlhelela nakong e tlang
10: ke a leboa weso le mo mamedi
0: Mamedi yeno re buisana le ena ke motlhaisi maneneng wa ditaba le CDFM Mokete Monyobo mme pisane ne re beya hantle metsotsong e mene re ya re lebile horeng ya bosupa hara ditaba tse ding re fumana hore sepolesa provinceng ya Northwest se pholositse bashenyana ba leshome le motsomong ba neng ba isitswe lebollong le seng molaong motseng wa Matile ka ntle ho Mahikeng ba bahlano ba bona ke bana ba banyenyane ba dilemo tse pakeng tse leshome le metsomedi le leshome le metsomine Ho ya ka sepolesa bashenyana bao ba fumanwe ka mokhukhung o notletsweng motsaneng oo e leng dikilomitara tse mmalwa go tloga lebollong leo le seng molaong sepolesa se ile sa tshwara monna ya dilemo di 20 le metsosupleng ka laboraro ya belelwang gore o ne a tsamaisa lebollo leo ka tsela e seng molaong Thabiso Moss o tshwere dintlha tse feleletseng
13: Dikolo dingwe tseo di seng mo molaong tsa go rupisa di fisitswe ke bathadi mo porofenseng fa e sale setlha sa mariga sa dikolo tsa setso se simolola le fa go le jalo go dumela fa dingwe tsa tsone di santse di dira motsadi yono yo a sa batle leina la gago le itsewe o tshwenyega gore sekolo sa setso seo se seng mo molaong se tla na le ditlamorago tse di masisi go morwae
14: ko tlong ga gona motho a ntate ke nna ke ene kagiso le kutlwana re tre fela mama ka o tsere the twin boys ba banyana ba le bone ko khunyana ke nna legal guardian ko tlung o motona so ha ke tlhaloganye gore kagiso ha ba ko amendment wa gagwe ba gotla o tshentshile drastically e ne o e leng gore ke le nna self ke go tshaba go bua le wa tlhaloganye so ke na le di fears tsaka ka ene
13: dikolo tsa setso tso di simo molaong ke mathata a magolo mo provinceng jaaka go tlhalosa John Seloka yo e le motlhatlhobi dikolo tsa setso tso di simo molaong go tswa lefapheng la merero ya segosi
15: taba ke gore batho ba latlhile setso sa rona aba sa bona mophato as tulo e leng gore bana ba isiwa ko gore ba kgone go itse setso sa bone now batho ba dira mophato ka lebaka la tšhelete kore le driving force ke tšhelete fela batho ba feela gore ba ka dira quick money
13: moemedi wa ntlo ya segosi Jerry Dlamini a re ke kgwetlho go samagana le ntlha eno
15: batho ba rona o fitlhele e le gore ba tlabe ba tlhatlhela mephato ba sena dipampiri ba sena dipermit and e be nna gore rona ga re ga mereko tiro ya rona ke gore re ba feleletse re romela sepodisa gore seo go ba thuba le batho ba tradisang la fese gore ba go ba thuba mare ga ba tsena ba thubiwa ka moso gape ba tshoga ba tlhatlhela ga re kgone go laola gore re ka dirang ka bone
13: melelo o tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo e itsoseng ka moso ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo motseng wa Matile ka fa ntlenyana ga Mahikeng
0: ke ka mo re fihlanga pheletsong ya lenano la rona la ditabatsa tsing la ka jeno e bile le lona le phetsela mbeke mo tshopisi wa lona e bile mokete monyobo me ra laulalwa gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mamatodi ra ballwa ditabatsa hora le hora ke kene mojupi la ka lebitso ke ke di bone matshela ho fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso.

0: Mamedi sense go bana le ne o rampetsa mokubung le ka getsira motho.
1: Ndi mo ne ka ndi ba le study FM dumelang.
0: He ngwana mme di proteas tsa basadi ha ke tsebe ka pa mohlomong ke mogolo wa o neletsana gore di Springbok sense le bahlodi bo mampudi bo emong ba lefatshe e kopana hape le gore bafana ke bana ba ke ene o tse 32 tsa o qetela World Cup jole le bona ba re re qala mo bafana ba iqetetse ntlong kwano Bangladesh.
1: Ebile e kopana le gore Africa borwa ka tlhokomelela banna ke bo mampudi ka mane ka o di Test Championship e bidisa.
0: Ha mona te rang ga itsedi ya botho. Jwale ke a dumela o sho go a tempela ka o wetsa tsena. A kwa go fefela ka bogotsonyane wa nesoge. E o papadi o e bone jwang? E re beya kae ha jwale papadi ntsena tsa mahopo wa lefatshe.
1: Bidisi ka bo marima be re go tletse mane mo re lekelang ho nka di calculator mme re supporte di tlhopha tse di ntse le mo re ha se di tlhopha tsa Africa borwa mo teng re bonang Africa borwa e lokela go tlhola tlhopha tsa Bangladesh mo teng re tlwang gore tlhopha tsena ka bobedi di kopane makgetlho a mabedi papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe mme Bangladesh ha e so ka e tlhola Africa borwa. Africa borwa e na le tlholo tse pedi kgaleng le Bangladesh. Ntho e kwatisang haholo ke gore motlhatseng wa jwale Africa borwa e lokela tsang teba gore net run rate ya bona e hodimo haholo gore e bang India e tlhola tlhopha sa Australia e be le gore net run rate ya Africa borwa e ka hodimo haholo mme re bone Africa borwa e na le bokgoni ba gore ba ka gapa dipapadi tsa bona ka tsela e lokela. Ke lengwe ba tsene ba di hape ka ona nako nyo ba neng ba tla tlhopha fane sa Netherlands ka di ganetse mashumi a tsiletseng le metso e tsiletse mo teng re bone morwetsana e le yena ka bona Thabrin.

0: jwale mme o hape haholo. Go na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa o betšha. Bahlodi ba tseba nako ya o emisa. Mohala wa mahala wa o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ora hulo ha Shoprite lika shop ka di low do ma deals jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets e pedi sa di 355ml sa birria corona extra ka 195 rand a fela o boloke 45 rand di fumane ho fihlela ka di 80 tsa July a hore ke se sebaka tlase dilemo tse 18
3: Sadi papa di hole sedi FM.
4: Mamedi imasho mama bedi le metsi medi metso so kamora ho raya bo super ntse ke na le Neo Rampeta mokubunga se papa di bile le setsibi mo hlopulli papa ding ena ya cricket eh ne se ke tate se gaitsedi ya motho Bangladesh ba e ke dumela ho re ke ha ne sentse ke etella pelo go le yona ha itlo bona le ha itlo bona le tho yona ga tlo feta fela ne he bona ngwana so ri le mabenkeleng le ho re ka nete ge hloka o go go fa holwanyana ho re o re di Proteas sa basadi di phunyeletse di semi finaleng ke eng e o re tlameleng ho ye
5: Bidisi mawa a re phunyeletse ke yana a mararo ntlha ya pele ke gore tlhopha sena sa Australia se hlule tlhopha sa India mme Africa Borwa e hlule tlhopha sa Bangladesh taba ena e sentse re bua ka botleng gore re phethele rena di point tse tsheletseng ka fotse robedi tlhopha sa India sena le point tse tsheletseng le wala bobedi ke tla ya gore tlhopha sena sa Africa Borwa ke hape ka di rani tsengata ka poka di kete tsengata ka mantso mang ba khone ho beta di over 22 ba ntse ka fa Bangladesh pele ho di over 22 taba ena e tlonyolla net run rate ya bona ha holo fela mme e bang ho le jwalo so pana sa India tsona e bang se ka hapa Australia e se ne ba fa pa di e matla ha holo e leng hore e tla senne e hafole net run rate ya bona ka tsela e jwalo Africa Borwa e ya phunyeletsa tsela ya boraro ke tsela ya hore tsopa sana sa Africa Borwa ke tlo ite ba hore ha se bone ke pasa Bangladesh ka letho mme e bang tlhopasane sa Bangla India mole Australia di ka pala ka ho lekana mo teng ba di ka fitiswa mo somo ntse ma emo a le godimo e mo re bone hore menyetla ya pula ke masome a mahlano mme re ka tsana ga bona Africa Borwa e feta ha di tlhopa ka ho di ka nka point e le nngwe se tlhopa ka seng ntwe go le mosatsi mwa jwale ke go tlhopasane sa India se la hlehelwe ka go se bapale ka ho lekana ka tsela re ba di fitiswa ke ma emo a le godimo mme ba ngole jwalo Africa Borwa ke tsumana e seng se phunyeletsa ka go pa dintsane tsa Africa magaola ga e leng di semi final tsa le mo sena tsa 2026 mme bidi so tla go re di tournament tse tsago tsa go tsatela tsa papadi ena e ba polong ka bolo ena e tshweu e leng di T20 le di ODI ma Africa Borwa a la sehetswe ka go magaola gang ba kgetlo a mararo mme kgetlong lena ke a tsaba ba mo phunyeletsa ba tla nne ba robere record ya hore ha ba foka ba ba motona wa lefatshe di le montsena tse tsago to ba iphumane ba ba pala ba dintsane tsa magaola gang ka tsona bidif
4: itse motho o di beile bana ngwana so mmegele buile hle ke a dumela he re tla buisana le wena o finyana ke ke
5: ho fela ba le jwalo bidif
4: thank you hle ga itse ra motho nna o rampeta mokubunga tshebeletsong ya lesedi mamedi re ke tsa tsena ke a gotla
0: Halagasha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke teka menyako ya tunana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betcha ya nang le license.

0: moreki moreki moreki moreki ha we yentse ntate ntwa o mona ai wa nhlomola moamedi wa nhlomola wa tseba a Haikena bafana bafana moamedi haikena haikena o tsela shumele metsutseletseng tsa o qetela World Cup ong ha o tlo re etsang ka sonta tsuba re qala mo tshebeletsong ya le sedi FM nthwe. Tlolo ya bafana e qala bone. Re kunke. Dumela tse. Le ga ntate. Ke thank you ba le mangwe kae?
1: A se go bua bana mo tsantsi ga tsena ka tla tshini ngwane eso.
0: A ntate mo tsantsi ba nna bana ba ntlo mo ga ke wa ntlo mo la wa tseba.
1: A a se nne wa ye tsantsa ha wa tseba o ye tsaka semati ke so ha o ya batho ngwane mme.
0: O olelekela bafana. Ko le bona ba yutlo ba tsho no nthwena ke ya gona e.
1: Ke nna ha go tsoka ke etsa ke kopa go hara jwa le je.
0: Eh.
1: Ke nne le mara fojeng ga e mathabe mane motho wa modimo ke ke se tsaka di jistiri ge ga pela ge tola me mo re fana fana. Ke tsaka ke re mera o feta ka go tsitile ga tengi ga hala.
0: Ai mo tata mo tsantsi.
1: Ba
0: go tsheng ba tsetsi. Ah. Oh, tata mo tsantsi. Ke wa go bula ntate mokoepa. Oh, ntate mokoepa, tsa o khata ntate mo tsantsi re. E ba me di dubene.
2: Hello mama, ke pele pele thoko.
0: Okay, ga tola ka di ke go bonke a butika mo ngwane eso. Ya, ba me di dumela?
1: Hela, siniri.
0: Le ga tla ntate.
1: Ah, ka mogo ke tshabile nka ke tshibidi fetse ka petala re di tshibidi. Le fonte ya ke ya ba shapa ha pe siniri.
0: A ge go ba le gona.
1: Ah
0: ga ba pika ga ba pika ga ba pika ga ba
1: pika
0: ga ba pika ga ba pika ga ba pika ga ba pika ketile
1: o bua le mokutuka mana ka re ka tsama tsholo tso ke tswa lo ke re ke aba pika
0: ndam go tso bona we ketile e bile le nana o re ka le kwala o ferile
1: o ferile
0: ke le bila o lo tla
1: thank you
0: ai ba go tsa le ndate mo go tso o mo mamedi jwa nna ndi jwa nna ke ka bona sontawe ska ba le bala gisepe ya gona ha re go le fela bophelong ntle le hore re nne re lebise ditebo re kope mohau ba ne ga o hloka mo mamene dumela tle
3: di dire re tle kae
0: re tsile le ntate ke bua le ntate ba go kae
3: o bua le mofang o ka mona ka botshabelo ka DNA
0: a ya duma botshabelo ke bafana ya duma botshabelo
3: ngwana mme ya duma ka duma tla ngwana mme re fetse ka tepedi ho no
0: a o tla fela he o nkopanya hlojo nna we
3: Ka nnete
0: ke o bolel. Ke le bila o la ke.
3: Tango.
0: Tala se ba so mpa se phetho mo me di ho pula tsholo lo ka o ho pula tsholo lo ka o ke a re o kopana hlo ka hlo. Me nne se kopa ka ne fela hlo. Ke kopa ka ne hlo yena. Hey! Bafana, tsa mosebetsi.
4: Gatiso ena, o no weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: O iritetse pitsentse kgolo tsa mzantsi mogeki wa utlwa mamedi gore ha e otla mona o hlomola ege e proudly South African and proudly mzantsarian tsebeletsong ya le sedi ke na le wena dumela tle
1: Baro baro baro baro kae tere yaka
0: Hala la waka waka ana mira ta 2010 antwa na ke a gona ene
1: kae tere yaka ke mzantsi
0: Asa ka nala re lo ikolobetsa.
1: What about the way ki ni happy ka teng ka tedi? Le ha o ka itala eng kapa eng?
0: Eh.
1: Ki history ena. Ene ka utla le mo madimo ra a last 16 re a teng.
0: Awe, re ka ofe, re teng re loke.
1: Ha hona mo re ke nang teng.
0: A mona tsa.
1: Ba bana ba fane ka ha.
0: Ke la vina ona ke re ntate. Ke ntate ma.
1: Ke ntate Tom 12 o kini mona.
0: Ntate Tom 12, re ka ofela ke le buila ho lotla.
1: Re ka ofela, ka ruka e dlala o fitlela, o ska ri le papa tso.
0: Ah, ntate Tom 12. ke tla nyolwa le yona mantao se ka ba tshwenye utlwa
1: ke ga ke
0: ga tsere ata ai be khotso ai be khotso ntate.

0: ba ba ota mamedi ba lo etsa ntwe kgolo mafelong ana beke e re ke nke ba ba di ba o qatela ba medi di ba
1: o siri
0: le ga tla siri
1: I'm not a siri
0: tse ga ntwana ga etsa ntwe na ke a gona ena
1: ntwana ra etsa ke na le ntate wa le go ya kuona bua le ena sibi ka ba fa ba fana bua
0: le ena e ntate wa le go adumela
2: ae mama
0: le kae
2: Riteng,
0: o mamela lesedi.
2: Ya ka bona.
0: Ah, ke na le wena, wena bitso la ho mang?
2: Ke Ruane wena.
0: Ruane, nna ke sebidi tshebeletsong ya lesedi. Ba fana isa paka Canada ka tse kae ka sonta.
2: Ba fana ba fana tso winner 2-1.
0: Ai, we qetile Ruane, le qetile utlwa.
2: Thank you mama. Bango tsebe ke bitso la ho kodi.
0: Hola bi. Yeah, I'm the one on your
3: now. I'm the one on your now.

kgane nako mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaotsi le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharomagolotsetse le mašoma robedi a motse o mongwe mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le tlo patrago mamatodi le lendiwe nqothwana.

0: gao o itse la semabaka o a ba godimo jalo ka pula e sa loseng ga kana molato ke eng gona o ya mosebetsing naosi
1: he o tla wanka moela ka letoto la dipotsong ke keng e be ke yona tsela eo baitse ba amoelwang ka yona mogago
0: ka bompolela ose kana o kene sekolo kae ke batla go tlhwa ke dula rata tšhentšhe ausi ke a bona ka nnete gakaaba ba qeta mosebetsi wa bona batho bana ba okookotse fela ga odino ausi o sa tsebe appointment
1: sheba mona ntate o mphotla ga kana o sa tsebe le gorena ke bewa ke eng moo gagago empa o ipitsa le kanselara
0: phoso ke eo ga ke ipitse mokanselara ke le kanselara la wadi ena eo maoto ao a atileng mobung wa yona
1: sheba mona ge ntate le kanselara ke na le sello
0: e dulafatshe he dulafatshe mmere ke boutlwena taba tsa o di akanye
1: ntate oe gantlentle ke ikemiseditse gore sebeletsanene ke neng re lla ka taba ya dithithifatsi tse gara motse moo e ka setana le gona sekolong he le ikemiseditse go etsa eng wena le
0: gabofanenge mistress mistress mabato ke o botsitse gona o tseba appointment
1: naga
0: o etseng ke tlo o botsa gona o tseba protocol
1: yona ke itseng
0: yona kesetse keo ke setsa utlwa tlabotlo ga o etseng
1: ntate oe
0: mistress mabato e nne wa tseba e sale o fitla mona o e ntsha lerata pela mona mosadi wa ka o robele
1: ere ke etse jang ga robetse
2: dadi ke tloswa ga ke bua gore ke bone ga bofane o ne a le teng mme o ile a mphephetha a botlhoko jalo ka ntšanyana e setseng mo ke teng ga ke re ke mmontsha ngwana ee gobaneng o ne a le teng o mmone ga bofane o a e tseye
0: batabaeo batla go tlosetsa mabitso a batho mma batho ga kentle o kenane le taba tse seng tsa gago gobaneng o tshepisitsweng ke eng ausi
1: ga ke a tshepisiwa le thong ke keng fela nke ke ka thola ga ke bona gore go etsagalan bana ba batho ba feleletswe ke bokamoso matsong a lona lona batho ba ipitsang ba
2: etlapelebotlapele ke batla go utlwisisa go etsagala dadi wena ga ore mistress o setisa toka go phethagatswa ga a etsa
0: ebona mma batho a bone seo a se boneng a na o na le bopaki ba tshwanang o tholetse eng wena o ka se boneseng ga o tsaya go ka tlhola ka tlolo ya molao osi o setisa toka go phethagatswa ke o etse ke o sebele
1: mamela mo nang tateng ke keng ga o ntšheba o mpona ke sa tsebe protocol ake ebile o mpona ke sa tsebe le appointment tseno tse o ntse o bua ka tsone e be ke rutetse ga ke a thole ke nna enwa ke a bua empa ga o na letho le o le letsa
0: mma batho ke le kanselara ga ke le podisa
1: jale
0: ke itse o le o tlalelela sepodisa ga e ba o na le bopaki ba taba e na e buang
1: kake followa protocolo ke kalafatshe mone
2: mistress wa tseba nna ke ne kere ka nne ke ntsha lebitso lang tata ga bofane molemong wa gago o tla kena mathateng mistress o se ka lebalang tata ga bofane ke mashoo
1: ke tseba gantle
2: mme a keke a thola fela kapa a dumela gore lebitso la le hulangwe segetseng ka tsela ena
1: helangpho o se bona ke hulanya lebitso la majo go segetseng anthe le wena o teng mogopi mo
2: athe o
1: yaalesale jalo le monneng wa gago ba go a bonala gore le dumelela ka dintho di sele
0: watsa o ka goaga
2: maoa

0: wa bona taba tseo ke neng ko galemella tsona polasing yane ya oto le ntate a bofane ke yo mma batho he ke o phatlha makonuk
1: o ya tlhanya ngwaneo yeo o tomme boko o leletse o tsamaya a papatsa taba tseo a sena bopaki ba tsona o tla sala le tsona e ke o sa tla patala eo
0: ntedi le a sena bopaki empa wa mmona gore mister se o na le seo a se tsebang
1: o tseba bopaki ke bofe
0: dedi wena
1: bopaki boka aosi
0: ga ke hane gore motlhomong o na le bopaki kapa gana bona empa o nagana gore batho ba keke ba mogolwana gobane fela sena bopaki
1: e banna boe mpo kanono yaka ko jose metlha ena gore bophelo mongwe o lokela o kgetha ntwa tse o dulwanang o di kgethe ka tokolo
0: nna ke tsebe jalo o so bua kang o bolela jwang ga o tsho jang
1: ga o so gole tšhelete o tlwanang le yone ga se motho eo o ka mo thetsang ga bobebe fela gobane o tla o neelela ka makgotha a magolo eo a tla o pulukanya eo o tla pulukana o tla pulukanya mobung ke uetse ko o tsebelang se ana ba bapalela oto
0: ke tla reng he ke tla thola la gobane ga ke batle o pulukana mobung
1: mpa a kompetise mona abusinyana
0: ke mametse
1: o le ka metlha ga ditso lengwe la bofano le kgoma o mo sireletsa le ka mmele wa gago o etsa lampakeng tsa o le a bofano ausi
0: dedi

0: Moya ke wa disika hohle hohle ke te ka menyako ya tona na hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paofeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kalele haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
2: haeba o batla tsohle tsena Reka 6-pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish. Motsietsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri dilemo tse ka tlase tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Lesedi FM, ke mole. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena.

0: enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyane a re
2: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa Bisha ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: Dumela na lady, ke nalala kwetele le ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tloa neng le queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntse ke fumana. Ebe ke tla ifumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha o finyana ka ho tobetsa royalfinance.co.za.
3: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: Babidi agetse ba mufuta a ke bua ka wena se tlhopa sa ha sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka o fitisisa papading empa pitlelo ya hao ya bolo e qala ibe qetella ka hore wena o hweletsa TV go go bo sale ka maikutlo hore o isunya ka ke dieta ba e o na le mahlale a o manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo ka ba atamelang papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi go behile ka ga sephethephethe sa lebala la soccer city se etsa halang ke sena Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi e tswela pele. Scan up! O ikutlele tsohle ka Coca-Cola.
7: Bafana, bafana!
8: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Ismaila Sabantha Mamiduaka ekare o sendeng tsatsepedi me ho tswa mono ga bona monna wa Habib Diarra le ena a Sabantha ra bona ka mane Pape le ena Sabantha ra bona monena e le nyana Ilia Mondiaye Sabantha le ena me ya ba five kapa sa Senegal ya ba nota kapa se sa Iraq ne ra tsiba hore Cape Verde e tla ba pala le Saudi Arabia hore nya bobedi Uruguay e tla ba pala le Spain hona hore eo ya bobedi o mamedi Mesong ya letsatsing lena la ho sesane mokotlisi ke ka tsela yeo di bapetseng ka teletsatsina ka jeno re bone makgabane ya papadi ya bola maoto re bone talent e kalo-kalo haholoholo ka lehlakore la tlhopha sena sa Senegal re bone gore le bona ga ba ka ba itheka morwalo banna ba ba tlhopha seo sa Senegal fela he tlhopha sa Iraq le bona ba lekile go lwana haholoholo jwang karolong ya pele ya papadi leitlho la gago ka kakaretso o e bone jwang
1: Ona mere ka re ga le bohela se hlopha sena sa Senegal se hlopha sa kwano Africa ka hore ba hlabe di nthatse hlano tse leng o tne di bohlokwa ha holo go bona hore ba iphumane ele ba bang ba tla kena jwale ho ba ho qetela ba mashume a mararo a metso e medi ne ke dumela hore se re tla emela di papadi tse tlang ho bapalwa tatin la ka jeno tatin la hosane hore group ka ho fela di felle me ha di felle tse re tsebo bona hore na ke di hlopha di fentse rubedi tse leng hore di tla iphutla fumana monyetla wa hore di kenelle jwale ho bana ho di patena tsa mashume a mararo a metso e medi empa ha mosebetsi o motle ho mokwetlisi wa naha ena ya Senegal ho ya ka mogho a ntseng dintho ka teng ke bua ka mokwetlisi monghadi pape wentse mosebetsi o motle baneng sehlopha sa hae se kgonne hore se hlabe dintlha tsa bohlokwa tse neng di hlokahala e leng dintlha tse hlano kaofela mme re bona banna ba tshwanang le bona bo Diouf ba kene ka lebaleng ba kgotsofetse e leng sebapadi sa mehleng foroso ya mehleng ya naha ena ya Senegal ba entse mosebetsi o motle haholo ke ga tlhotsa mfela gore papadi ane ene le pakeng tsa naha ya France le naha ya Norway e leng bona ba group ena e leng gore re sebetsa yona e leng group I re bone gore papadi eo e fela ka dintlha tse nne ka ofela ho ntlha e le nngwe tsa naha ya Senegal ya France mme sebapadi se hlabile dintlha tse ngata papading eo ke ena Ousmane Dembele o hlabile dintlha tse tharo ha re kgutla re tla kwana papading ya rona bosung ba kajeno re bone jalo Guye Pape le ena a hlaba dintlha tse pedi a hlaba dintlha tse pedi jalo a tswa bankeng ya naha ena ya Senegal mosebetsi o motle a hlabile dintlha tse pedi jalo ngwana mme re bone gape a thusa go hlabeng ha ntlha e leng a hlabiwa jalo ke motlhankana ena e leng yena Alimane Ndiaye mme ho a bontsha gore sebapadi sena metsotso a e fumaneng gobane o kene jalo metsotsong e mashome a mahlano a metso e tsheletseng o sebeditse metsotso a e fumaneng ka tsela e ntle gagolo mme a sebeletsa setlhopha sa gae sa Senegal re bua tjena setlhopha sa Senegal se kgonne go tlaba dintlha tse nne ka ofela karolong ya bobedi ya papadi mme he go a bonagala gore setlhopha sena sa Iraq ba tshireleditse gantle gagolo karolong ya pele le ga e le gore ba ile ba bontshwa karete e tshetlha e gobedu mme he gona go a bontsha gore metsotsong e leshome le metso e meraro ba ile ba bontshwa karete e gobedu
0: ke tata fumana molaetsa o tlhaga go ntate Tichere Mbangula ore ke botse ha ile mona na ha yena ya Senegal e ka tao hapa tjenana ibe o fihlela mothatingwe wa hana jwale re ka re e sentse e kene ka hara ho tsena tsa third place tsena tsa third place kwano me ha ke tsebe ho baneng ha ke sheba kwano mona ke fumana hore e ka kare ba ile ba hlaba e sheba ka lebaka la dintlha tsena tse ngata tseo Senegal ba di hlabileng e ka re e ba thusitse hore ba kene gona ka mona ka ho tsena tse robedi tse leshome tse kalang tse ka hodimo
1: re ka hlalosa fela re Senegal e kena jwalo ho tse robedi tse ka hodimo ka baka la hore ba se ba iphumana bana le plus two mme plus two ena ke yona e ba beha maemong a matle haholo empa seo nka ka hlalosang fela ke gore ha re emela dipapadi di felle ka ofela empa ha jwale Senegal e iphumana e eme maemong a bohlano go tsena tse robedi tse e leng gore di tla kena e le tsona tse sebeditseng hantle tse tswileng maemong a boraro megoping ya bona empa he dipapadi tse setseng re ntse re na le papadi tse pedi tse setseng e leng papadi ya Algeria le papadi ya Croatia e leng gore ke dipapadi tse e leng gore ga ba ka ba tlola le bona ba ka iphumana ba na le dintlha tse hlano kapa di dintlha tse tharo jole ke ka go kereng ha jwale Senegal e kene go tse robedi empa re tla etsa qeto eo hantle e le gore dipapadi ka ofela di bapetswe mme re sheba rona ke ba feng ba hlabuweng dintlha tse ngata ke ba feng ba hlabuweng dintlha tse nyenyane mme he ka moramoo e tlabe le gona go etsiwang palo e feleletseng ya gore ke ditlhopha di feng tse robedi tse tlang ho ya go tsa go qetela tse mashome a mararo a metso

0: Ho jolo fela mamidio ka ya rate ya ngoska lebala hore kwa no SABC re hapa haholo le SABC Plus se tlen sena se a ditlisa sa tlisano ya FIFA World Cup o ka ikhapela engwe ya di PlayStation tse hlano ho tsenne ho bubebe downloader ingodise bapala hapa App ya SABC Plus ya fumanea ho Android le iOS e download ka jeno kena ho tlisano ya FIFA World Cup araba dipotso ka ofela me o rumelle o seke wa fitwa downloader SABC Plus hona jwale me o bapale ho hapa hona le melawana le dipehelo kgaitse ya motho ke bitwela ho wena ke a leboa le kamoso
1: Away mohape wa lefatshe wa FIFA 2026 o fihlile ho tlisetsa motjheso Coca-Cola fan park e ha o fili wena sefetwe latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di tikete o ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
2: bafana bafana
3: monna bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
4: Bafana bafana is back.
5: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmogo re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
6: Goal, bafana bafana!
3: Se di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
1: Abezo ke a tshepa hore le bone jwale hore Shield SA bitswa Rexona. Fela e ka batho ba bang ba sita ho qapudisa lebitso lena le letjha. E mongwe mesole ya ka o e bitsa ka hore ke Rexona. Empa beso e bitswa Rexona. Jwale fela ka ha o ka re Rexona. Rexona le bitse lena le letsha letlale tshebahalo entsha le technology e tsotseng pele e futhumasa mmele ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeha yo boloke o itshepa letsatsi lohle motse hetse ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e kiki ya upo
5: Sedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho
1: Asimo he ba di tsabe metso so ke le se mele betse mmedi le se go tlo fura letse ho ra ya le sebele mo so le mong pule lewa ke le buila ho lo gaetse dia ka hle mo go tsi simo le finse ke ya le bo ha bo khabane bo bokalo hle khaso ngena papadi e bile mpeke nga tsa Senegal le Iraq tswale ai ile e bula e se di bo papina ko re ya era ha ka ka Senegal na ha ena ya Iraq ka ntla tse hlano ho le he ke papadi ba pala seng ka mona ka Toronto Ontario helang re le bula ho lo be sentle ba le busi bo botle ba le mafela ba ke monnati le ka di papadi tsena di ntse la pele ha go paneng hape di papading tse ding tse latelang so le tla ga tlisetsa tsona ka bo khabane le bo qhetseke bo tswanang fela le ba ka seno fela ha ke la bo hlano be ke nga ntho di kopane ke mafela ba ke e bang sa tsweka nna e bang sa tsweka na la ka le bitso ke dikele di magazine ho ga tonga mpisa lady souls ke ne lo na ka se ka ga ho ngwa ke ho ga yena le shubele metse medi ke le botlana le bafana

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi leo le leng wa belegwa ka lona. Moo ke ya o beha ka hara diatla tsaka. Mme ka tlelwa ke monahano o reng. Ha ke so be malalala o tswe ka sena. Empa
2: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.com kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal. Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Nani epesara mane ne go ke sipira monate empini Cmax Athio Khosinkwe Ze apira monate bisang oriki mdanzo Emashime amabidi elemese meraro metso super re kana horeng ya pele ke mogatlo wa pele wa le monate nna le bitsang oriki Adia roro pa ke mafira beke ke motlobela ga jeno kodi ena la matsatsi a mashume a mabedi re metse supile nziya ka e tlaba monate ka jeno ka mane ka Rustenburg mabedi tlaba monate ka mane ka Rustenburg o ntshwarele a o ntshwarele hle a kise pijara mane ne ko nke tsipine monate a bisang ka gore ke impine Cmax Theo Khosinkwe umdanso mashume a mabedi le metso meraro metso supero hora ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate nna nae o lebitsang ka gore ke Dear Ropa re ya leboa Lady Soski ka re monate nna nae o lebitsang ka gore ke a party time ya kwano tshebeletsong e ratwang le sedi ya family sedi ya family ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae hotle mo e leng gore o mamesie na tshebeletso o re gona teng mponto wa celeb hashtag ha mamela re tlotsa ba monate ka jeno ntle le tshitiswa eng kapa eng ka mane ka Facebook ke ponto wa celeb at lesedi fm lesedi fm ke molelwa o na le thotso tlo utlwa kwano re na le pina tse monate una le pina e bitswang ka gore ke kuzulunga sapta o teng kwano talita go le sedi fm o na le pina o tla itlwa nako ntse tsa maemo ne bitswang ka gore ke law ke pina ya dj Denny Dag go le sedi fm 6 bantwine mama tula take me higher e teng trademark djs a sebeletseng e ratwang a pabi phuka ke pabi phupa ka pina monate o na mona o na le zinqumalo Thula Mabota kona ka santsa go Thula Mabota ka gopola pine nngwe e ntate stana ile nga ntsha na makhatsi e bitswang ka gore ke Thula Mabota ka morapina ne e bitswang ka gore ke movie na le pine ntate stana ile nga ntsha na makhatsi pijana mona e bitswang ka gore ke movie ka moga mono he ya ba bantsha pine e bitswang ka gore ke Thula Mabota ye are e be le ha gampa ya gitla Thula Mabota batho ba Thula Mabota ba le ke ya o tsiba ra ba le tshela ponto ha sa ke le bo e bona ke le batho le ba bona ke le batho ba thula ba bona ke re ba le sele piaolo e sele ma mo ra o sele na go tsane e tsa bo tshela go bona ba re ponto sele na go di fe
1: e ba le ponto wa sele ho tswa ka gila
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: aha mamela ponto wa sela bo sebeletseng e ratwang le sedi fm le sedi fm ke bolela wa ratwa wa lelo kae kapa kae o tlhomeleng roma mesena sebeletse o lona tema shema mabedi le tsuso pele ho ra ya pele ke mogatlelo wa pele vele re ya so re ya tsamaya ka nkano ho ra pele mamedi hle ho ri nya bobedi tlabe go siela mo nateng nana o le bitswang ka gore ke dikalaneng kae kapa kae hohle mo leng o re o hona tinga ba kete ka lesa sila tsolo ka jeno happy birthday to you ketika bona tseng ma tla opate ba tlo nga batho ba sa batlo go bona o thabi ayeye abane mane ke ne ke na le basebetsi mmoho le nna ba mehleke re dutse gore monnate o kile bona mamedine nneng monnate go ka dula le batho ba o e leng gore o qetana le bona gale bua ka mosebetsi le bua ka bophelo dia o ramaise na jalo le padimasu hai padimasu ke di setse bo dabi tsaka re ke pa di ba supe e tsukudi sewa ke na le mo na bi tsaka re ke motlatsi mogatsa motlatsi mogatsa ai re tse mo mo na tshwa mfe tsaba nene go dulela batho ba o leng ho bana ho ahlola nene re na ludulela batho ba ga ahlolang ha holo ke ka ho re ikutlwang re la gatelwa maikutlo ka paga sa phuthulweng a re dutse le batho ana he re tloetse batho ba ga ahlola mane twa hore re tloetse o phela la batho ba ga ahlolang a ho yona le kenyantla sa gatelwa hore tatoga ka dikolo ya otlwa fela ya Facebook. Sontso go my new baby, sontso announcer wa bua. Ha ntwe heno la ga kwa leno le post. O ga ka koloi wa e post. Le friend e ntsha wa e post. Tsaba ntwe ba kwa king ke le tshuo la hore o tloetse o ahlolwa hore jwa le wena ka senyesimane re. You want people to celebrate you all the time. Kana go tsohle. Philons ka ba tsotella ho ketekwa. Ya ke le letsa kwa ba ro sila pot. Ro sile rona na ke ba tla nene le lutlwe fela se le bona ka dikoganto re he ponto ke le tona mane. E ponto ke CEO ya o kae kae tshwana o bua ditaba tsa rona e batho ba loya ma tshoba loya e batho ba loya re tsaba lo go wa dikatse ka jeno e batho ba loya ba se be di sa di powerfulo tsentsweng ke modimo hanne tsa batho a tsaka batho ba ngata jwa ba se ba tsaba dikatse. Mamedi ke batla ho bontsha mo mamedi a le momfela hore ntwe ke buang ka yona a se le sharo mamedi a go ntetsetse go njwetse hore na ke power for a thing ena o songwe tshaba ka lebakala minyenyetsi ya ho ga batho ba e sebedisa hampe 086 000 3084 086 000 3084 empa ya ho jwetsa ite motho a sa bang ruwa ka tseka jeno na motho a sa bang ntweba tadi oto bona bona ka go bona motho a nna nara motho a sa bang o bona sehulu ke ntwa khao bona le batho ba se ba se tshaba bane ei ke batla mamari ke batla go ikeke ke ikapela dintho mona ke batla go utlwa ke batla go botsa mamari hore na ke ntwe na sa e tshaba fela ka lebaka la o sebediswa hampe le se di fa modumela
3: ei brapont
0: e chapu
3: hey rotman o bua yong
0: ei
3: hal batho ba sa ba shapala ka tshintshi wena go rua ga ba blind batho ba tlo ba ntsho mare le tsa bona di dangerous
0: eh
3: ba khona se be di sa le phoi ke phoi go le phoi tshintshi tweba har ke le tsa bona mare ba palla go go ba be le chalete ba ga pa ba o futa ba o tla ka tshintshi go go o ru go tswafa ha go ha ba o tla ka tshintshi go tswafa e tsama e ruwe
0: dile dino nyana tsena body boss go go sena la sebedi
3: ha bona go rutwa ba tsaba ntsho manager yar ka tsaba ba bola ya mbathu so e ba tsaba ntsho ba go tikhama sho a ge dina ba batla enna ba palla ke matswa ka ntle ba kopana dikelelo tsa bona ba sha ba tlo ba bantsho bana le mona ba bolaya bana le litsifa ha ba go tsofala burugwa ga nna ke tlo thata ke ma
0: ke la ba utlwa
3: ha shapo ena guru
0: e ya bela mehala ka kwano ntho ne ke buang ka yona e teng dumela
4: ponto
0: e shapo
4: e nna ke tsaka ka se bophelong ba ka kaofela ga ke ba jane ba tseba re tla go golagola mo ga e se kwa e saodima ntlo e ka re ke motho e re keke e ga e thewa mo e ka re ke motho
0: a kgona gotho e sweleletse monyako heso kwana be ke e fetileng
4: gaaa nna ke ditshatikan ha ile ka tlhong e ja boya bo ba dikobo ke eng ona o a tsuwe ha ke ba tsepeba roto ha ke ba ja go sa ba bona tsebenya tsa keng ka ka ka ka se ka tsa ke ba hlampi ka se ya
0: o ka mba rekela dikatse chefu
4: chef
0: a ke le bua o utlwa
4: okay mama di mlo ke a ntse ponto bye.
0: Ai mamedi re tseba ka seja e ja ditweba ona ba le jene batho ba se ba tsaba ho batla dikatse dumela le seri
5: ponto se lebo
0: e huzo
5: mora e dira mbapa
0: chapora
5: dumela ke tswali
0: e
5: ponto ke tsaba ka tsiga pilo ke tsaba ka tsiga pilo e o a ke tsebe ke tsaba ka tsiga
0: e boholo ba lona le tsaba dikatse mane he
5: ke ka ndi le tweba
0: e
5: a ke go ba le mona le tswa ka teng go le.
0: Ei.
5: Le nne ga mo sia mo ga mo ringa le go ba ka mo ringa.
0: eng o ne o utlwele eng ka katse o bane o tshaba katse
5: ga e sa re utlwa bonyaneng baka
0: o wena wena mpa o e tshaba fela ke batla ba e tshabang ka mabaka a go sebediswang
5: le ka tsela e o le goreng ga e ka palamela ka godima ntlo ka monana ke tlamaya ka godima ntlo ka mona go a utlwa go tsamaya mo maa o kosheba ke kae
0: kealo ba utlwa
5: ebonto
0: mameseresedi fm hallo dume
6: weso motho
0: yeso motho
6: malemi wa ka o na lwane le katsi bosika go fela ntse re le diplating kwana o na le katsi ka tsele na vesebore ke help me forward
0: ya lona le
6: ka tsi bosika go fela ponto a lona le katsi ya botsa motlhongwe ke sekopana le katsi nix
0: si
6: a lona le katsi ponto a lwana malume a lwana lele ke ka mogoba a lwane le katsi a re tsena malume o kaelegi ga re tsilemoke ke odile bele ke mokana a ke tsena malume o feleletse kae o tshwanetse a nyamela a sala lwana le katsi ke a bolelela ponto
0: ke na le katsi tse four sikatseya kue ke na le katsi tse four
6: ekee ka wena mogolobesala makolo ya bona le dikatsi ya tsona ka di restrateng
0: wa tseba baneng katsi tse tsa kae ke gobaneng ke di gata
6: ya ponto
0: ke dila toropong katsi tsela ke tsa toropotse
6: akatsi
0: tsenasena tsa lola tsa lekešene tsena tsa opolasitsetswalela ka pela ga mona ke a tseba dija kae dietsa last mona ke a e kene ka tlong ke ga ke na taba le yone ebile ke tlo e kwalela ke batla go rekisetsa boshanyane mo a rekisang diresane ka tsee taba
6: dinyaaaa otirue ka tlongnaoaoroa
0: empa lona o thoko polasing moo ka aga makešene ka mo go tho ntho le etsa
6: aitse
0: tsa lona ebile di lebelo ka bana a re kopana go tshwarele barelaga letsampe a utlwang tshwarele mogala gante ba go kopela go tshwarele tle o fumana matlhwane a teng ekare e ka gana le mabestere kare ntho e o banentšha ba jalo ka
6: eshebiletseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
7: Foto Pondo.
0: Eh, Shapo Jwa.
7: Eh, Shapo Jwa Ndeto Wa.
0: Shapo Da.
7: Ah, bana ba ka ngata ba re. Ke life cycle.
0: Eh, hlalosa.
7: Ba re ke life cycle. Roto. Noa ya roto. Roto ya o ipe.
0: Hlalosa ntate radio ska thula.
7: Eh, ha o phela jwalo. Wa gaona boloi mo. Nna ke le ga le le ke plastic. Plastic. Eh. Plastic ya na mandati.
0: Eh.
7: Po follow aina kotsi. Po follow e phela cycle ya bophelo ba motho.
0: Eh.
7: O tu mona le teng. Noele le ke sa teba ti.
0: Mona le go tsaka. O so ka o etsa hallwa ke nthotsetse letseng batho ba ba.
7: Tweba, ele le ke sa bohlasa. O ka se
0: tsika o. Amen, mamela go jwetse tweba. Tweba. Noa, hona le noa o thonki, hana o ibitswa nge mo senene noa e ja ditweba. O keke be wa bona masumu ja ditweba ntate.
7: Eh,
0: so ha re ska ra re no wa e ja ditweba o kekebe wa bona masumu kapa no wa e bitswa ka hore ke tlhware kapa no wa e bitswa ka hore ke eng ana no wa tse di bitswa ntse mana o kekebe wa bona di ja ditweba a o ka ba wa rata
7: diboko di bakwa ke sebodu
0: ke batla tatabenya hao hawe wena hao ge Noa ja ditweba, a se di noa ka o fela tse jang ditweba.
7: Dino nyana di ja diboko.
0: Eh.
7: Wa utla ke life cycle. A dino nyana di tlala hao, tlo go lobue ka dino nyana. A mae bana tlala hao, go mae bana lla ka o di mantlo, o bitse ba profeta wa foka ka o di mantlo. O re, hey, ho tlala kana go go seng.
0: ntho o ibuang mamele ne ntho o ibuang o bua nnete haholo ebile ake a tlole maikutlo a ga wa utlwa gobane go ntse go na le ditadi kapa ke re megodutswane e bakwang ke matlapa kapa diteng
7: ntate
0: ne nne motho wa bona megodutswane le mengata ga gae e ya kwana le kwana e bakuweng ke matlapa kapa ditena ba sa nagana ntho tsa dinana jwale ntho tse ke o di buang ke a di tlhompha ke ganane le tsone
7: ntate kwaka
0: empa ke batla re boele gape re tlhomphe maikutlo a motho e mong ya tsebang gore na o ile a etsagalelwa ke eng gobane a se dinowa ka go fela tse jang ditweba
7: ntate kwaka
0: kere gona bale tsenana ke ge ga o tsebe boemo boo bo ntate e mong a buang a go na lwana le katse ga ke ga o se lwane le katse
7: a ke se lwane le katse
0: ke yona ntho e ke e tshwang ke re ga re se ka ga ba tlhola gobane wena ga o se o ka o lwana le katse
7: ga ke ba tlhole ke ge nna kile ka lelekisa ke plastiki ke ge ke re ke ya kwana plastiki ya bansetse morago plastiki e ne ro etsa motho ga e se o ka etsalela motho o mong
0: ee
7: ke ne ke tla go tlhalosetsa ntho ya gore nkile ka lelekiso ke plastic ya mazimba e ya mazimba e bitswang teno ote ke goslow ntate ga e tala strata ntate ka e bona goslow eno e tla jalo ntate e tla e matha e lelekisa ke re kere gae kgona ko go ke suti ya nthiba mnoto o mo ya go shwatlhashwatla mnoto ka e tlotloga mnoto ona ka ya gotsaata mnoto o gantle ai ka utlwa ke gae kgona ena plastic ena ke e gongweletse ka matha ga sia jase ona mo ne ke utlwisa moo ntate
0: jale plastic ya delolokisa ompa o dumela gore ke life second
7: ne ke etsa gore ntho mo le ngwe e tsaleletse montho mong ga o tsho jalo gorenyankesele
0: kopa o botsa bana ngwaneso wa tseba ke batla o botsa ke kopa o botsa e se ka mpa baetime ya fela o mametsa ke re
7: ko mametse ntate ponto
0: go na le batho ba sebedisang bokgoni ba bona gampe ke bua ka moloi e seng baloi moloi moloi o kgona jwang o fofa
7: yona
0: ntho ke e tshwang ke re re keken ra re na le bopaki ba yona
7: go
0: na le batho ba sa ileng ba tshwarwa ba se ile seriti sa bona ka ra malapa ba tshwarwa dibakeng tse
7: dingwe
0: utlwa o thwe nka o etsetsa motlhala ona le nkgono a ileng a tuma golo nkgono ma mosesha nakong tsa go fete a ileng a tshwarwa thabeng mo bašwanyana ba neng ba bolola teng ka go ra bosupa goreng tsa mantsi bua bana ba ga bane ba tseba le teng ka jageteng kapa ka lapeng go fitlheletse seriti sa e sa mmannete se fumane ya mo e leng gore o ile a tshwarwa teng
7: ntate kwaka
0: so ga ke batle gore re bue ka re a e belaelela gobane ke tse ding tsa diketsagalo tse e tsagalang
7: ke ntate setsokotsane se kile sanka motho re moshebile sa mme ya godimo sa mme ya fatshe
0: o leshano wena
7: angangang ke bolong a tsa bolo isa mannete fijinia o tweke ga sta o tweke ga sta tsukota le sa monka fela sa mme o mo ka ga melodi sa mme o bona sa pitata a ka ta mme o bona sa pitata mo jatlata mo a tsa meno fela ya bontsa phela ma go tsa tsa mokola le meno motho
0: tsukota ne tsanga ga sta
7: o tweke ga sta
0: ya le bogwa
7: o tweke ntate majenge melodi mfišhenile
0: ke a leboa ka
7: aketsebe matabeng o etsala matabeng a gaa bua tsa matabeng tsona ditlhotse
0: ke tsebe o tswa matabeng a ke go ntse o disegeletsa o tswa matabeng
7: yoyoyo ke la ka bona fa ge kile lekisa motho ya boja direte fela ya sea allstar ya e le ntšha tsaja fela direte motho tsaja ntho lebitso la longotseng allstar fela ka ene bošhini ntho eo e le fa rinki ntate ka ga batswabeng ka ke tlhompha seneka le botlhango ka ga eno mo ke re ten mo
0: ke a lebokwa
7: tanki ntate
0: ke o o itshwarise potsa batadia ebela le se
8: tena
0: ee japojwa
8: a ke tsona mokgotsi
0: kgotsi
8: mokgotsi bua ntho tse nthusang man
0: ka nako e
8: ke tshwile ona jale taba tsa ka ebile dile taba tsa ka dile mogotsi nane
0: ya tsa ya tlhoma ntlo ya tlhoma
8: o bua nthengwe ngwana ra khadiwa ka botsale mapolatsing kwana wa mutshima ke mele bya moholo a ri to ba ita ho yana i bona ntle khoma i bla ndi mai imu jamilwana
0: eh
8: eh o bua ntse ke tsama mogotsi na
0: ski simane
8: ya le ke tsela le ke tsara bana
0: a wa ski simane
8: a tsela le tsara bana mogotsi ke eng khopotse ha re ya o tsatsa man
0: o tla go hopotsa le ha sasa
8: bona last time na direti le ntjo pufu skola o tla ke ke bila ka skola o
0: ingile ka o my friend
8: tsela ke
0: ingile o my friend
8: a tsike ka patala nu a tsi jopeyi
0: e ke na o ingile o my friend
8: pufu yeu
0: eh
8: eh so po nya batho bana bana li mirire ni tenya na tsa batho di kama
0: jwale ha le batla batsa ba di fetse je
8: ne ba vai ba tuba nu man eh ba bangata man aba vai mkhuti aba vai aba vai eh me ke ba se bile le mona TV ba bang mari simba na ba miriri mama ne mona tse ke riti ya ka se vupane maobateng ba se na ha bana di ba thuma tuba nu ba re tsige te tsena tiri ha o tsama be diri tlep tlep tlep ene ke malaiki nyana
0: ke malaiki yena go tsi di sa class
8: ke ke la ntse se ba ine tsi kwana ba is gela ke
0: le ba utwa
8: mo go tsi e te kurata
0: have you two rivela le seri le seri ya 0860003084 ke kwa re reng ya pele hai e la ka tawa ke bo go ke gata o sebetsa bo siutjene hai e la ntshwatla bua ne hai hai ponto dumela le seri
9: ponto
0: e chapo
9: le ga di ponto
0: chapora
9: ponto kana bo rishume bana ponto ba tsa go etse na go itse mo solo tari ya ke na di mama le tlo tsala na di se di se mo ngateng a kwa le ntse tsa rona wa tsela ya tsala do
0: a
9: ponto a ne di tsala ponto na di ke tsiba ka nna ponto di bua ka di tsa seng nna ya ke na go itse mama le tlo tsala rona e ka tlo mama le e tsa mai di se mo ngana ha o kwa le ntse tsa di kwa le ya go fela ntse di re le go fela di ene tsi e ngile taba e di tsela kung ya ka homa ya homa yona u pheta bona e bua ba le ya tsona go batho ba se bakutsi batho ba se bakutsi ya dipontu
0: hai ke le bautwa
9: e ka nge le o
0: a go se ga tso sa ngi busi bika pa ga nna di nthontho
9: ka jo dipontu a ka jo dipontu
0: e ya go ra e lura e go ra e re mo shora ka pere ke mo khatela wa o qete rapa pa ponto wa sala bolo seria seria fam ke mo lela wa rato wa le

bedi areletse e robedi mesoso ka mara hora ya pele ke mogatlelo wa okat ya ra pala ponto wa sala botsebele tsongi ratwang le sedia shage ha ke tsebe hore na mo le nteng ka go ka iketsa nyempa ke a tseba hore go na le nthwane nngwa ya nngwa tseba re ke lema mela jongwe batho ba matse ba singise mana hana bage ka di kuspam bare hona le nthwane e uyesa ha ke tse hona le nthwe e uyesa nyona ke mafela be ke ka tshe sa se ba shoma ba berile mo sesu ke a pupcha 2026 ka tla wa ke ya tswa ke a tsama re nya bo sa zile mo na tehle ke mafela a go edi una le batho ba go tseng ka pelenyana ba di 25 ba bang ba gholala bo be di ha ba gena nahana o sentse skoloto ba ne fela go gola tala batho ba bona kgodinye ha gona batho ba kwatile jolo ka ba mafela a kgwedi ha gona mofuta o kwatile jolo ka batho ba mafela a kgwedi hobaneng ba tla o fumana tšhelete ya bona ka la bobedi ka jeno ba kentse pressure ke batho ba di 20 ba kentse pressure ke batho ba di 25 ba kentse pressure ke batho ba fumanang tšhelete pele kgwedi fe jala ba kete ka le tsatsi la tsalo ka jeno ya PIP Happy birthday to you. Mamere ke tlotla ke o fa dipina tse tharo. Wana tlo re jwetsa rena. Re kena mafelo ga beke ka efeng. Empapelo ho mohe. Ke batla go njwetse mona. Ke batla ba mamedi ba ba hlano fela. Ke le wa thusa motho. Ha o qata o thusa motho, aba o fetuwele. E ka ba mothusitse o fumana mosebetsi, ka pa hona ntho mothusitseng ka yona. Ka moramo motho o aba o fetuwele. 0863003084. Na e teng ntho ya hore na o kile wa thusa motho ka maga o mo aba fitla o fetuwele. Ona la batho ka jeno ba semba sa batlo lo thusa batho ho fumana mesebetsi. Sa batlo go ba thusa ka le ka le tswaife. E go bana batho ba bang ba qeta ho thusa manaye. Ke bua le monne mong ye leng hore o senyeditse mosebetsi ke motho a mothusitseng. Motho ena ke a fika iketsa motswalle wa bemba bona. Nana motswalle wa ka nna bemba ka ke bomme ma monthanna. Bemba ka ke bontate sephelele ebe o ntholla mosebetsi a ka don ntholla mosebetsi be dine ke lo sinyetsa mosebetsi ke tsa metswalle 0860003308 re rekana jalo o triple play ba tla utlwa batho fela ba o ile ngore ba ile ba etswa hampe ke batho ba

0: sua giumela, la serie.
1: Arrivederci lei e appagna mehala ka kwano emeng a tsa go le ponto
0: 0860303084 wa thusa motho a tata a fetoa o ile o etsa motho eo e leng gore o ile wa mothusa bophelo motho te gore dumela
2: fanto
0: e dumela
2: e go tlo tata ponto
0: e shapora
2: al ba ke le ba ngetsa mpe mtsalaka
0: ke mang
2: yo ba nkosa blind
0: ba o yentse
2: bona ba ntlosa mo ba re mona kwa gaoga a re tsamaye re batho a re dutla batho a ke kwa bona ka utlwa ke silafaletswe ka nako ke nna moreki a ke ne ke ba feletsa fela ka ithuta ka ga 1000
0: wena moreki o ne o rekela botho ba ba tlileng yellow friend ya haile yena o ba rekela ba le babedi
2: bona ntate ke kgosu o ka nketsa mpe wa budiwa ka ithuta motlhangwo a tle ke tla ba le Mercedes Benz ke be le bolo ke be le bona sheba double gap ka ke ba sia mo nako e tla ke ithutile go tswa morago 1999 ka ne ke ithuta mpe once in a while no more jwala no more monate no more bagotsi ga ke tswa le mo ke la fela ke a resort ke tle ga se ke a ka ke kopana le bona bo ponto ke tabisha ba mo na ke lo bona wa ka bona ke patletseng ye
0: mo so le ka go la committee ke re ke eng kwa so le ka rola committee
2: hambe
0: o committee
2: hambe ke ba ya hantle ke ba ya hantle
0: patela position ke batla ba matshwaru a matlotlo nna mo kerekeng a utlwa
2: Waqala. Wena go batla munyako man, o nlo thibe ba ke nan le batswa.
0: Ah, whatever le proposition tse ke sa di batle. Eh.
2: Event engwa na o tba patala ba ba ba ipatala ka ba ba event go tla ke na fela ponto. Ke ke ntse na o di nya poko tu.
0: Ke le ba utlwa.
2: Thank you dad.
0: Sebele tseng ra twang le CD FM. Mare hey. Ka tsamaya le motswalle wa ka. A tiba pretend ba thona ke mo thulo ke le friend ya ba ntse ga ka nna le nna moreki a re le nna moreki ke se ke ke tshwasitse ka thai e ka ba ka hopola pie we bitse ka ga ke kokoma la o tla tshasa ke le tsi tsela yone mpa e bua ka gore kokoma la o tla tshasa ke le sedi dumela le sedi le sedi sedi a fa mo sedi a fa mo ke mo lela wa rato wa lela dume
2: hai bodo
0: e ho
2: ba mohata je ke ke
0: e
2: ke ba mo mangwe wa ba do mo imo
0: ba mo ba botabotse wana ba jelo wes
2: ai e na a ke ke ne ke
0: a ke ba tla tloila mba etswa ho
2: ya ne ke ka u dire vera ga yari
0: e shapara I'm a Zilla City of it. I'm training my tongue.
3: I'm training my tongue. Nang ke le ga dula go bongwana nyana ke tswa kwa ka mona ke fixback e mang ha ke fixback e mo ngwana nyana o ntse go mo thutin tsheng ba lo mai ke ba lo mai go di tsheletseng ka ofela ponto
0: eh
3: ola ha ke jaya ach ke thola mathata ka ska salusa ha ke thaya go na ke thaile fogo Hey, mathata bonto.
0: Uno le kae mo motho ana ga motho ke malomae ke fixback.
3: Ke fixback ke me kgile mara.
0: No way, ai na bile bitswa go senda.
3: Thank you bonto.
0: Motho aga motho ke malomae, wa etsa re fete ba ka ofe.
3: O tlhala ke malomae. Anti ke motho ka nne. Ke di lana le ba ha go ntate ponto ka bona ka tinga mo.
0: se
3: ai ne le ke thata tsa de ponto
0: ai ai kona ai kona se
3: ke le wi le ponto ke mo kutu ka kwa kwa ka mo
0: mamela pine na utlwa
3: e de ponto
0: ntate mona hore o ile ya Fixback a dula le motho wa hae ka thema ontsa re motho ona ke malomae a thema loma motho enwa le yetse ntate tsimane taba tsa mogala mosheshe na inya mogala mosheshe u ga ka mokhoba uti na na motho a tlang ke tsampile kgala bophelo ke tlo utlwa ka mokhoba le nna a wona motho a ka ba yetsa ntate wa utlwa wa utlwa buti hore ka ya Fixback ka dula le botho ntse ke ke malomae a thase malomae mogatlhela wa go qetela lebetse ntate tsumane na henya mogena moshweshwe na henya mogena moshweshwe utlwa ka moqhoba
4: otere
0: kena jalo triple back to
4: backtoka
0: pina ya pele phoka ya borwa sa nna rra mokgoo re nka pine latelang sebawe bri tatela ka lerato la ka ditshepela

0: Mashume ama bidi le mesembe be se suka mara hora ya pele ke mogatlela wa katela di Europa re ponto wa selebolo se di FM ba re ntho ke mokhuwa ye ba re mokhuwa o ti yale ai wa tsama mokhuwa nka ona panyaleng la o crusha motho ba re ho thu mokhuwa o ti mmane ho na le motho o nang la maikutlo a itseng ho yena empa ha bone ka pa ha utlwi ka pa ha hlokomele ba re le mojwetse mokhuwa o ti o re le mona o re sanere re jere o re sanere empa ona o bua ka mokgwa wa mona o re hona le ntwe teng mona ke ntwe
1: a tsama mo
0: empa hona le ntwe a buang ka yona o re mokgwa ba o teng
1: tsosa
0: ye
1: ka tsama mo botsa sentle e tsosang o so tla bona
0: tsoka ba tangwe itlwa bona ma mere re tlo fetela number 2 ai ka ba le tsenga mala ka zia ka Sun City, no fun. It's a DFL.

tsa sinena ke a tse ba o tlo kopana hloena mo medihle pinena bisa ka roke sa ba walla wave ride pesa na mana mokoba phoka ya borwa le sanere jwale wa tse ba ke batla ya kae ba ka ponto ke tse ba ke ba fela beke ke batla pine e tlo re kenya mafelo ga beke be pina nnete ke ba petse pina mokoba sa ba walla ora ba le cheke ba pala ife ga ba pala pina boraro wena re jotsa re na re kena ka ife mafelo a beke ba ka ponto etse jwa ye Ezi jirapo. Ai. Ena bitswa ka gela ga tola ka kitse le batho ba ne ba sabatse se ba sabatse o gatana. Ba ka la utlwisa bohlo. I want to bring you back. I want you to fall in love again. Ga tola le hlotswe ke modi. Tintwem. Neng ke o bana re batla batho ba hore ba batla. Ga ga hlile. Ke ga batla ga uta le selefe.